0: i-confirma po na sa iyang labaw sa NBI. Unsa imong komento bahin na?
1: Kung wala sa isugo dito, bot pa sa bot, ang mga tao sa ilalong, galihok, ragilang kao galingon. Okay, klaro man to nga, tuwang naong ni Matibag dito, tuwang naong sa iyang mga ginsakpan dito, kinsama to ang kasutog NBI dito.
0: Hmm.
1: Ang problema maguniana, ako bang Chris, parang sobra kayo nga ginamadali nila ang proseso.
0: Hmm.
1: Nga gusto nila ubertikan ang proseso nga naa sa korte. Okay. Ang labing maayo siguro, wato na to nga mag-decide ang Supreme Court niya ng mga petisyon, mga kaso nga gisangat sa hukmanan.
0: Hmm.
1: Aron mag-guidean ta legally. Kay kita ako, abitado man ta nga ang Senado, ang hall sa Senado dili angayan taguan o kinsa nga dunay warrant.
0: Mm.
1: No? Kana kung kana warrant nga gi-issue sa atong lokal nga hukmanan.
0: Mm.
1: Ang kaso magod ni Senador Dela Rosa. Dili siya ordinaryo nga kaso because that involves an agency outside our jurisdiction, outside outside the country.
0: Mm.
1: No? The accountability of which is not even established. Ba?
0: Mm.
1: Magyuna ko, pag binuang ng mga taga-ICC, unsa may atunggukod niya na nila. Wala.
0: Correct.
1: We cannot impeach them, we cannot remove them.
0: Mm.
1: No? Walang nawala ang sense of accountability sa mga ahensya.
0: Mm.
1: And why would we give them jurisdiction over our people? Yeah? When we have our local courts functioning well.
0: Mm-hmm.
1: So that's why we have to wait for the decision of the Supreme Court on these matters because for one, the jurisdiction of the ICC under the Rome Statute is not clear. Second, kabalo man ta isip mga lawyers ng jurisdiction sa ICC is complementary.
0: Mm-hmm.
1: O but pasabot, mo take effect lang kung ang ato mga korte wala ka function. Mo manay ibut pasabot anang complementary.
0: Oh.
1: Ikaduha, ikatulo, natin mga isang at ng petition sa court, in fact, ipakomment sila within 72 hours.
0: Mm.
1: So, but pasabot ba, muliok sila una o sa mo comment? Binastos man na siya.
0: Mm.
1: So, that is the lack of respect to our courts.
0: Mm.
1: Because that is already sub judice.
0: Yeah.
1: So, undermining the authority of the court. So, you first comply. And wait for the court to decide in deference of the authority of the court.
0: Okay.
1: Sili kayo magbinastos. No, your lawyer at that. No, we have heard. One lawyer even said, pasukin nyo yan.
0: Mm.
1: Uliin nyo kahit may mamatay, kahit may masaktan.
0: Oo.
1: That is unlawyerly. That's unlawyerly.
0: Ose, comment mo ba yun aning pamahayag ni Trillanes nga magrabi mo niyang pagka kanang hands-on kay kaming.
1: Di. Yan ang minaw ng tawaan na kayo. Ako, pwede na ako. Puros kagubot ang dala ng mga tawaan na.
0: Uh-huh.
1: We rather listen to the courts, to our legitimate authority. That's all, no?
0: Mm.
1: So, we have to, Italianis has become a political weapon.
0: Mm.
1: No? He has degraded into a political weapon. He is acting with political vendetta.
0: Ayun.
1: That's clear, no? Pure and simple. People are actuating with the politics, with their personal motivations.
0: Mm.
1: Oh, kabalo man ta nga, dapat magbitbit og warrant ang authority. Diba?
0: Mm.
1: Okay, siguro kung local warrant na, you can have a copy of that local warrant and present to the court, but it is for to arrest the guy. Now, the problem there, that is an ICC warrant. So let's sentence the allegation now that Trillanes is in connivance with ICC.
0: Yun.
1: Diba?
0: Mm.
1: Oh, that sentence allegation that he is in connivance with ICC, that he was talking with the ICC all the while.
0: Mm-hmm.
1: If that's the case, how come that he would have clear access with whatever document coming from the ICC?
0: Mm.
1: We wait for the court to decide. Kaya dito matapadulong tanan para kung naikalang rakas ka ron, naikagubot, we go to the court for interpretation. And there is no other authority authorized under the Constitution to interpret the law. The ultimate authority is the Supreme Court. So whatever the decision of the Supreme Court, we follow.
0: Mm-hmm.
1: Be it right or wrong, we follow. Because that is the rule of law.
0: And attorney, imong comment bahin sa kining nahitabo karon kang Senator Bertoldo de Rosa, may ngana nga murag grabe ang pagkuan. Senador siya, murag wala due process, pero unsay impact ani gantos mga katawhan nga nakita nila senador ganito na hitabuan gani sa common people, unsay imo nga comment bahin ani attorney?
1: Well, disappointing. They can do that to a senator. How much more to a simple individual, no? Simple individual, no? Sakit tanawon na kaubang Chris, pero binababoy ng sistema, eh.
0: Mm.
1: Dahil lang sa sobrang pamumulitika. Oh, dahil lang sa personal na interest. Kasi kung hindi, no? Kasi kung hindi yan, pamulitika o personal na interest, pwede lang antayin kasi, antayin ang proseso na matapos. Oh, ba't na madali?
0: Okay, salamat kay attorney sa imuhang punto de vista o may adlaw ka ni mo, attorney.
2: Ayun, klaro.
1: May adlaw ka ni mo, kakaubang Kristo.
2: Pulsay! Klaro na mga katropa. O sana ka pamahayag sa Osaka, abogado.
3: Season niya siyang abogado. Dili basta-basta lang abogado. Abogado di kapanilya gini.
2: Sukuan yang kang attorney eh, kay ano eh, kay senator Trillanes.
3: Gidali-dali mo gano'n nila. Nada due process.
2: Sa true lang, dili mag-yuntiaw ang tensyon nga biboto sa hawalan sa Senado bago hailang kay Katropang Chris.
3: Correct.
2: Diin ang emosyon o kang legal nga proseso. Kumbaga, nagkabangga na ba? Tungkol sa kalit ka pang panghilabot sa mga otoridad. So, kini nga kagubot, nila ni usa ka ordinaryo nga lantugi. Kundili, nagpakita kini sa Osaka, lalom o delikado nga, kumbaga, kanabang
3: tipak
2: or bangag sa atong sistema, sa balaod, nga mahimong magpalunod sa integridad sa atong politika, mga katropa.
3: Mausakto na katropang Ruel kay sa maong hitabo, gi-question ang presensya sa mga sakop sa NBI, nga giingong miadto dito bisan kung walay klarong mando o pagtugot gikan sa ilang labawng opisyal. Alang kang Atty. Art Loma, kini usa ka makapaalar mga temailhan sa mga tao sa sulod sa gobyerno nga naglihok na sa ilang kaugalingong kabuton o wala na nagsubay sa saktong kanina sa kamanduan or chain of command, mga katropa.
2: Tinood, kay murabag ka lang sa tanaw ni Atty. Kumbaga, dinali-dali ba nga proseso? Mao ang nakitang dakong mansya ni ining maong isyo, katropa. Diin klaro nga adunay mga puwersa nga nagduso aron mapaspasan ang dagan sa mga panghitabo. So kumbaga, gipugos ba? Gipugos ang paglaktaw sa normal o makiangayon nga dagan sa justisya aron lamang nga kumbaga masiguro nga makuha ang usa ka politikanong tinguha sa labing dali nga panahon.
3: Na, bilang maparihas kay Tatay Digong or sa former President Rodrigo Duterte. Pero ang Supreme Court maunta ang angayong paabuton sa tanan nga mo desisyon katropang Ruel. Labi na sa mga petisyon nga gipasaka aron malikayan ang bisan unsang kalibog.
2: Tinood.
3: Sila ang gitahasan sa atong konstitusyon sa pagiya kanato sa legal nga aspeto o ang paguna-una sa paglihok samtang wala pa sila'y desisyon usa ka paglapas sa saktong proseso.
2: Tinood. Mao'y problema sa to address Pilipinas. Kay malintan ang due process sa kaya nga naman, kanunay nga nakadikit ang pabulitika.
3: Na.
2: So, nalintan ang katong rule of law. Nalintan ang balaod. Balaod diri sa tuang soberenya mismo. Sa tuang mismong nasod. Nga naman, ang nahitabo mang good brobag, uy, kontrolado na dahita sa ICC, ano eh?
3: Agoy.
2: Diba?
3: Mo yun.
2: Kumbaga, kining katropang tres nga panghitabo, usa ka dako kini nga insulto sa institusyon sa Senado ang pagsulod sa bisan kinsa nga ahensya nga walay dala nga saktong warrant nga gi-issue sa tuang lokal nga korte. So kumbaga, matod pa ni Attorney Art, kini nagpakita og himpit nga kawalay respeto sa usa ka sagradong institusyon nga nagrepresentar sa tingog sa katawhan sa ato ang tibuok na sud.
3: Correct. Bullseye. Kaya ang isyo bato kang Senator Bato de la Rosa di lang ni ordinaryo
2: katropang Ruel.
3: Tungod kay nalambigit ni ini ang usa ka langyaw nga ahensya which is ang ICC. Og ang gusto muhilabot sa atong internal nga mga kaso. Ang International Criminal Court kon ICC naglihok sa gawas sa atong jurisdiction og wala kinigahom nga mubatigbabaw sa atong kaugalingong mga balaod.
2: Di ba? Ang ICC, kung aduna may warrant of arrest, sila may gari mismo nagaingon, nga kung baga kanang-kanan magdepende sa state. Di ba? Pero dapat, risa to akin, naman tayo ato ang kaugalingong konstitusyon, sundon na to ang atong konstitusyon.
4: Correct!
2: Mabito na ang dakong pangutana karong katrupang Chris, kung asa ang tinuod nga tulubago ni ining maong langyaw nga korte, kung ukaning, sila kuno makahimo karon og sayop sa ilang investigasyon. Kung sila karon masayop o magbinuang, unsay gahong nato karon sa pagtangtang o pag-impeach kanila? Wala ta, di ba? Di na to sila kontrolado. Butang nga naghimo sa ilang gahong nga delikado kayo o walay kontrol. For example, ang atong dating Pangulo, gipadaan na to dito. Nga, nakarealize na karon nga mali di ay, wala na tay katungod ang atong gobyerno nga kwaon ang dati natong Pangulo dito sa The Hague. Kaya mo tumag karon ng ICC nga wala na kita connection sa ICC, kinihawa kita. Doon na, di na ito makuha ang dati Pangulo dito.
4: Correct.
2: So kung ano na may sipyat na desisyon, in kaso, mali ang pagkukong. Ha?
4: Di sila magukod.
2: Kinsa may gukdo na ito? Magukod ba nato na sila? Napatay dangpanan? Makaya ka sa ito ang Korte Suprema nga hangyoon ang ICC? Dili, di ba?
4: Separate na sila na pwedeng uban.
2: Oo. Oh, separate na sila sa ito paglantaw nga anong ato amang karoon itugyan ang atong kaugalingong Pilipino nga doon sa ila ha?
4: Ang dako bangutan na katrupang Ruel, nga nung ihatag man nato ang jurisdiction sa atong mga lungsuranon nga dito sa mga kamot sa mga langyaw nga wala makaila sa atong kultura o kahimtang. In the first place, dili sila Pilipino. Igo lang sila murabaga dugang kay in absence lagi daw sa Kurtis Pilipinas, dili mataral. Wala nato gisubay ang pagtaral sa lokal. Unya kanong ato nang ipadala ang atong parehong Pilipino. Ang atong mga lokal nga korte naglihok pa sa hustong paagi ug andam kini nga mudawat ug mupasaka og kaso kun do naman og galing sa laod nga nahimo.
2: Actually, di nimo malikayan nga ang kampo sa mga Duterte nga mosulti gyud dinhi sa political persecution. Una sa tanan, dili na presidente si FPRRD. Nganong di ba mo mupasaka og kaso diri sa local court? Wala man ay gahong, nagtuo mo nga napanay gahong kutob karon. Tanawaro ko ninyo pag ningkod ni Bumong Marcos, di ba? Kinsa may naigahong karon? Kay kinsang gunit o hawid ang mga kongresista karon? So, pangutanon ta mo, naapabay gahong ang Duterte?
4: Wala na, ha?
2: Di ba? Pagabot sa ato ang hikotibo, naapabay gahong ang mga Duterte karon? Kontrolado niya tanang?
4: Wala na.
2: Nga nung waman niyo pa sa kaig kaso na dari? Siguro, wag yun mo'y makuha ang igong ebidensya. Kay okay raman sa ICC basta naaray pasangil mga katropa nga crimes against humanity o naara ko mo yung datos niya, di pa magulo sila magturo investigation, dili pa rin sa itong local court ba nga sa prosecution mo kinanglan gini mo nga kanabang karang yung karo nga ebidensya bago mo hukom ang prosecutor nga na kay probable cause. Dito kay wala may determination kayo sa probable cause. Kay dito na nahitabo pag-hearing na. Di ba? Oh. Ang baruganan sa ICC complementary lamang. Unsay bot pasabot nga complementary ngunay ator niya? Bot ipasabot nga moapil lang sila kung mapapatunan ng atong korte wala na naglihok
4: okay.
2: O dili na makahimo sa paghatag o gustisya.
4: O nara mo na ina.
2: Pangutanon ta mo, ang korte ba sa Pilipinas wala na naglihok?
4: Na.
2: Kung wala na, o nagawas doon ang taon ng mga nakapriso karong di asa to ang mga prisoan. Di ba?
4: Correct.
2: So, but pasabot, klaro kayo sa tanan na ang atong sistema sa justisya aktibo o wala mo hunong sa pagbuhat sa ilang katungdanan ngadto sa katawhan. But pasabot, nag-exist ang atong justice system dari sa ito ang nasod.
5: Bullseye! Bullseye!
4: O dili na malilong nila kay
3: ato ginang nakita na ramdaman nga Pilipinas na may functioning justice system. Kapag lihop sa pipila ka pundok sa ahensya, samtang doon na pa'y karabang nag-ungong nga petisyon mga katrupa, kining petisyon sa korte o sa lamang kinikabastusan sa atong legal nga sistema. Murabag gibastos ang ato ang hudikatura. Murabag adi napuslan ang justice system sa Pilipinas mo nang muadto lamig dahig, di ba? Kini napakita sa hingpit nga kawalay respeto sa gitawag nga sub judice rule. Din ang tanan kinahanglang muhunong og komento o lihok hangtod mahuman ang kaso.
2: Di ba? Ang atong pangutana diri ba katropa unsay ginabuhat sa atong Korte Suprema? May tungod ni ini. Unsa'y ginabungan sa tong korte? Nagka-function pa man niya o wala? Nagka-function, di ba? Nga naman, kay batang karalo niya na may kaso, na may mahukman, na may perpriso.
3: Na.
2: Di ba? Ah. Kani, ano magunig ka, Tropang Chris? Kumbaga, nagpakita po yun yung kanang ginatawag na tong unlawyerly o dili maki-abogado nga kinaiya sa pipila ka mga legal professionals nga nagpasiog daw kagubot imbis kausay.
3: Correct.
2: Ang mga NBI, mga abogado.
3: Ang
2: pagdasig sa pag-ingon nga pasukin nyo yan bisan pa kung dunay mamatay o masakitan, usaka na siya ka-irresponsabling pamahayag nga supak sa etika sa pagka-abogado.
3: Oh, ayaw mo kalain, ha? Ethics na sa pagka-abogado niya. Kami igo lang may nagsulti, nagpahinomdom sa inyo, ha? Masigin nyo, ha, na pong kwan nga kami nagbutang-butang sa inyo. Inyo nang gibuhat. Kami nagsulti lang kung unsay resulta sa inyong gibuhat.
2: Ang imong senador, ang sa pamuna.
3: Kani, dili man ikalimod mga si kanhi Senator Antonio Trillanes, nahimo na lang usa kahinagiban sa politika. Dili man ginamalimod ka, Tropang Ruel, labi na sa iyang mga kaaway sa administrasyon. Ang iyang mga agresibong lihok, daling mailhan nga gidasig sa ginatawag nga political vendetta o personal nga pagpanimalos kaysa tinuod nga tinguha alang sa hustisya.
2: Yeah. Ang alegasyon sa pagkisabwatan ni Trillana sa ICC naghimo ni ining maong issue nga mas komplikado. O daling dudahan sa publiko. Nga nung doon naman siya'y sayon o dinalian nga access sa mga dokumento? Nga gikan unta sa ICC? Kumbaga napakita niya siya ang lalong mga komunikasyon sa mga ahensya. Oo siya nagpahil o kaso, isa siya dito sa mga nagliho. Pero nga nung nga doon na ingana, nga nung di ba na muhagi o PCTC? Nga nung nakuha man niya ng warat o para sa kakana? O kamubog na ka-NBI, nga nung di...
3: Bullseye! Bullseye! Maka-frustrate ka, Tropang Ruel.
2: Ako'y nalilibog sa inyo!
3: Libog? Bisaya yon Tagalog.
2: Sinagol ko!
3: Nalito ka, siguro, yan. Ayusin lang natin kahit na may nakikinig ng mga Tagalog, alam mo naman. Pag nalilibog, iba yung intindi nila eh, di ba? Ang nahitabo, pitaw kang Senator Bato de la Rosa, kuna kining sa katapusan bitaw ang pagrespeto sa rule of law mao gyud dapat ang mupatigbabaw aron nga mapadayon ang kahusay ug kalinaw sa atong nasod. Unsa man ang mahimong desisyon sa Korte Suprema, kinahanglan kining dawaton ug sundon sa tanan tungod kay sila ang kinatas ang maghuhubad sa balaod. Ambot lang kung kailan ni Korte Suprema matawaran eh. Kay bisan pa ang atong senador Tito Soto ginapa-explain nga sa Korte Suprema kung unsa tong iyang statement niya nga murag nag-comment siya sa pagka-kuha ni Vice President Sara.
2: Lagi na usahay, sobrang ka-bright, labi pa na paluyuhan kag kwarta, mabugo yun lagi.
3: Mao lagi.
2: Ang nahitabo kang Senator Bato mga katropa, usa ka masulubon niya sa lamin. Kung unsa kahuyang ang proteksyon sa matag usa ka nato, ubos ni ining pagkagubot ng sistema. Kung ang usa ka pinili mangganing ang senador, mahimo nilang tratahon ngayon ana nga pamaagi unsa pa kaha ang kapalaran sa usa ka ordinaryong kabus nga lungsuranon.
3: Correct.
2: Dili na magid mao, wala na kang di mao.
3: Wala na nagka karambula gid oi.
2: Unahon ninyo ng mga kaso niya sa malimalitang kwartang gipang korap.
3: Wala na.
2: Di ba?
3: Mura gitagag pagtagad ang mas hisgutanan sa away politika para dili mahisgutan ang pinakabugat nga hisgutanan sa korupsyon sa atong nasod ug nahitabo kada sa kasamtan.

0: Ang pagkanasod. Ang hustisya usa ka sagradong butang nga dili angayang babuyon o gamiton lamang alang sa kaugalingon kun na kanabang personal nga tinguha sa pipila ka tawo nga gigutom sa gahom mga katropa.
1: Bullseye!
2: Hinood, di ba? Niyaunta, likayan po ng pagkabakakon?
0: Malikayan din, day.
2: Malikayan. Man akong gustuhon lang yan. Di ba? Oh, sama sa itong Pangulo, nagsulti nga walay agensya sa gobyerno nga misulod sa Senado unsa man din ang NBI. Rogue people na, rogue elements na, dili na taga NBI. Mm. Sa kaulihan, giangkol maghapon din ni Director
0: Matibag.
2: Matibag nga naamag din ang NBI sa GSIS, naliman mo ana. Klase nga mga taong nga perti ka baka ko, no eh.
0: Kung nakapamakak sila karon kalus makamutuo sila ha?
2: Wala nakituan, dugay na silang kapamakak.
0: Mm.
2: Ang ate na mismo sa Pangulo ng kasulti nga
1: Bullseye!
0: Kita, di ito mo, wala tayong statement niya, pero ang ate, naghangang statement.
2: Kanabagod mga katropa, tanan-tanan, ha? Kanang statement na lang daan sa magguwang. Ato lang i-quote sa Senator Ivy Marcos, nga sultian niya yung iksoon nga addict na yung manghod.
0: Na?
2: Di ba, gagamitan ng droga yung manghod, sa manay na?
0: Oh, kung mismo ang members pamilya mo sulti di, kamutuwa na?
2: Ah, binuang.
0: Kinsa ba'y mas nakaila? Imong silingan o imong kauban sa balay?
2: Atong ikot! Ang iyang magulang ang nag-istorya ni anak nga adik siya.
0: Oh.
2: Siguro, di man siguro ta masaybil label ani. Kung masaybil label ta ani, but pasabot mga katropa, pag try lang kang saybil label, karabang, kinanglan ni mo, o kinanglan sa nagpahir, nga dili tinuod ang resulting adik.
0: Mm.
2: Oh, sige, pahila ko niyo kaso ron. Oh, pagpalo kaso, dili man na tinuod. O sige, kung dili tinuod ang mga akong ginaingon, pagpahir political test daw.
0: Ah, pinuang na mo ba? Ang istorya na ito, dali, statement mo, hair follicle test na yun.
2: Mauna nga, dili nila kayang mupasaka o cyber liber sa mga taong nagaingon kanila
0: na
2: nga adik ang Pangulo.
0: Na.
2: Nga naman, kaan cyber liber kinahanglan pamatunan sa nagreklamo.
0: Mm-hmm.
2: Ah.
0: The burden of proof sila.
2: Oh, yakaran mo ana ang naging ano. Sige, kung hindi talaga totoo, pwede nyo akong kasungan. Pero magpa-hair follicle test ka daw.
0: Para malaman natin.
2: Para malaman natin katotohanan. Suguon ka nun sa korte. Oh, mag-hair follicle test. Yakaran, payout capacity mo. Pinsay.
0: Sabihin na lang na, sige, next time, huwag kang magsalita ng mga ganyan na kasi nakasira ka ng kalungganan.
2: Pero ka na. Iyan na nang iksoon mismo na sulti, Senator Jaime Marcos.
0: Kaya di na ito kinahalam ang istorya niya.
2: Nagagamitan o droga ang iyang iksoon.
0: Humanag isulti na.
2: Hindi managikan sa muha.
0: Na.
2: Alas 8.27 itong oras. Mga katropa, importante ang rule of law. Ato na ipadayon niya, kaya doon na may 72 oras nga lugway ang Korte Suprema ni nga patubagon ang gobyerno sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa. Mo nang kalma lang sa mo diha.
0: Standby mo diha.
2: Standby lang sa mo diha. Kaya mo nang ipaabot na to. Kung nitubag na ba ang gobyerno na to niini mga katropa sa Korte Suprema.
1: Bullseye!
2: Sa until now, muragwa pa. 72 hours na ba? Muragwa pa man po.
0: Wala ba? Wala pa.
2: Kaya 72 hours pinagganin na, tulukan daw.
0: Mm.
2: Tama ba?
0: 24, tulukan.
2: 72 hours. 3 days.
0: 3 days.
2: Napay isa kadlaw ata. Well, anyway. Balikan na ito ang umang hiskutanan ng Lasot 78 na kinikabahin na itong galing nyo sa Santon Plus Coffee Mix.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: asawa na itong video ay nagtakilid pa na kong ulo.
1: Mo na siyang ginaingon nga nanipa na po ka.
0: Wala ay, sa inlan.
1: Di lagi na mawala lagi. Kung di mo matandog ang wire, i-refresh chip dito sa ano chip.
0: Wala mo ko na katandog.
1: Wala mo ko na sila lalong.
0: Kau ba ako pa sa inlan?
1: Dala, dala. Mga katropa, wait a minute. Okay. Wapay dagway si katropang Chris de Gaspi.
0: Nagtakilid ang ulo.
1: Kay ang iyang lawas, murag ka ng wati. Perti kalihukan. Akita niyo, Chip.
0: Kita na.
1: Ato ka sa all, ato ka sa all. Bebe, bebe, bebe. Let me see, let me see.
0: Oy, samtang ginaayos mga katropa ha.
1: Ako, Chip. Okay na, Chip. Niliyok na, Chip.
0: Okay na.
1: Pahits na, Chip. Mga kaigalaan na nasa 237 ang atong oras, kinigabakin, hatog ka ninyo sa Santon Plus Gold.
0: Mga katropa, pag Santon Plus Gold sa Matag-Adlaw para makalikay sa mga bugat nga hagit sa kinabuhi. Ang kanang pagsakit, ang pinaka-worst kanang nga mutaliwan ba? Buday hadlok katropa, pero wa nimo pangandami na. Pero sa Matag-Adlaw, kung imong ma-realize, unahon ang imong panglawas, imong tagaag importansya, ang imong health healthy lifestyle, tingali mga katropa, makasulti ka nga, ay, importante mo na yun, no? So, ingana katropa, maghatag og value sa kinabuhi sa imong mahal. Kaya nga naman, kung mahal nimo sila, dapat gigugma nimo yung kagulingon una bago ka makahatag og gugma ngadto sa imong mga mahal sa kinabuhi. Wala ka daw na sa Matag-Adlaw sa pagpakita sa gugma, magtumarot Santon Plus Gold. Santon Plus Gold,
2: ikaw lagi ang una!
1: Alas 8.38 ang atong oras mga kagilaan. Sa mga wala pagka-claim sila mga gift certificate, kinanglan na ninyo ma-claim ni next week kay ako ring ipurpit.
0: Ate Angel, dugay kay Kanigato ba? Angelica Neri.
1: Ato siya sa bando daw, pero may tao sa bando dari rin, Angelica.
0: Saturday, wala.
1: Domingo, na itao na
0: rin.
1: Na. Pwede na ka mga ato darig Domingo.
0: Ayaw lagi i-turn.
1: Inay mong bana pag magsakay ganig motor dili maglampas diri sa mong opisina kay nasi
0: para dili
1: may
0: U-turn no na.
1: Na
0: wala na jurisdiction ang Pilipinas sa tubag niya kanias tugkuan ni
1: wala na way ato nang isgutan ni gamay kay happy to punta makapusa ng oras kay tubang Chris pero pwede papaspasa madaga na ni oy
0: mo lagi kulangon kitang oras oy
1: daliwala sa mga nagkulbo nga tensyon sa Senado kay tubang Chris kini bang pahayag sa to ang pangulo ba. Nagsilbi kining tubig nga kumbaga nagpabugnaw lang sa naglagiting nga kagubot. Apan sa tinuod lang nagbili no sab kini og kanabang pangutana sa katawhan. Kamatungurad ba kini o sa lamang kini ka estratehikong pangpanghugas og kamot?
0: Agoy.
1: Kaya naman una, pinaagi sa pakingon nga walay kamanduan ang gobyerno sa naitabong
0: pagsulod
1: diat na ipabutog pusil. O kang pag-respeto sa 72 hours gilugway sa Korte Suprema, ang Pangulo na pakita o baroganan nga subay sa rule of law.
0: Mm-hmm.
1: Apan mga katropa luyo ni ining tanan, ang kamatuuran nga dunay wala mailhi nga matod pa. Sumala. Armadong grupo. Ay mamailaingon, hindi man daw taga-gobyerno ang misunod.
0: Dito in VIO.
1: Sa usa ka labing luwas nga gambalay sa tuang nasod, nakataknik mansa sa iyang pamahayag. Nga naman, kung ang gobyerno tinuod nga walay kalabutan, nagpasabot ba kini nga dunay mga rogue elements o mga grupo nga mas gamhanan pa kaysa sa mandato sa presidente?
0: Wow.
1: Or, saban, mas labaw na ba ang NBI sa ito ang Pangulo karo mga taknaa?
2: Bullseye!
0: Bitaw, ang pag-ingon sa Pangulo nga kalma lang samtang nagpadayon ang misteryo kung na misteryoso Senado nga nahimong tanawon sa duha ka paagi usa ka tinuod nga tinguha sa kalinaw o usa ka tabon aron nga malubong ang kamatuoran sa dula sa politika. Baga nagpakaroning nun ba na makakbang Pangulo o nasa kinatabunan? Ano lang, kung mawamatudan sa investigasyon nga ang mga sadan tinuod nga walay kalabigitan sa NBI o PNP, ang baruganan sa Pangulo mabarug isip kamatuoran. Apan ko ang resulta, magpabiling hanap o walay madakpan ang iyang mga pulong mahimong isipon nga bakak nga gituyo aron lang mapalong ang kalayo sa pagduda sa katawhan. Ninihi kayo na, di lang si Senador Bato de la Rosa ang gihukman sa publiko, kundili ang integridad mismo sa pulong sa usa ka pangulo.
1: Kamo na yung maghusga sa integridad. Ikagapong adlawa, gyapon, giangkon sa NBI nga ilaha ang tao nga tua dito sa GSIS. Pero ang rason, tua ra daw dito kay ni Hangyo kuno ang GSIS General Manager sa pagpatuman sa peace and order de ang dapita. Ang akong pangutana nga nung NBI man gyud ang magpatuman sa peace and order nga dili man nila mandato.
0: Na!
1: Nganong dili man ang kapulisan, but pasabot maniwa may salig ang ato ang panggoberno, ang GSIS sa mga pulis?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Director Matibag, pasabta ko nami, nganong ang imong tubag, perting layo arig yung tinood nga naitabo? Ingon ni mo, naras gawas, kumbaga, nag-secure lang sa area, o kinsa may ilang i-secure dito, hadlok sila, daghang iro musulod, daghang ilaga, unsa wala diha, mga paniki.
1: So sa ato pa, sa pag-angkon ni Matibag, katropang Chris, mura ba, giinan ni Matibag ang Pangulo, nga ba kagkon siya?
0: Na! Wala ba coincide?
1: Wala ba na coincide? Kayo, oo, una-una, pagkagabi, kung ma-remember ninyo, una, gi-interview sa usa ka media entity. Dako ka media. Kay gipaadto lagi siya kuno siya dito sa ni Matibag. Kay daa dito sa hotel nagstay ang mga NBI. Nisulti si Matibag nga walay NBI personnel nga naa sa Senado.
0: Mali ang script na hatag siguro.
1: Pagkaduban niya na mga katropa, naggawas og pamahayag ang pangulo. Pinaagi sa yung statement, nagsulti ang pangulo nga hindi taga-gobyerno.
0: Na.
1: Ang nakabautik-tik ni Anang kagabi-una na inadagpan nga NBI driver.
0: Agoy!
1: Pagkaugma, nagpa-presscon kauban si Auntie Claire, si Nartates o NBI Director Matibag. Giangkon ni Matibag nga nag-request ang General Manager sa ilaha o security diha sa GSIS. Subot pa sabot, ang gisulti ni Matibag pagkagabi, gikaon niya pagkabuntag.
0: Agoy.
1: So muna pag gisulti karon kin, humanag kaon si Matibag, gisultian niya karon nga baka ko ng presidente, dili man directly, pero maoy iyang gipasabot. Kaya nga naman, ang presidente mismo nagsulti nga wala yung taga-gobyerno. Di, unsa ba na ng NBI, di na taga-gobyerno?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Muna.
1: Diba? Klaro niya na mga katropa ka niya, dili niya sa pangpangdaon sa Pangulo. Mga katropa, kailangan ning kaugalingong statements o mga panghitabo. Ato lang ginasaysay diha kaninyo. Ato lang ginaingon kaninyo nga mao na yung hitabo. Akong balikan, pagkagabi, todo deny. Apil si NBI Director Matibag nga resulting nga walay taga-NBI, gisundan sa Pangulo nga hindi kagagawa ng gobyerno. Pero nga nung pagkaugma sa press call, giangkon ni Matibag nga mga NBI personnel tungtua dito.
0: Na, ka na mga statement, paling-paling, lain-lain. So nagpasabot ka na, di ba, sa basic na knowing the truth. Basta dili gani magkadimao, namakak yun na part.
1: Okay, magdudo, manda ko magsulti ang Pangulo nga walang taga-gobyerno doon. Ano sa na ito, third party?
0: Na, nagisulod na taglaing mga elemento.
1: Oo, ano sa ito, mga alien?
0: Lain itong dagwise ito, matuo pa tara. Pero klaro ka, ito ka itong mga naunga. Sus! Di lang takasulti, kaya watay nakita ang ebidensya nga anay dokumento gikan sa pero pag-angkon mismo sa director, bugat kayo ka statement na part. Di na pwede nga dali lang mawala.
1: So kung nga na nga mag-i-select deny, naabay Matibag version 1 o Matibag version 2? Nga si Matibag version 1 nagsulti, nga walay NBI, ya pagkaugma si version 2 nagsulti nga nai NBI.
0: Oo, sa mag yun?
1: Na kay miscommunication sa ibang kagalingon?
0: Kasi dual, kwan, dual personality.
1: Unsa ka, kung sa'yo tawag ka na yan, sa terms sa psychology?
0: Multiple personality.
1: Na kay multiple personality? Ha? Unsa ka na multiple personality? Diba?
0: O na, hadlo kayo nga gipangbutang ni sa mga dagkong posisyon. NBI director ka, pero ikaw ang sinugdanan sa pagpamakak di amor dili mao.
1: Na!
3: Bullseye!
0: Mismo ang Pangulo, imong himuong bakako na unsa magkamatibag.
1: Na!
0: Nag-ingon ang Pangulo nga wala NBI dito. Ano naingon mga kakanaan mo dito? Klase nga tao, dili kabalo mo tuman og order.
1: Mga katropa, pasabot lang ba din nga doon naging political weapon, doon naging political vendetta?
0: Correct.
1: Nga gigamit lang ni mga tawhana, for example, Trillanes gigamit.
0: Hmm.
1: Di ba gina sila mo angkon, pero mao may panglantaw. Di ba?
0: Correct. Manadapat siguro mga katropa ha, magbantay taani kay mismo ato ng gobyerno, ang ato ng Pangulo. Madamay gani siya sa istorya, gani sa kanyang NBI director.
1: Mm.
0: O niya, o sa sunod ani, ako gadlo ka ni basig maapil na ang Korte Suprema.
1: Nga, napagi musulti nga orchestrated daw ni sa mga Duterte na nabuang na. So, yung kipasangin lang karon ang Senate, bagong Senate President. Ya inyo na po dapat tangtangon sa pwesto.
0: Adlaw palang gani. Unsa may ikadlukan ninyo sa bagong Senate President kung inganay niyo malihok?
1: Unsa naman niya, mama? Sakyan na po ba yan ang issue nga kalintanan orchestrated by the group of DDS na nabuuan na niron?
0: Agwi. Diba? Kadang nga...
1: Unsa yung tanaw ninyo diha? Nahimong bakako na silang Jewel Villanueva? Nga naaman si Dede, nahimong bakako ng mga bilyar? O nahimong bakako ng katong Tracy nga ni Boto nga panagtao pahawaon si Tito Soto?
4: Atay.
1: Grabe, Tracy, yung kabuok, magdungan-dungan o pamaka?
4: Atay.
0: dili na posible mga katrupa nga magsabot sila aron mamakak sila tanan?
1: Nga, ato kapaspas ang pagkitabo, naapas sila sa plenaryo.
0: Wala diba, pa na siya kapiting gani.
1: Di ba napansin niyo, nagdagan-dagan magani sila?
0: Oh, sila lang ang nabilin. Nga nung gidudahan ninyo kini mga nabilin nga senador samtang katod ng layas si senador wagin mo nagduda grabe perfect kayo ay sorry
1: nga mo lagi na
0: nakuratan lang akong kamot
1: mo lagi na kay mura lagi kag wate lagi
0: kanang wate gani na kamoy sa kuan lapok na okay na
1: ano ba yan na taga 20 mil ba yung isa na
0: oh lagi na ko ginalihok gani bayad tayo
1: Ano yung mga nagkakaitabo karon sa tuwang nasod mga katropa?
0: Mm.
1: Unsa may epekto ni ini karon sa katawhan o sosyedad? Ngunit atong takong pangutana.
0: Mm.
1: Una sa tanang katropang Chris, kanibang pagsalig sa institusyon. Mm-hmm. Dako ka ni epekto?
0: Correct.
1: Ang epekto ni ini mga katropa, kanipagsalig sa katawhan, ganito sa atong mga law enforcement.
0: Mm-hmm.
1: Labing pa sa NBI karon.
0: Oh, maapektuhan. Kay...
1: In fairness, gamay na lang gani kayo mga NBI. Mas dagan mag yun ang kapulisan. Mm. Hugaw-hugawan pag yun siyang director. But sorry to tell. Dili mang kamutan ang damay.
0: Mm.
1: Kabalog yun mi nga naapag yung mga NBI. Labing pa rin sa to, Region 12, NBI na to, Region 12.
0: Oh, kasaliga. Na to, eh. Kasaliga na sila.
1: Kasaliga na to ni atong NBI, dari.
0: Mm.
1: Pero inyong director lang yun, attorney. Murag, wala kita kasabot. Kung saan ba ni, naman ni kasuko sa mga Duterte? Duterte ba ni Miyagi? Tao ba ni sa Duterte, panahon ni Duterte? Naman ni, nagkalagad ba ni?
0: Mga gana, pero kabalo man ka nga, ang loyalty sa Osaka public official, naagi na kanunay sa naglingkod. O niya, siyempre, kung unsa isugo, siyempre, simot yung kasulumot. Ah, naraman na.
1: Kalain na po niya, ano, oy, sipag manimaho na ng...
4: Atay.
0: Basta ako niligaw kumusulod ang gobyerno, kaya muna akong kadlukan. Nga, bisag sakit akong buot, mutuman na gyapon ko.
1: Ako'y pabutangan niyo sa gobyerno, siguro, basta itululan ko kabulan, ipahawa ako ninyo.
0: Parehas kita
1: kayo. Kaya pag irisong yung tamutan ng mga buanga mo niya. Ang mura na taniinig si Barsaga anig si
4: Atay
1: Meow, meow, meow, meow.
0: Diba?
1: Ah.
0: Kuya, ano yung katropang Roel? Kanang rogue elements ba?
1: Mm.
0: Ang kahadlok nga adunay mga armadong grupo nga naglihok sa gawa sa kontrol sa presidente.
1: Ah.
0: Mabalaka diba? Ka.
1: Kaya kung sa statement sa presidente, hindi utos ng gobyerno yan. Mm. Kung sa ka na itong NBI, kung sa kina nagsuguan ng NBI diya?
0: Mm.
1: Karoon, pasangin sa director, ano lang daw na, gi-request daw sila para sa seguridad. Wala, nandiyan na lang ta NBI yung pangalan. Nagtukod na lang ta mag security agency po diha sa NBI.
0: Presidential Security Agency.
1: Diba? National ano sa mani?
0: National President Presidential Security.
1: NPS na din na NBI.
0: Di na nabago ang function. Medyo na diskarin lang gamay kay Nala Adjustment.
1: Iinis na to sa IAN eh. National Bureau of Investigation man ha.
0: Gani, no?
1: So, National Bureau of Security. So, NBS.
0: Unsa ka, naghimo na bagbalao doon ngay Lisa na?
1: Tama sa nabang dato. Klaro man lang man dato. Ato mo itong gisaysay ka ganina.
0: Oo.
1: Nga investigative body sila mga katropa.
0: Correct nga may check.
1: Nga na silang mandato.
0: Hmm.
1: Kabalo man na sila. Ambot lang po lagi yo siguro kada mga naadya wala po siguro mabuhat sigisugo ra po siguro di ba kunan sila mamahay
3: Bullseye.
1: Pero kaning atoa diri karon katropang Chris Bakak diri ta karon sa kamatuoran versus Bakak ginoon sa man pagvalidate nato karon ang mga istorya ko na presidente o kang mga ensya adunay man nagkasumpaki nga lihok sa sinugdanan pa lang.
0: Correct.
1: Ara mga pangutana na lang ha.
0: Unya dapat tanaw ni ang hiniusang investigasyon katropang Noel. Ang importansya sa giingon ni Pangulong Bongbong Marcos nga magdungan ang Senado ug PNP sa pag-imbestiga aron mahatagan og katinawan ang publiko.
1: Wala kay problema Senado ug PNP. Ayaw ninyo apila pag pagpaimbestiga ang NBI. Kay wala giklaro. Kay ilang gibuyan ang ilang mandato. Himuan na lang yon tig-imbestiga karon ang PNP. Ayaw na ng NBI kay nahimo naman na silang security guard.
0: Di dapat dili mo sila kuno wala na lagi give up unsay mandato nila. Mahal na pangulo, tika lang i-check muna natin mukhang hindi na trabaho ng NBI po yan.
1: Bago tama na milit ato ni biling nga pangutana kay dapat ay balita gikan sa congressional office ani lang katropang Chris. Igo ba ang pulong sa pangulo aron mapakalma ang mga nagduda nga lungsuranon?
3: Pwede
1: niyang i-comment mga katropa niya. Ito sa katuwang karoon ang mga balita ang nanunukad sa opisina ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles.
3: Bullseye!
0: Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nagsaulog sa lungog nga gihatag sa 32 kay Michoacan Top Notchers. Dili matukib ang kalipay o garbo nga gipadayag sa atong Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles dungan sa paggawa sa resulta sa March 2026 Licensure Examination for Teachers Conlet diin mitala o kasaysayan ng Mindanao State University General Santos City sa pagbaton o 32 kada Top Notchers. Sa gipagawas ka pamahayag sa kongresista, iyang gidayag ang world-class excellence sa College of Education Co-ed sa MSU Jensen. Bato pa niya ang maong kalampusan o sa kadakong gasa alang sa Timugdak Bayan nga nagpamatuod sa kalidad sa edukasyon nga naa sa rehiyon. Congratulations sa itong mga top notchers sa MSU.
1: Yeah. Thank you. O congrats na ka ninyo. Wala tayo oras. Kato pang Chris.
0: Mga katropa, salamat sa iyong pag-uban. Kining bahina. Hatod ka nato sa Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C. Sa ngalan sa Duke Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Chris Ligaspi. Manamilit ka ninyong tran. Dagay salamat. God bless. Takbayan. Mabuhay ka.
1: Salamat sa iyong pagpaminaw. Kini si katropang Ruel Dumantay. Nagayon kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Happy Friday!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa!
2: Bullseye!
3: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
2: Bullseye!
3: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM!

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9, 6 na, sa buntag.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang

0: Zon Bisaya Sok Mindanao Katropa. Good morning. Exciting morning kaninyong tanan mga katropa, mga pinalangga nato nga mga tigpaminaw. Labi na mga katropa nato diri sa 26 ka barangay sa syudad sa Jensen, kamusta kamo? Masama aton kita in town mga igala kay another day nga medyo dili tantong init. Address Jensen mga kaigalaan. Good morning kaninyong tanan, labi na diya sa mga taga Pulomulok. Ngayon aga man sa mga katropa natin, dra sa may tupi, kagtampakan, kag sa mga labutan, dra sa South Cotabato, mayang aga. Labi pa sa mga katropa natin nga nakatutok na, pinaagi sa atong live streaming sa atong Facebook page. Sa atong official Facebook page. Central. Ang XFM 95.9 General Sana City. O syempre mga katropa, mamayimusap ko mo nga mag-subscribe. Diyas sa atong YouTube channel, ang XFM Jansan TV mga katropa. Siyempre, available usap kita mga igala diya sa Google Play Store. I-download mga katropa ang XFM Radio Network app. XFM Network Radio app mga igala. Ita lang diya mga igala sa Google Play Store. Pwede ka mong magpaminaw mga igala sa nagkariang mga radio station sa XFM Nationwide ka na mga suking tigpaminaw. Siyempre mga katropa, sumausap, welcome sa programa ng Sentro. Sentros mga balita, sentros komentaryo, sentros kabaturan. Hindi magawang taman alas 12 sa alas 10 lang. Alas 10 mga katropa ng buntaga, katropang Ivan Pulonan. Ivan Pulonan, Sentro. Usod lagi ka na bang kalit lang tang mag-ilis o time slot mga katropa? Sentro. Diba? Nabaguhan kita mga katropa. Siyempre programang Sentro di ay hatod ka na to, mga katropa. Sa mga produkto si Yes 12 Incorporated. Kadi ang mga igalang gisaligan na. Ang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus Ogsess the Pain. Ato siyang ginatimbaya diya mga katropa na tumablaan few flavos di gamo. Naimbaga bigat ka na kayo amin mga kapatid po namin mga Ilocano. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mapia mapita sa Ilocano langon mga pagari ta mga Muslim. Sa paglangan mga igalan, yan ang mga headlines sa mga balita. Headlines. Sa mga nagunang impormasyon, mga balita, mga isgutanan, karumbuntaga mga katropa. VP Sara Duterte, ibasol si PBBM sa kaguliyang sa Senado o sa nasud. Samtang sa dugang pa mga balita, 56 ka mga kawani sa LTO. Gipalagpot sa katungdanan, gumikan sa katiwalian. 56, pila ni kabulan ang dinakpanay. Naon-tanaon niya mga suking tigpaminaw. Sa dugang pang mga balita, Malacañang gingusgan nga usaa ang unang nagpabuto sa naitabong kaguliyang sa Senado. Samtang sa line pang mga balita, mga katropa, tangi sa gapon detalye niini kay ang House Prosecution Panel andam na matod pa sa pag-convene sa Senado isip impeachment court, mga katropa.
1: XFM Impeachment Coverage.
0: Dugang pa sa mga balita at tangi si gapon mga igala nga aduna matudpay lima ka mga kalabira o kung kalansay pa kung sa Tagalog pa mga kaigalaan sa tao o lima ka mga kalabira sa tao mga katropa ang narecover sa Lanao del Sur. Din giyataga na kini og disenteng lubong. Ang kinsagahaning mga kanabang kalabira mga igala. Ato ng susiyon unya sa atong panag-ubaning programang Sentro. Oras mga katropa, alas 9.12 na. Oras syempre atod ganato sa Arena Plus, sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato mga news headlines mga igala mga katropa at usap ka nato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Imani mga igala sa matag-adlaw ng inahanglan kitag saktong enerhiya o proteksyon sa atong panglawas batok sa mga balatian. Ang uban mga higala ang ilang ginabuhat mag-inom og energy drink o mag-tubar usab og laing kanabang suplemento para lamang sila makaangkon sa maong mga nutrients, mga kaigalaan. Magdiri mga katropa, samtang nag-enjoy ka og kape, mga suking tigpaminaw. Ha? Kinaprotektahan ang imong lawas batok sa mga balatian. Kinahatagan usab ikaw og extra energy sa imong adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. And at the same time, mga igala, ginapabilin kang fresh-looking mga igala. Lubikan aduna ni collagen o glutathione ang Santhon Gold Coffee Mix. Mao ka na mga igala, ang ato ang ginapahambog nga kinibang kape, mga katropa. Aroma pa lang, mga kaigalaan. Ima naging mabati, mga igala, ang kaupayan. Kung ikaw aduna'y mga ginabati nga mga balatian, mga katropa. Og syempre, kung ikaw luya kanunay, mag Santhon Gold Coffee Mix ka na, mga katropa. Available na ang Santhon Gold Coffee Mix sa mga butika. Ingon man, ma-order ka na, mga igala, sa Shopee o Lazada. Sentro, Ivan Bulonan, Sentro. Alas 9:13 na. Good morning sa mga katropa na ito nga nagatutok na sa itong Facebook Live. Ay, kay Ma'am Kim Medson. Ay, nagalantaw karong mga takna. Good morning diya kanimo, ma'am. And kay Ma'am Angelica Canary nga kanunay gyud in town, walay puas, walay kakapoy, walay paglubad. No, ang iyang suporta no, sa ato mga programa, mga higala. Salamat in town, ma'am. Sige lang kung natay graduation, ma'am, tagaan ka na mo og medal. Medal, ma'am, medal of loyalty. Loyalty award. Di ba? Alas 9:14 na, mga nagapamahaw pa lang, mga katropa. Ala, enjoy niyo pamahaw, mga igala, o ginahimo ninyong background ng XFM, okay kayo na. Ha? Sentro. Sa mga balita na ning buntaga, mga igala, sa programang Sentro. Sentro. Unaw nato ning pagbasol matod pa ni VP Sara Duterte. Ganto na kang PBBM. Sana po nang imong balita, katropang Ivan. Imo na pong pasumpakion ang mga DDS o ang mga maka-BBM. Sentro. Balita lang ta. Balita lang. Balita lang kay para mabalaan ninyo, mga katropa, unsa nay nagakaitabo no sa ato mga opisyal nga gisaligan nato, mga higala. Gitudlo karon ni Vice Presidente Sara Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mao matud pay rason sa kaguliyang karon sa Senado ug sa tibok nasod. Nagilagway ni Duterte, mga katropa, nga usa ka grave abuse of power ang naitabo kani atong Miyerkules sa gabi. Din gigamit matod pa sa administrasyon ang tanang kahimanan sa gobyerno aron nga gubon matod pa ang mga politiko nga dili uyon sa presidente. Sentro. Nga dugang pa ni VP Sara, mga igala, nagkagubot lang ang nasud gumikan daw kay PBBM. Sentro. Apan daling mitubag usab ang Malacañang o gihulagway ang pamahayag ni Duterte nga wala matudpay basihan o walay unod. Matudpas palasyo ang nasud nagkinanglan og tinuod ng serbisyo publiko o dili intriga o kon fake news, mga suking tigpaminaw.
1: Sentro, Ivan Bulonan, Sentro.
0: Kikuan lang ko, naki-update lang ko sa inyo, ha.
1: Sentro.
0: Kay kining kasamtangan manggod nga panagbangi, mga katropa, tali sa atong Vice Presidente Sara Duterte og sa ato ang presidenteng si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dili lang ni makonsidera bitaw nga usa ka simple o kunda yanong maingon nato lamat sa ilang alyansa, mga higala. Kun dili usa kini kahingpit nga kumbaga matawag na nato nga declaration, mga katropa, sa gubat sa politika nga nagpadayag, mga igala, sa huyang nga pundasyon sa UNITIM.
1: Sentro.
0: Di man gyud ninyo malimtan, mga katropa, nga magkauban man gyud sila sukad-sukad ni atong panahon nga sila nagdagan, mga igala, sa pagka-presidente o vice-presidente. Diba? Sa bahay ni Duterte, mga katropa, ato ning i-analyze, mga igala, ato ning i-balance. Ang paggamit sa mga pulong nga grave abuse of power usa ka isog na pag-atake nga nagtumong, mga katropa, sa paghulagway sa administrasyon isip usa ka madaog-daog nga rehimen nga nagamit, mga igala, sa mga institusyon sa gobyerno sama sa kongreso, og lakip na mga igala sa mga ahensya sa imbisigasyon, like ning NBI. Aron nga pukawon ang pagbati sa mga masa og panalipdan mga katropa ang iyang politikal nga baluarte. Sentro. Kini usa ka strategy sa defense offense. Din giunahan niya mga katropa ang bisan unsang posibleng legal nga lakang bato kaniya, pinaagi sa pagpasagil sa pikas bahin sa politikal nga pagpanggukod. Sa laing bahin mga katropa, ang tubag sa Malacañang, ato ning gina-usa-usa mga katropa ha, nga nagulagway sa mga pamahayag ni Duterte nga wala matudpay basihan o kung fake news. Usa ka kalkulado nga pamaagi aron nga pakunhuran mga igala ang kredibilidad sa Vice Presidente ug ipakita ngadto nas publiko mga katropa nga ang administrasyon nagpabilin daw nga nakatutok sa pagdumala o kung sa governance imbis sa politika. Sentro. Bisan pa mani ana mga suking tigpaminaw, ang komprehensibong pagsusi labi na sa sitwasyon nagpakita karon nga ang kaguliyang mga katropa sa Senado og ang mga imbisigasyon dili malikayan nga mabahiran sa kolor politika. Ilabi na mga katropa sa nagsingabot karon nga eleksyon. Medyo kuan pa man, 2 years pa man ang atong iphon. Almost 2 years mga katropa before ang 2028 national elections mga suking tigpaminaw. Sentro. Kini nga pagsumpaki, panagsumpaki mga igala, nagbutang manggod sa nasod. Sa usa ka maingon bitaw nato delikado nga posisyon ba? Isamtang ang duwa ka labing taas nato nga mga opisyal karon nagunay mga higala sa pagguba sa kredibilidad sa matag-usa ang mga mahinungdanong isyu sama sa inflation, security, ilabi na mga katropa diya pag-abot sa atong teritoryo, diya sa may West Philippine Sea. O siyempre mga igala ang reforma sa atong ekonomiya, posibleng matabunan na. Gumikan aning kabanha mga igala sa ilang personal o mga politikal ng interes. Usa ka makaturunganon nga obserbasyon mga igala nga ang tinuod nga biktima ni ini mao ang seguridad sa atong nasod. Lakip na diya mga katropa ang pagsalig sa mga lungsuranon sa integridad sa gobyerno. O gani na mga suking tigpaminaw, kita nga mga Pilipino, mahimo na gyud tang mabinantayon mga katropa. Dili ta magpadala ang mga suking tigpaminaw sa tagsa-tagsa nila ka mga kanabang banat sa matag-usa. Usahay manggod mga igala, mapansin lang nato nga murag nalingaw punta nga mga Pilipino nga magsakay niining mga isyo sa mga politiko, wala takabalo, wala takapansin nga kita'y labing apektado mga suking tigpaminaw. Sentro. Diba? Tungod sa panagbangi sa mga Duterte o mga taga-administrasyon, ilabi na kang BBM, kita pong mga yanong mga lungsuranon ng mga Pilipino, imbis nga magkahiusa kita mga igala, aron nga masolusyonan ang dugay ng problema sa Pilipinas, ilabi na ang korupsyon mga katropa, Sentro. Kita pa'y nag-unay po na magsigig bangi mga suking tigpaminaw. Sentro. Ha? Mula na timanan na ito mga katropa. Pero karon manggod, dapat po tanga mutanaw po sa mga habig mga igala kung kinsa ang nagasultig mga tinuod. Diba? Dapat mahimog itang observant ng mga Filipino citizens. Sentro. Wala takabalo manggod, luyo si nining mga panagbangi mga igala. Wala takabalo. Daghan na manggod ang nahitabo ng mga dramas politika mga suking tigpaminaw. Sentro. Nakita rin ni ginailad diyan. Diba? Amo na mga kaigalaan, kanang ni kanabang pangpaabli lang sa tong huna-una mga katropa bilang mga Pilipino kay kitay makaluluoy. Ha, kitay nagalaban mga katropa sa matag adlaw, laliman ka mga katropa. Ang mga minimum wage earners. Ha? Mutaas ang pamasahe mga igala, mutaas ang palaliton pero ang mga sweldo nato. Ang tud karon mga katropa walay pagtaas. O ganin ang uban mga kila, mga kigalan, mga katropa, nagadesisyon na lang ginin taon nga mo gawas sa nasud. Ubikan sa gawas sa kwan, ha? Gawas sa kalisod. Ha? Gawas sa kamahal sa mga palaliton diri sa Pilipinas. Naapa ng mga politiko, mga yate na. Nga nagasigig away mga katropa, nakalimta na nila ang pagpanirbisyo diya sa publiko. Sentro. Diba? Sentro. Nga, damay-damayon pa ta mga yan, mga Pilipino, mga katropa, silang mga away.
1: Sentro.
0: Na bottom line, mga katropa, ang bottom line ni Ana, ilang mangyapo mga kaugalingo, mga pangalan o political interest ang ilang ginapaglaban.
1: Sentro.
0: Dili man ang mga Pilipino, mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9.22 na mga katropa, hiling atong pagpanag-uban sa programa ng Sentro.
1: Sentro.
0: Siyempre, kining maumbahin ang mga katropa, atod ganato ang sa Santon Plus Coffee Mix. Kalma lang siya mo diyan.
1: Sentro.
0: Magpakalma siya sa atong utok. Biyernes na mga katropa, ilabi na katong mga nagatrabaho during weekdays. Kapoy no, di ba?
2: Atay.
0: Oh, kapoy, di ba? Muna kay mga mukhang pira man ta.
2: Ayun, atay.
0: Trabaho, trabaho, para magkakwarta. Anak mana. Siyempre natin mga ginabuhi mga katropa. Kinahanglan nato nga magpakaligon. Dili magpa-stress mga katropa. Doyo sa kuan ba tao ka ng inyong nature sa inyong trabaho nga very toxic, very stressful. Kanya, magpa-stress pag yun ka. Pili ang mga katropa nga mukalma. O siyempre mga igala, atul si imong pag-relax. Inom og Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, mao ka ng solusyon mga higala sa imo ang kanabang kanunay kang ginakulbaan, ginapalpitate mga katropa. Kining baong kape manggod mga suking tigpaminaw? O ning kape mga katropa nga walay caffeine? Good pasabot mga katropa, dili maghuot ang imong dughan. Dili mga katropa maghapdos ang imong kutokuto. Tumikan gani walay caffeine. Ang ingredients din ng magkatropa, mangustin, kamunggay, og soya powder. Samtang nagakape ka mga igala, ginapa-improve, ginapa-boost din ni ang imong brain function, mga suking tigpaminaw. And at the same time, mga katropa, ginahatagan ka og proteksyon, pinaagi mga katropa sa mga anti-oxidants.

0: Katropa diya sa may Magsaysay Avenue. Available mga katropa diya sa may Derin Pharmacy. Yan.
1: Sentro. Ivan Polonan.
0: Sa Pikas Bahin mga katropa, niya po ning usya ka departamento sa itong panggobyerno hastang kanabang gikan pa kaniyad to. Sakit po sa ulo mga katropa sa mga Pilipino.
1: Sentro.
0: Kining kuan ba? Kining LTO ba?
2: Atay.
0: E doon naman goy, 56 ka mga kawani inining maong buhatan mga katropa, maong ahensya. Ang gipalagpot matod pa silang tagsa-tagsa ka mga katungdanan. Gumikan lagi niining mga isyo sa korupsyon.
1: Sentro.
0: Niabot matod pa sa 56 ka mga opisyal o empleyado sa Land Transportation Office kon LTO. O empleyado. Gawas empleyado. Na ay mga opisyal pagyod, mga katropa sa Land Transportation Office kon LTO, ang gipangtangtang, gipangpalagpot sa serbisyo o gipailaom sa imbestigasyon sa unang unom kabulan, mga igala matod pa ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw.
1: Sentro.
0: Kinigumikan sumala pa sa nagkaliang kalapasan sa maong mga opisyal, mga empleyado, sama ni ining grave misconduct, pagpangutong, falsification of documents og seryosong o kon serious dishonesty, pagpanikal, pagpamakat.
1: Sentro.
0: Lakip sa mga naigo mga igala mao ang usa ka presidential appointee. Ha? Og naa po di ang mga igala ang 34 ka mga permanent employees. Og sumala pa naa po ang 16 ka mga job order personnel. Ngagikan matod pa sa nagkalain-laing riyon sa nasud Pilipinas mga katropa.
1: Sentro.
0: Samtang nakadawat matod pa usab og stern warning ang duha ka mga opisyal gikan sa NCR og region agoy. Murag kaila gid ko aning sa region 12 ba.
2: Atay.
0: NCR og region 12 tungod sa administrative lapses.
1: Sentro.
0: Matod ni Asik Lacanilaw, kabayan matod pa kini sa iyang internal cleansing aron nga limpyuan ang imahe sa ahensya o wag tangon ang mga abusados gaho mga katropa. Nanawagan usab kining maong opisyal ngadto na sa publiko nga i-report dayon ang bisan unsang matang sa korupsyon o kon pagpamira no sa ilang mga opisina mga kaigalaan.
1: Sentro.
0: Basta LTO ganis gutan katropa nga iban mo ganado kay gaba.
1: Sentro.
0: Ay syempre, syempre. Ana mana malipay gid ang taon ta mga igala once nga adunay mapatubag dunay mga matangtang dia ug aduna gyoy makasuhan.
1: Sentro.
0: Dili lang taman sa imbestigasyon mga katropa no kay kung wala man lang kung tangtangon lang nila sa pwesto mga katropa halimbawa tangtangon sila sa sulod gikan sa sulod sa opisina sa LTO pwede man pud sila mag sideline bilang mga fixer di ba.
1: Sentro.
0: Wala naman, hindi lang sa employed sa gobyerno. So, mag-sideline na lang sila bilang fixer kay kabalo man sila mga katropa na agay po'y ma-incoman dia.
1: Sentro.
0: Siyempre, naan sila yung mga kaila dito sa opisina mga katropa. Di ba?
1: Sentro.
0: Utok ban ba? Utok. Di ba? Kung matangtang, makuhaan ko, matangtang na sila sa pwesto nila mga katropa, mamangkuhaan na lang ko, mag-fixer na lang ko.
2: Atay.
0: Ha? Dako pa ikuan ako basta makakuta lang ko sa isang kadlaw okay na kayo.
2: Atay.
0: Butang ta maka lima ko ka kuan maka lima ka ko kliyente sa usa ka adlaw.
2: Atay.
0: Nga ma-assist man ang birada nila dia assist. Ma-assist na ko sa isang kadlaw okay na kayo.
1: Sentro.
0: Kasi mas dako pa kung madawat ani mga katropa sa isang kadlaw kaysa atong job order pa ko diya sa LTO.
1: Sentro. Ivan Polonan. Sentro.
0: Mga example lang na mga higala ha. Ayaw mo pagpakahipokrito kay nagakaitabo yun na diya. Sulod sa LTO na unsa mo.
1: Sentro.
0: Huwag nyo kaming lukuhin mga buang mo.
2: Ha?
0: Kining lakang si LTO karon mga katropa. Seryoso ni nga kwan. Seryoso ni nga minsay nga nagapakita sa tinguha daw alang sa tinuoray nga reforma o kung kausaban sulod sa usa ka ahensya nga dugay na mga katropa nga gidumtan sa publiko gumikan sa isyu sa korupsyon. Ha? Kay ang internal cleansing bitaw pinaagi sa pagpalagpot sa 56 ka mga kawani lakip na diya mga igala ang mga permanent employees ha? og siyang

0: Pre, nay usa ka kuandaw presidential appointee. Sentro. Uy, ulawa oy. Gi-appoint ka sa presidente tapos naa kay kanabang issue sa korupsyon dia. Sentro. May damay na ba? Oh, kay kumbaga syempre gisaligan kay sa presidente mga katropa. Maguba pud ang pangalan sa presidente pud. Kay gisaligan man kaniya. Oh, di ba? Kung mag-recommend gani ka sa mga limbawa sa inyong trabaho, nauna na kagtrabaho niya. Unya, naa kay i-recommenda nga pasudlo ninyo sa inyong trabaho. Unya, kung di to siya maka-perform maayo, kung nakahimo to siya sala, kinsa maulawan, di ba? Katong nag-recommend, di ba?
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Sentro. Imbes nga mahimo kang grateful unta kay kanabang gi-appoint ka, gi-recommend ka diya sa opisina, gitagaan kag opportunity mga katropa, ang gihimo noon ni mo, mga katropa, giguba ni mo ang iyang salig.
1: Sentro.
0: Pinaagis pagpangawkaw diya, pagpahigayon o korupsyon diya sa maong ahensya mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Diba? Muna mga suking tigpaminaw, laliman ka, adunay 56 ka mga employees, mga katropa. Naapay presidential appointee. Lakip na mga katropa. Nagpamatuod man gud kini nga walay sa grado nga baka. O kun walay gipili ang balaod kung ang integridad na sa serbisyo publiko ang isgutan. Kini nga aksyon man gud mga katropa, dili lang basta silot kun dili usa ka strategic nga pagpanglimpyo aron nga mabakwi ang nawala nga pagsalig sa mga motorista og sa katawan ngadto na sa tong gobyerno. Na pinaagi mga katropa sa pagpahamtang og silot sa mga salaod sama sa pagpangutong og falsification sa mga dokumento, gipakita matud pa ni ASEC Lacanilaw nga ang pagdisiplina kinahanglan nga magsugod sa sulod aron nga mahimong epektibo ang pagpatuman sa balaod sa gawas sa mga katropa. Pero ang hagit diya sa LTO karon mao ang pagpadayon niini nga kampanya og pagsiguro nga ang mga bakanting posisyon diya mga katropa mapulihan gyud og mga tawo nga adunay limpyo. Limpyo nga kasing-kasing og dedikasyon sa ilang trabaho.
1: Sentro.
0: Diba? Sa nga magpabiling mabinantayon ang publiko o gamiton ang gigayon nga pagwagtang sa madasigong liderato o sa mabinantayong katilingban mga katropa. 9:33 na. Atong pag at arms. Maumatod pang unang nagpabuto. Balita tangyo man lamang sa mga painundong. Kining maong bayina mga katropa. Atod ka natin.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
2: XFM.

0: vitamin C.
1: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal

0: Nabutika.
1: XFM.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Mauna diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
1: XFM
10: 95.9
1: XFM
11: Centro Ivan Polona Centro.
12: Oras mga katropa, alas 9.39 na. Si Sir nung isagit-sagit.
13: Okay.
12: So, hindi, nakagawas na gud ang iyang baby boy. Baguhay lang gud. Congrats niya kay Melody Pulonan Britannico. Iyang kaduwang anak. Salamat din tayo sa Ginoo. Alas 9.40 na. Naanawa, nakahulat si katropang Philip. Nagsigi nag-kuhan niya. Okay, doon na matod pa 18 anyos nga nalambigit sa drug race. Oy, dakpan! Katropang Philip sa detalye, please come in.
14: Live report.
12: Sige naman kagsagit niya.
13: Okay.
15: Katropang Ivan, balhog karon sa Tinagakal Police Station. Ang usa ka 18 anyos nga lalaki human nga malambigit sa drug race ug madakpan sa atong mga otoridad. Kada nahitabo kaganinang sayo sa Kabuntagon alas 12:15 sa Purok 7, Barangay Katanggawan.

0: partikular sa National Highway, kundi in ang didakpan gila sa pangalang si Wayne Love Bada Make, 18 anyos, katagapurok 9, Barangay Conel, ning dakbayan sa General Santos. Sumala pa sa investigasyon sa itong mga otoridad kasama sa nagapaigayon o patrolling ang atong kapulisan sa Tinagakan Police Station. Aduna sila'y nakita ng mga grupo sa pipila ka individual na naglumbaanay sa dalan gamit ang motorsiklo katropang Ivan. Dayon na siren nga samtang walay tao sa kadalanan o gitkit ang palibot o kining galumbaanay ang mga nasampit, saba ang ilang mga motorsiklo hinungdan na bala na siren sa itong mga otoridad. Aduna ay drug racing ang mga nasampit na nagpaluyo ni ini. Samtang nag-drug race katropang pang Ivan, usa ka motorista nga batanon ang ilang giduulan dayon kalit nga ni sibat. Sa pagsibat niya katropang Ivan, imbes ka maderetso sa iyahang padulngan, nabangga na noon ni ini ang patrol car sa Tinagakan Police Station.
1: Patay, good ka.
0: Sa sobrang niya kadali-dali, naratol na. Nabangga niya patrol car sa police station katropang Ivan. Hinungdan nga nahunong o na corner sa itong mga otoridad. Hinoon, gamay lamang nga da police ang nakuha o na ang patrol car sa police station 9 katropang Ivan. Pero ang motorsiklo perting gubaa ang iyang suga o ang iyang windshield katropang Ivan. Ngayon, gidakop ang nasampit ng individual samtang ang lain pang mga nanambigit sa drug race ang nakasibat katropang Ivan sa itong mga otoridad. Giapas, pero kay tungod motorsiklo ang gamit na sobra ka paspas ang pagmaneho oga sa mga sulok na area na usab maniagi, wala na naabtan sa itong mga otoridad katropang Ivan. Hinoon, sa kasamtangan, ginaandam na sa mga otoridad ang kasong may kalapasan sa RA 151 na ubos sa revised penal code. Ingon man ang RA 155 kung reckless imprudence resulting to damage to property. Hindi nasampit nga pagkadakop sa raiskutan katropang Ivan na pamutuon sumala pa ni Police Major Robert Forrest ang nabaw sa Tinagakan Police Station nga padayon og seryoso ang ilang kampanya batok sa mga motorista nga nagagamit og mga modified mufflers.
1: Asa man mo dapit karon?
0: Naami sa Plaza.
1: Sa Plaza.
0: Yes.
1: Asa dapit? Asa dapit?
0: At bang alikod aning ato ang tourism hub na ambot katropang Ivan, murag dagadaghan na po na reklamo kay baguhay lang ni ginagirate kay ribbon cutting gabrihan, pero ang TR sarado.
1: Ayoy! Dapat ipanawagan na ito na katropang Philip kay kung ingunaan na lang man di, magigipabarog lang di. Kumbaga, dili man gapon functional, useless gapon, gasto-gasto lang tagkwarta.
0: Nihapit ka nita diri para mangihi, pero kay sarado man.
1: Pungni lang na itingob na diri. Tingbana nang ihi ni mo diri. Okay.
0: Pero delikado ini dra ko mag ano katropang Ivan kay mamumba bay gini ako ah.
1: Magsabog gyud. Pero kanan na panawagan na din ni katropang Philip, panawagan nato ni sa LGU nato ilabi na kay Mayor. Mayor, palihog ko himo ang functional ang atong tourism hub para mahimo siyang friendly sa mga turista ug sa mga taga Jensan. Ha? Ana lang katropang Philip. Pa-cute dayon ginagmay. Okay.
0: Pasara katropang Ivan ang report gikan sa patrol ug aron magpabiling healthy tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa rekeo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
2: Centro. Centro. Live. Live. Report.
1: Salamat katropang Philip Olegario. Agin matagam kining mga nagapahigayon og drug racing diya sa may Tinagakan. Huwagin sila siguro mahadlo kang Police Major Robert Forrest diya. Tanawa kay pating patrol sa Tinagakan Police Station na banggaan mga kaigalaan.
2: Centro.
1: Punto gyud mo. Dili gyud na sila maundang hasta nga dili matagam lagi.
2: Centro.
1: Nagyud na itay mga katropa nga matagam silang tanan. Alas 9:45 na. Parentos mga balita mga katropa, ito dusab kanato. Siyempre sa Santone Plus Go.

0: pwede ka nang magkasakit. Ilabi na mga suking tigpaminaw kung ikaw niya nagpasagad sa imong panglawas. Wala kay exercise, tigig ka ang fast food mga katropa, tigig junk foods, mamantikaon nga pagkaon. Wala diri, wala dito nga kanabang lifestyle mga katropa ba? Wala po nag-suplemento o mga kinahanglang nutrients sa itong lawas. Wala mga igala, ilisi na ang imong lifestyle. Magtumar mga katropa matikadlaw o Sunthon Plus Gold Herbal Capsule. Kapuno mga katropa sa mga powerful ingredients. Sama sa mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o espirulina. Kining maong mga ingredients mga igala makatabang sa pagpalig-on sa itong kalawasan, makalikay sa mga sakit o puno sa antioxidants, anti-inflammatory properties o anti-cancer properties. So gina mga igala ang manindot nga lifestyle. Tumar o Sunthone Plus Gold Herbal Capsules.
1: Centro. Ivan Colona. Centro.
0: Ang Malacanang mga katropa, ilag yung gingusgan karon nga ang Office of the Sergeant at Arms sa Senado maoy unang nagpabuto. Mautong nakamugna o kaguliyang sulod mismo mga suking tigpaminaw sa Senado.
1: Centro.
0: Ibarugan matod pas Malacanang ang Acting Chief sa Senate Office of the Sergeant at Arms o kon usaa nga si Retired Police Major General Mao Aplaska ang unang nagpabuto o warning shots batok sa mga operatiba sa NBI ni atong Miyerkules gabi.
1: Centro.
0: Sumala ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Wala gihimong pag-atake ang mga ahente sa NBI. O niya gapasabot matod pa sa palasyo nga anaa sa palibot sa GSIS ang mga ahente aron nga e-rescue ang edipisyo. Human kini nga gihangyo matud pa ni GSIS President Wick Veloso.
1: Centro.
0: Unsay i-rescue didto? No, wala pong utana mga igala. Matud pa sa diyang miabot ang usaa sa tulay nga nagkonektar sa GSIS og Senado. Usaba nagpaila matud pa ang mga ahente sa NBI apan kalit matud pa nga nagpabuto og warning shot si Aplaska. Hinungdan nga nibuto usab nagpabuto usab og warning shot ang usa sa mga ahente sa NBI.
1: Centro.
0: Mao na karon kay dunay video pod mga katropa nga kauban dito speak sa NBI na poy mga ang mas dagan ata nga media dito sa ano sa Senado eh. Kay syempre ang ilang ginapaabot manggo dito mga igala ang pag forward ang pag-abot mga igala ni ining articles of impeachment batok kang VP Sara Duterte dito sa Senado. Muna nga dagang mga media ang nag-atang dito sa maong edipisyo, maong gambalay mga katropa dito sa may Senado. Pero kini nga pamahayag mga katropa sa Malacanang kung atong lantaon usa ni ka seryosong counter narrative nga nagtumong mga igalas pagbalhin sa mulos publiko gikan sa NBI ngadto sa liderato seguridad sa Senado. Nga naman, pinaagi manggod mga katropa sa paghinganlan kang Retired Police Major General Mao Aplaska isip maoy unang nagpabuto. Isulayan sa palasyo karon nga pintalon ang mga insidente dili isip usak kapagsulong sa administrasyon kundili isip usak ka defensive reaction sa mga ahente sa NBI batok sa giingong agresyon sa usaa.
1: Centro.
0: Mao na lagi mga igala ang paglambigit sa GSIS tapad lang mangguni sila daw kining GSIS mga katropa ug Senado. Ini paglambigit sa GSIS niini nga maong isyu naghatag og legal nga tabon sa presensya sa NBI mga katropa.
1: Centro.
0: Pinaagi sa pag-ingon nga ang GSIS matud pa mga suking tigpaminaw ang nangayog seguridad. Gipakita sa Malacanang mga katropa ang NBI anaa sa sulod sa ilang jurisdiction og wala nag-overstep sa teritoryo sa Senado.
1: Centro.
0: Apan ang kabaturan nga naitabo kini sa tulay nga nagkonektar sa duha ka edipisyo kon gambalay nagpakita sa usa ka gray area sa mga otoridad din ang garbo og jurisdiction mga igala sa matag ahensya nagsangka karon.
1: Centro.
0: Nya sa disiplina sa militar ug pulis mga kaigalaan ang warning shot usa ka seryosong lakang kana mga suking tigpaminaw.

Luminaw. Kung tinuod man gyud ang bersyon sa palasyo, ipakita ni ini nga grabing kanabang kuan ba kakulang sa koordinasyon mga suking tigpaminaw tali sa mga ahente sa gobyerno. Kung ang duwag kahabig ang NBI, ang kanabang ehekutibo mga suking tigpaminaw ug ang USA which is the legislative branch, no, sakop sa legislative branch sa atong panggobyerno, nagpabuto na sa matag usa kini usa ka klarong timailan sa pagkahugno sa institutional protocol mga suking tigpaminaw. Kini nagpasabot mga katropa nga wala nay pagsalig ang matag sanga sa gobyerno, branches of our government, mga igala sa matag usa ang legislative ug ang executive, kay sila mismo mga katropa nagbinutanay. Tanawan ninyo ha, tanawan ninyo pang mata mo mga Pilipino mga katropa, tanawan ninyo nagakaitabo sa Pilipinas karon. Sentro. Pati mga otoridad nato nga supposedly mga sukig tigpaminaw tigpatuman ha sa kalinaw, sila mismo ang nagaunayanay mga sukig tigpaminaw. Sentro. Sa unsang rason? Siyempre dili mawala diya mga katropa ang politikanhong mga interes. Sentro. Between the executive and legislative branch of our government karong mga panahuna mga katropa. Sentro. Ha? Laliman ka, kini nga kagubot mga katropa, dili lang issue kini sa security. Kini usa ka pisikal nga representation mga suking tigpaminaw sa constitutional crisis. Ganuman, ang Senado isip usa ka independenteng institusyon supposedly sensitibo kaayo sa bisan unsang presensya sa armadong kusog gikan sa ekatibo mga katropa sa ilang tugkaran. Sentro. Nya ang kinipong paghingusog sa Malacañang sa ilang version sa istorya usa ka pamaagi usab mga katropa sa pag-neutralize sa victim card nga posibleng gamiton sa mga senador aron nga makakuha og simpatiya ngadto sa publiko. Sentro. Muna, ang kamaturan ni ini mga igala nga maong insidente, kinahanglang ipaubos ba sa usa ka independent investigation nga dapat dili kontrolado sa NBI o sa usa mga suking tigpaminaw.

0: Sa kung kinsa ang unang nagpabuto, kundili, kinahanglang mangutana kita mga katropa. Sentro. Madapli na ito ang ato mga kanabang maingon na ito bitaw, mga political nga interest mga katropa. Ang atong mga political perspective, mga suking tigpaminaw, padapli na ito na. Ang dapat na itong imuon karon mangutana ta, nga nung niabot man sa punto nga ang mga tigpatuman sa balaod sa gobyerno, magunay na. Magunay na manuon sila mga katropa, literal ha, literal mga higala, armas ang gigamit mga suking tigpaminaw. Sentro. Kabalo mo, kining maong insidente mga katropa, nagpakaubos sa respeto sa katawhan ngadto na sa atong gobyerno. Og nagpakita nga ang politika mas nagamando na kaysa sa propesyonalismo mga suking tigpaminaw. Sentro. Ivan Polonan. Sentro. Alasan 9:55 na, grabe ka paspas sa oras. Sentro. Samtang sa pikas bahin mga katropa, dugang pa sa tumbalita, lakbitan lang nato ning ato ang update may kalabutan sa impeachment mga katropa.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Tanawa gikalipay karon sa House Prosecution Panel ang anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na formal na matod pang magpundok ang Senado isip impeachment court karong Mayo 18 mga kaigalaan. Sumala pa ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, andam na ang ilang powerhouse team, kuyawan, no? Powerhouse team na gilangkuban na sa onset ka mga kanabang magbabalaod o veterano matod pang mga prosecutors aron ipresenta ang mga ebidensya batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ngayon naman mga katropa ang kanyatong Miyerkules, iduso sa Kamara ang Articles of Impeachment. Uban nga makuha mga igala ang boto sa 200 o kon 257 ka mga kongresista. Nagatubang ang Vice Presidente o mga pasangil sa sayop nga paggamit sa confidential funds, unexplained wealth, bribery o grave threats. Batok sa mga labing taas ng opisyal sa nasud, obligado siya mga katropa ang Senado ubos sa konstitusyon nga sugdan dayon ang pagdungog sa maong kaso. Samtang ang morning latest karon mga igala ha, gikalipay matud pa karon sa House Prosecution Panel ang maong kuan doon na date manggod sa impeachment mga katropa ang pagpundok na nila pag-convene mga suking tigpaminaw. Alas 9:56 na. Taas-taas punta ng isgutan ang batwa na gitiigong oras o ibilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro mga katropa. Sentro. Siyempre mga katropa, sa ngala na lamang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. Mayang buntag mga katropa. Kalinaw Pilipinas. Wassalam. Sentro.

ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan na ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. X FM
0: 95.9
1: X FM. Natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.

Daghang salamat mga maring sa inyohang walay puas nga pagsubaybay. Welcome. Welcome diri sa tuang programa Kung Ako Ikaw. Andam na ba mga maring ang tanan alang sa tuang laing nausab nga mga pasalida karon mga orasa? Bueno, adlaw karon mga maring Biyernes. Thanks God it's a Biyernes. O ba makapaglaba na po tani ng panuhak? Makapaglaba na po tani, makakuha na po na to ang mga kukuan ni mga maring. Mahot-hot na po na to ang kukuan ni uy. Butay, mahimo ani kay palabuhon mo kita ni maring ganggang. Adlaw nga Biyernes, Mayog madayon. Mayo 15 ron mga maring. Ay, maglipay ta kay sweldo ron. Nya kay nakalimot ko katuro man intrisi amon sweldo nya karwa naman di ayo. Ay nako mga ingala problema kaayo ni kay wala man tay ti ani. O na tay makuot. Nay makuot lagi pero di pod mapalit. Built in man. Gikan diri sa studio mga maring ang ato ang programa kining gitawag og Kung Ako Ikaw Katropa. Mga sugilanon, mga kaagi sa kinabuhi na kinutlo gikan sa mga suki nga mga tigpamati. Nga itong hatagag pagtagad mga higala aron kakuhaan kini siya mga pagtulunan. Kakuhaan si Zaog kanaganing mga pagtulunan. Og kakuhaan sa mga tambag mga maring pinaagi sa ito ang mga suki nga mga namati. Live ta karon mabati karon maring ha. Diri sa ito ang studio sa 107.1 XFM Tagum. Onya mabati sa ito karon mga maring. Welcome. Welcome ato ang mga suki nga namati karon diri sa Davao. Sa Davao Oriental. Pinaagi sa pag-tune in mga maring sa 1. Yan, kadali lang ha. Sa 99.1 sa XFM Mati City, Davao Oriental. Yabilihan lang sa mga bayot. Mabati sabta karon diri a mga maring. Mabati sabta o gakisi-kisi po ta karon diri a live in kicking. Kiking nga taga-apo ko. Anyway, live sa ito ang mabati ka rin diri ang mga igala sa ito ang mga nagkaraiyang ang mga sister station. Kadali lang kayo mga maring kay doon na pa'y nanawag, ha?

0: alas 10:07 nga itong oras, mga marin. Asa ko yung gidawat nga tawa ka. Pasensya ka ayaw, mga marin. Importante magod ka ayaw, mga marin. Okay. Gikandria sa studio live sa Tamabati, mga marin. Gikandria sa Mati City sa Davao Oriental o sa Mabati sa Takaron Dria sa 95.9 XFM General Santos City. Mabati sa Takaron Dria sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur o sa XFM sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa pangalan ni Tia Daria, mga marin, doon ako yung sparring partner Dria at pasudlon kay Wamas Tia Daria roon. Ay, yapang gisugat sa airport. Sugat niya sa airport, mga marin, si Kwan. Ato ang makauban na karong umabot nga Lunes puhon ang banggitang dramaturg gikan pantaon sa Sugbo. Ato ang ikatulo sab ni ato ang membro po sa Gabi. Ang gabinakla. Munang hawa karon si Tia Daria, mga marin. Lunes at ang imi puhon. Anya, sure lang gud nga puspusan gud ninyo, ha? Ato yung sparring partner today, wala lain si Lulo Amado. Kamusta, no? Oy, kumusta mga suki ng mga ting pamati? O tanga namos mayog pagkabuta. Kaya kung wa mo mayos pagkabutang, nga nung diabang pun mo gibutang. Mo siya kay diri mo kay Yuki. Kamusta man ito ang pagkatulog gabi ilo? Kay doon naman mga pagpanaligsik o pipila ka mga uwan?
1: Tindot kayo, okay kayo. Ay, naanadaman taon ning tiguang na wan ay matanda yan. Pero kung doon ay mga nanimatiron nga gustong magpatanda. Muna'y gingon nga. Why not?
0: Ako nabantayan ka ron, lo, nga medyo kuhaan ka, lo, medyo nagatiguan ka nga, medyo himsog lagi ka, lo, sa sikreto ni Mulo.
1: Kining mga lalaki nga tinod, ang among kahinaan, mga babae ragayon. Og siyempre, ang makapabaskog babae ra po. Busyabon!
0: Sanbay lang kayo, kay Muraga mo pa ipagsundin mo, Lolo, yun ang kaya mukat naman na yung grabe.
1: Pasinsahin na ninyo nga puhan si Lolo Amado. Dili gwapo, dili macho, pandilikado sa mga chick.
0: Lolo, karong hapit naman ang tingklasilon sa may mga kuhan sa imuhang kuhan, Lolo. Mga scholarship sa imuhang, sa may mga kuhan, mga requirements.
1: Sakto na mag... Ang requirements lang sa kong scholarship program. Dapat single. Single o ready to mingle. Without speaking of scholar, pahit man akong panudlanan ron. So, wasa ko'y mga igurana kay... Pahit lagi. May mga tirada. Ambot na lang taon na nga itong kinabuhi. But anyway, okay na padayon na magyapon. Pagpakabuhi di rin siya. Huwag si Simpay Peng na madalog na kalibutan.
0: Alas just on sa ating oras, mga higala, at ang inyo ang mga maring hangat ang tila greetings si Nadaria, si Lolo Amado, at muna ito patilaon. Ato ang text line 09663069569. Isbon ko, mga maring, 09663069569. Sa mga natingala kay Watay Live sa Facebook, mga maring, o niya kay gusto ka mag-comment, ala i-PM na lang ato ang page na to sa XFM 107.1 Tagom. Aron nga mabasa na to inyo mga greetings, ang inyo mga mensahe. And sasama gihapon kay gayon, mga maring, ha, ang inyo, ha, mga mensahe sa mga request sa mga kanta ipadangat o ramis mo sa to ang text line aro ato kanang mahatagan og pagtagad, mga maring. Alas 10:12 na nga itong oras, mga higala, kini ato ang programa. Ato ni kanato mga maring sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Kung ako, ikaw.
1: Excited.

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke

0: Salamat sa nindot nga kanta. Isa sa mga nindot nga kanta ako na dungog. Garang buntaga mga maring. Ang calling your name again. Anong tawag mo na usap pangalan nung ano man lo?
1: Basi siguro duda sila yung mga kaning unfinished business. Munang itawag siya makaw siya pagpagat. Kaya doon na bagay mga kanang kuhan gani.
0: Sa mga gidlo,
1: kanang mga relasyon ng mga putulang kalit ba? Ya, wala kayo yung mga klaro nga mga panagbuwag. O niya, wapad ay makamubo ng laki o di makagbay. Pagabot sa mga panahon, makahinom-dom kasi yung mga nang labay ng mga kagi. O niya, daw sa pangitaw ni Mutong, tamis ng mga hitabo sa inyong kinabuhi. Labi pas panahon sa kabuntago. Bosa mo!
0: Alam mo, kung ano man ay mong tiraya, alam mo, medyo doon kay mga talinhaga lagi karon nga mga pulong lo. What happened to you, lo?
1: Hindi naman yun ni nga ko. Kanyan to, hindi naman yung go. Good morning, guys. Sa mga namatik karon. Basta kay senior citizen ako. Si Maribibing Mira Puente sa Mawab. Si Ma'am Pilipilisiano sa Mawab Sam. Good morning. Sa Mari Marisonig. Sila ni si Maring Waling. Si Maring Tulila. Good morning.
0: Kanang imong gipang timaya lo, kins, buhay pa na rin, no?
1: Siyempre, buhay pa rin. Timaya pa rin kung di.
0: Alas 10:22 na nga itong oras, mga higala. Mayong buntag di ay kang El Rendigin yun. Pwede pa request o kanta nga Go the Distance. Grabe naman ni si paring El Rin. Mara kumigat, ganun si paring El Rin. Hey, also, good morning, Sab. Si mga namati karon diri amarin sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Namati karon mga marin sa gawa si paring Ray. Si paring Ray Alinton, maayang buntag, maayang pagkisikisin ni Moody, ha? Og, namati po na siya karo mga maring, tama ba kung ano pagbasa? Si Jail Inspector FDJ S. Solis? Maayang buntag, og, saan ba niyong pagbasa? Ano yun? Kalimutan, di ba kung bawa niya? Jail Owan Neko Rindon, good morning, Sam. Ogang Jail Owan Eloisa Miranda. Salamat kay asa man pita nga ko ani Maring Ray asa da pita nga prisuhan ni. Kana nga mga tama ba ko jail ba tawag arang kana ganing initial nga jail. Ah, basin mali ko ha. Anyway, salamat kaayo sa mga namati karon diri sa XFN San Francisco Agusan del Sur. Ato mga kaubanan di alo itimbaya sila lo.
1: Muli kang Ali Vicente. Ah, kang Limuelo kay good morning po. Good morning po mga pari, mga marig. Ang atong station manager saktong mamarog. Si Ray Sura Vasquez, good morning. Kang John Jelibrias. Salamat kayo pari sa iyong pagpamati. Si Milani, di abo na si Milani. Si Coniloy. Coniloy, kumusta nga itong pamitay?
0: Ayaw naman. Diba, dumugan siya gaano makita mo personal na lo. Takto na ba na sa'yo, pamanood ng babae lo. Sukol ka na lo.
1: Awa man ko, higi ka lo. Canvas, do si Paris, may ako.

0: on sa mga namati sa garon diri ang mga maring. Ay, naku, ay, namati na si Kuan na rin, ha? Si, si Kuan. Si, kadali lang kayo, si Naner. Kamusta ba ka, Naner? Sa mga taga-mako, namati ka lang si... Sa may pagkalimot, di ka kumakawa ko na yung apelido pagbasa ba? Alangilan? Alangilan? Si Sir Naner, Sir Naner Alangilan. Salamat sa pagpamati na karon diya sa may mako o sa mga taga-mako Davao de Oro. Good morning, good morning, good morning. Salamat sa papakabuto-buto sa mga radyo. And ha, ang kisa din. Good morning, Maring Erika. Salamat, Lolo Amado, pagbati. Regaluhan kita ng trisbee. Okay na si Malo, regaluhan ka ni Ma'am Pili Feliciano o trisbee.
1: Okay na po siya ako kay mumunan akong ginadad. Mumunan ako, basta mabisi ko siya bahay. Magtapad ko kiningo siya kakaltix nga tuba. Ipagawas na yun to na kultong akong kining gamay nga sundang. Yakin niya ako mga trisbing nga gilukot na ko sood sa silupin sa dolpin bihon. Tungko-tungko na ko skilin sa mong portahan. Samtang kakapi-kapi kong lamihan ng kape nga Santon Gold Coffee Mix. Good morning, Ma'am Pilip Feliciano. I love you.
0: Ayaw naman. Gano, maragi. Hagit ni mo si Ma'am Pilip Feliciano, lo ha, maraga. Kuhan siya gani, dilang ko 3BA. Kuhan siya mo, regaluhan siya gani hunso eh.
1: Huwag mo kumakuha na nga ako lang amiga, Ragon. Amiga raman mo yan yung Pilipilisyano. Depende.
0: Ay, nakon. Aga, indoor sa talubik eh. Murag na ipita na yung mong kalakyan. Sige na kag-istorya na lang. Murag kang kuan. Mga maring ha, doon na kayo ipamati sa imong kalawasan. Ayaw ka nang agwanta ha, kaya dili ba ka agwantista. Damarin na siya mga maring o kining gitawag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon ay sangkap nga mga.
1: Ay, sangkap nga mangguste. Doon ay palya, malugay, garlic o spirulina. O buti hinungdan nga siya kung pangidaroon ka ron. I'm still young, I'm still strong. O gabi siya palagig porsyam. Ay, bukaya pa na ko kay healthy money akong paglawas kay Nakasanton Gold Herbal Capsule Permente. Good morning, dahil sa mga chicks ka nagsotog maong gisi-gisi. Ayaw mo pagana mga palangga ka, di ba yan mo pana? Musaka rin mo dahil na kung kabuhi mo siya, makita na ko na sila dahil. Ang unsalo, ay ang mga babae nga gasyotog maong gisi-gisi sa TikTok. Ay nako. Ako rin yung loodin nyo. Paluloy ko rin nyo sa kumpid sa Lolo Amado Vlog. Makita-kita na rin nyo kung isog mo. Ha? Lolo Amado Vlog sa Facebook. Palo ninyo kay Isaragoy magpinaluhay.
0: Naiging ko nila si paring Ray Alinton nga piting katawa ko na itong iya mga gipang ay naalis lang sa studio di ay nag-guest tayo sila ng mga jail guard mga jail officer mga maring dinaas sa may San Francisco Agusan del Sur. Ay salamat kaayo maring Ray ha o sa inyo ha diya sir ikulong na si maring Ray. Ay, naku mga higala. Alas 10:30 na itong oras, mga maring, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dugan na kinis siyang napamatudaan ngayon.

aktibo kaayo alang sa mga mutabang sa mga balatian nga mo papa sa imong kalawasan. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas. At ang isa ko magbalik ang ito ang tila.

0: kalahian sa una o karon.
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!

0: Well, mga katropa, mga maring, baligtas sa toang panag-ubat alas 10:40 ng atong oras. Bindi na bali, mali akong headset oy, kaya di mo na kayo nakumadong ako ang tingong mga maring. Ako sa tarongon, mga maring, ha? Tuara. Welcome, mga maring, sa toang tila greeting.
1: Kinigigating ng mga style, muni ganaan ako. Kanyang mga tila greeting. Ako'y tigdila, ako'y bahala maringin diary ka.
0: Tanong ba yung kadialo tungkol kay kinato ang tila greetings lo? Atong sabi ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga maring, aron nga mas mulanti pa imo mga pangunahon na malimtan. Malimtan, ma... Hindi mo malimtan ang imo mga kaagi, laki pang imong utang. Nag-Santon Plus Coffee Mix na kinaadlaw-adlaw mga higala. Pag ang pinakadabis anilo kay ang Santon Plus Coffee Mix day, mga maring, mo tabang ni siya o mampahuyos sa mga nagadiya nga mga abnormalities ng mga hubag. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit na siya sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipinas. Aga dool mismo sa inyong mga lugar. Ay naman ato sa layo, mga maring, kaya mapaakan mong iro. Ay nako, daig mga mensahe diri. Yan nakadali lang kayo, mga maring. Ato dahil sa aba, nag-ingon diri, gikan kang texter. Dahil pa-request ko ang kanta nga Where Do I Begin? grabe yung mga request ni Ma'am Philly Feliciano. But anyway, ato na ang suwaya na Ma'am Philly Feliciano, ha? Ato na siyang bigyan ko ron taod-taod, Where I Do Begin. Ato na siyang paningkamutan, ha? Nga masunod na sa tuang pagpatukar. Anyway, ito na isulit ito sa ito ang drama, Luno, kay ganaan po ka na kanta, Luno?
1: Wala yung mga panahon na mo kanyan to. Where do I begin? Mo man ako mga kanta mo na ako na kanyan to ng haraan ako. Kaya mo ito hinong lang nga gisugot ko sa kong hiyaran na. Kaya gikantahan ako siya, Where do I begin? So, ito po ning tagaag pagtagad siguro. Anyway, bayo buntag, Ma'am Pili.
0: Napay gingon, diri ang mga maray. Pagtimbaya mi diri ang sa may Santo Nino, Ganti Road, sa Tagum City, mga maray. Ay, si Parinistor, si Maring Cecil, maayong pagpamati, maayong paglili. Mga namati ka rin diri ang sa XFM Bukidon, maayong paglili, ha? And asa pa to diri lo kay ato san tagaagpagtagad kay na nakalinya na ba to di ang request ni kuan ni Elrin de Guinyon. Ya kay masuko ra ba diyan si Elrin de Guinyon lo kay mo kuan na ba diyan mo mulis nga graba na ya hang ilong. Asa kay masuko na si Elrin de Guinyon mga mari murag mahandok gid ta maring ay.
1: Ay kuan lang yang request kay silingan sa mo nang bay. Aga la Pilipina ra ba diyan. Atong tagaag pagtagad ang ilang mga request.
0: Diba, gusto pa rin mag-request mga maring ang padangat sila mga mensahe para sa tuwang tila greeting. Text lang sa 0966-306-9569. Para mga panahon na lo, wala na dyan kaayo wala na kaayo mga load bangul karun lo nga ka na yung mga pretext lo. Wala na gin sila lo. Kasi karan ka nun kay kuan na lang ka ng pakapin na lang ginana yung mga kanang na yung mga text ba kayo? Kasi karang karoon, internet na magidlo, no? Kaya mo, tanaw-tanaw na yung mga salida sa YouTube, sa Facebook.
1: Ako sa Facebook, kaya ako magtanawan yung mga nag-go kayong mga bumpin. Mabugnaw ko na kong kape. Kaya malagay mo ko siyang tanawan yung mga nag-go kayong mga bumpin. Kaya itong mga chicks ka na ni Matic Karoon. Salamat kayo. Uy, ako po na yung itimaya diary ka ang itong mga suki. Na diri ka rin na mati sa mga taga-bagsakan. Sa Tagum City. Good morning, boss mo. Huwag sa di ko pagkalimtan ako mga kumpare si Baribaraw. Pari Ayog, si Pari Berto, si Pari Anoy, si Pari Alejandro. Salamat. Ayaw siya kunyo pasunda kay dugay pa ko.
2: Ayaw naman.
0: Nana na sa laing kalibutan siguro yung ipang timbayalo.
1: Exactly. Kasi para naman sila kay medyo tasupon lang panghindaroon. Pero ako, healthy living lifestyle. O sama sa kong gingon, ang tinod nga lalaki, babae ragyoy. Among kahinan. Babae rin po yung mong pangpakos yan.
0: Sabi d'yo gayo, lo, no? Wala kayo mga greetings, lo? Kayo mutila na to, lo?
1: Wala man ko'y makita diri sa akong laptop.
0: Sabi, laptop ginahimuha, lo. Medyo sosyal, kakaroon pa na ako na, lo? Kayo laptop ginahimuha, ha? Mga katropa, mga mari, ano, alam, mutila namin ni Lolo? Dilatado ang tila, lo, ha?
2: Ayun, ma.
1: Una-una lang imo niya at sunod ako kay Basilog magdungan tag ikaw panoy akong matilaan.
2: Ayun, ma.
0: Ayan na, munti ka na po sa mga nanimati ka doon sa XFM.
1: Ay naman na ilimog na akong mutila, oy. Mura magkakadugkanding ni Paripulon. Naperti ka bagasyon, taas kigila.
0: Ano ko bang tamay-tamay, lo, kay ikaw ako kapilon ron?
1: Ay, ako kapila kay good boy ba ako? Kay good boy ko karon kay dahil ng mga nanimati ro, daggan kayo mga bata.
0: Og mata, mga maring, ato ang tila gito. Kasi mo rin nasa Facebook, kapiti man yung bakigol, mga kayo nilo.
1: Bidaw, be. Oy, bigot po kayo. Puti po kay gisol. Ayaw ko na ayaw ikaw ni pasa sa kuglig.
2: Ayaw naman.
0: Alas 10:47 ng atong oras, mga higala o katangi. Ato ang live nga drama diri sa ato ang programa o tulumanon kung ako ikaw katropa. Ato na ang request ni Elrin de Guignon. Para ni sa mga taga New Corilla daw o sa mga taga La Filipina, ning dakbayan sa Tagom. Alas 10:47 ang oras. Exciting!

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalamit sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang naon sa bagay mo na huna, oy. Dili man lang maong atong sabot. Naon sa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man ka?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sino?
7: Turbo?

0: Mga butika nationwide.
1: Centon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Cease the Pain para tuloy-tuloy hanggang
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist. Solid doctor,
5: mga katupa.

0: Ay, nako mga maling, balik na puta diri asa to ang tulumanon. Sige tayo balik-balik ganyan, muna tagpanit siko ani maling.
1: Ayun ma.
0: Siyempre ako kaya po ni si Maring Inday Erica, dili makumpiyansaan, dili mistesa, dili guwapa, kay dili lagi mistesa. Pero dili makumpiyansaan tungod kay mangunay, o silingan. Ikalon sa kalong. Ako si Lolo Amado, dili guwapo, dili macho. Kapadilikado sa mga chicks. Pero single ka karon na, wakay mga gikagubtan sa kinabuhi. Wala siya, single lagi. Ano naman mo to? Magan ba lang mga babae nga kung mga diskartiyan nga? Di naman kudo ko makahatag kong kalipan. Pero walang sila makabaw nga. Kainom kong turbo.
2: Sige, kay kasagara manggulo na kayo naman yung turbo lo. Gawas sa kanaganimin yung mga bata noon, pang kapuy yung kayo mga trabaho, di ba ka kanang kanaganing wanagi ka buga, tagsaraman ng mga analo, no? Kasagara mga bata noon, napag ginay ka buga, pero para sa imo halo nga medyo taas-taas na ang imong edad, kapila na kamula pa sa kalendar. Mura dindot jud lo nga kana gani mag-inom ka og turbo kay sa pasimuha ka nang imong mind nimo mura gusto pa jud kanya man mura tigwa nagbaya jud ka. Yon sa nimo pag inom sa turbo lo chikahi daw lo aron nga amang namati karon nga medyo mga wang tigol sa asam. Nga gusto sab sila nga kana gani maka malipay po ang ilaha mga misis. Unsay angay lang pagabuhaton.
0: Kisa mo itong tigaw ang katawa, murag ako mo itong tingaw. Sa mga kanang mga bari, sa mga bister, ng mga nalimati karo. Kung di na makahimo kay medyo tigaw ako, labi pag diabetes. Suwain ni nga kong sikreto nga turbo. Kaysa isa kakapsula ni mong pag-inom. Apit o sa kasimana ang imong tabadido is strong. Suway ninyo kay pitibo mo po sa ako. Ganong di po mo ipik sa inyo. So, nindot kayo ni siya kay magkatuwa-tuwali magkatikang-tagtikong-kong. Di jo ka magtabi kong tugot kay do na may mutukod nga mura kadako sa bukong. Magturbo kamo mga pare aron di mo mawawan. Para sa kong amigo nga perte man yung agresibo kay sayo dai. O niya lo, saan na itabo? Kitaan niyang iyaguyab dito sa lodging house. Dito pag yun sa iladong lodging house sa paring Larin. O niya lo, sa may na, ano na, natagbaw sila. Sa pag-itagbaw nga sa niyang may arangkada na siya. Ang iyang kargada mo na magsibuyas dahon nga naintan. Mamay-mamay gahi. Gahi pa sugod. Kaya ako kikarekomenda mga tiguang mga wang tigol. Aral malipay ka muka noon ay panahon sa tigdambid-dambid kaginday. Mag-inom ka mo o sa kakapsula nga turbo. Ayaw tong puti ang isang-isa pikas pula kay Mok Sisilento. Kanang pior yun nga pula kay Bu na siyang gitawag turbo. O sa mga kursunada ipim ko kay kamong tanan patilawon ko.
2: Daghang gani mag-PM sa imo, magkakuhaan siya ka, magkakuhaan, hubo-hubo siya ka, loko. Kuhaan lo, kanang panubag lo.
0: Magkoy gikadlokan kay atubang magkupirminti. Atubang kay ko sa barangay bisagwa ko isa. Ayun ma. Kapabang mga nanimati ka ron. Ang importante kay regards ko ninyo sa mga chicks na nag-short og maong gisi-gisi.
2: Lot, alas 11 na nga itong oras, Lord. Yan lang kalo. Salamat sa imo mga pasiaw, Lord. Mga marim, kini ito ang programa karon nga kung ako ikaw, nalagay sa ito ang sibyaan, nakapot na gil ang usa kaso at tapil nga itong tagagpagtagad karon, no? May excited ni Lord kay unsa kining kaagihan, eh. Og ang nagpadala diri ang mga maring ato lang inisyal taga Cagayan daw ni si Ja. At anyway, asa dapit na hitabo kining kaagi ato kanang sayo ron sa ato ang pagbasa og suwat papel. Yandam na mga maring ang iyo mga nagadaya ang mga trapo nga mga basa, mga tuwalya nga basa. Aron dili kayo hagot inagtrapo sa mga nagadaya ang basa na tungod sa luha.
0: Ba na ba kay mautog mga gihuna-huna? Pag-ingodi lang basa, mingos sila sa pa, siguro's bingkungan. O di ba ka sa pa sa Dunya Andrea? Sa Asunsyon? Mag-isgo tanawin. Kailangan na ba kay mga gipangbahaan diri sa Tagum City? Nga wa makadawat o gayo na kay wagilista ni Kumari.
2: Alas 11:02 na ang itong oras, mga higala. Ito na taga-apagtagad kini ito ang swat papila. O siyempre kini ito ang programa. Hatod kini ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

Neng Erika, oga tiak dari ya, ingin man Lulu Amado. Mayong adlaw kaniyon dihang tulog? Og mayong adlaw sab sa mga namati karon sa inyohang programa sa Kung Ako Ikaw Katropa. Itago na lamang ko sa pangan nga Tony. 35 anyos ulitaw. Naga Cagayan de Oro City ko, Maring Erika og Tia Daria. Apa ni ako karon diri sa Mungkayo, Davao de Oro. Kini ako suot ka agi, may tungkol sa ako magbisita de sa Mungkayo ba? Gibisita ba kung ako ang lolo diri nga si Lolo Pulon? Pag-araw inyo masayuran, masabtan, matuhog ang ako ang kaagis sa kinabuhi. Ngayon ini ang mga nahitabo. Oh.

0: kay nakalaag ka diri sa akong lugar. Pinagkagwapo na ko nga po nga si Tony.
1: Lagilo kay ingam ko si tatay, papa ba? Si Papa Ernesto nga mingaw kuro ka diri, mo nang gianhita ka diri. Kay dugar mi taon kang na kuan, dugar kang na biudo. Nga kabawyo ko si Muha nga mag-imot-imot din ka basta kay mo hinumdam nimo si kuan. Si
0: Lola Basilia. Kung naa pa lang siya karon ang imong Lola Basilia, dili o tama himong mamingaw kini ako kinabuhi, Tony.
1: Ano si Gunong Nanalo? Ano mo ganyang tao? Mamatay man yun? Lain po, dili nga. Tiguang na si Lola.
0: Bugani po, no? Pero nga kulang ka subaan bayo kay wa majud kunya uban na.
1: Salamat ka, Lola. Wala ka uban ng Lola. Himsog pa man kanya si Lola naman di sakit siya.
0: Bugani, sakitan ko mag-una-una nga wala ko siya magpatambalan.
1: Sige lang, Lo. Kay basin di ay mabot sa panahon nga, doon na di kay ma-inlaban lain di ay. Gahe pa man ka, Lo.
0: Gahe pol gamay pol. Laba po eh, kuwan po, murag. Doon na pa kay makagusto na ko. Di ko gusto pulihan ng aksako kasi-kasi mong Lola Basilia.
1: Lo, ay nasigunahuna na, Lo. Oh, ito siguro na hindi po lang. Kung mabot ko na panahon nga, kuwan, na kay maggusto ang babae, anong guntong di ka mag, anong guntong di ka magminyo? O di ba ka, anong guntong di ka gusto, malipay ang buslo lang makakita ni mo, nga nalipay po ka. Ayaw siguro na huna anang masuko siya kung mag-inlove kaglain.
0: Bitaw, no? Right to God po. Sige kayo nun talaga kung doon ako'y makakuhan, doon ako'y magustuhan. Mukwala ko kayo.

0: lima hang lulu eh. Lulu pulun. Sigun huna si hang. Ya entong asawa niya kay karon mo. Gusto pa mulay pumain lab. Pila na magpagitaro na ning lulu na gahi-gahi naman eh. Nakadawa to man siguro na siya kining Nuna Ginarian? Sige lang. Kaya kung makakita siya o kining babae magustuhan niya. Tabangan na gusto diskartier nga. Magkauyab siya. Aron po nga malipay siya kinaluwi na kuniya nga. Sige siya ginuktok. Sige ginuktok na iyang kwarto niya si Ad-Ad na iyang Trisbe. Nga gisood siya ka na si Lupins Dulpin Bihon. Luloy po siya kung luloy in town. Sa una ba ya, kanang pitipon niyang bataa, kanang himsog pa kayo siya. Sige pa siya dala-dala itong iyang kwan. Iyang uniforme niya sa iyang pagkagirilya. Pero wala kita yung kasukol kay. Tiguang naman. Pero pinanggap ay kuha ni. Mupo niya komisyon lo. Nga samtang na ako dre. Panikamutan ako nga. Malipay ka. O kung sa'yo mga planos kinabuhi. Suportaan ta ka. Ako'y bahala si mo lo. Ako'y bahala si mo.
1: Di bago na merdeka.
2: Kada pa ni magbibit-bit lo?
1: Ikag ko sa merkado. Sa Muntayo Basintro.
2: Sa kana ni pandala ni Mulo sa Manilo?
1: Ay, ato ni mga konsumo diri kay nakapiyawat makog kineng niyang Nuna Ginarian. Dungan po siya kong pagpiyawat sa social pension.
2: Salamat kay Lona, malit ka niyo. Kaya pinan muli ko ni paborito na kong nukos di ay.
1: Iga na takaka paborito. Pinangda takakayo. Kaliwat mo siya kasi akong insura o. Kanay mo pamarog. Iga na gina ko pamarog kanya to Tony. Iga na gina mo buta to mga Amerikana maggrabe, magdumog lang kanya to. Kita nilang nga mabot na gani lang kinakusgan nga lulo amado mo gawas. Basta bro, astedyo kayong gawas lang na. O mga kumpare sa unas lang ni Lolo Amado, ni Pare Douglas MacArthur, muna ako mga kumpare kanya to.
2: Nilis ko tanalo eh, mga isig ko talaman ng labay lo.
1: Yun na pa do. Doon ako'y nagihan dito ba? Nindot pagklaseng pagkababayhana. Okay yung kayo.
2: Unya lo. Saman, diskartihanin mo?
1: Muy ako plano doon itong haranahon siguro na ito. Amot, medyo bata pa man siya, pero basi hindi mo patol ako niya eh. Ay, sakto pa magpamarog niya mo nga puan.
2: O dito paglangay lo, ato haranahon.
1: Sige, ugma sa gabi eh. Asong haranahon, ubanin ko ka ng andami ko niya gantong akong kinakusgang kantang Don't Ibergo.
2: Ay, bahala lo. Ugma sa gabi, atong haranahon na.
3: Tiyan na rin yaman ikaw o Lulo Amado, bisan tiguan na ni ako ang lulo, pero kuhan pa ni siya ko ng medyo kuhan, mabata-bataon bago na huna ba? Na kayo, kung gusto nga magtanaw nga magsudo nga ka na mag-uol siya ay bisag lima katuloy din nakalabay na matay akong lola pero kini si ako ang apuan nga si Lulo Pulon gimingaw na gapos siya o sa kaadlawan eh nagbalita siya nga si nagiang lagi babae lagi daw nga kapahandal siya niya ka ng gusto kayo niya daw niya. Gusto niya haranahon. O so, why pagdua-duha, giharana ko na mo dito maring Erika o tiya, Daria. Og mo kini ang mga nahitabo.

0: Morning belaya lo? Ngingau man lo? Morning belaya ni grani?
1: Nalagi diri na kita nakutog hapon. Nagdirito siya ang gagawin sa tiriso na ka ng tirisagin mo ginang yun.
0: Ibi na ba yan lo? Masing makuwanta siya, mabuyagan na rin kalakihan eh.
1: Do, Tony, pagtuos ako nalagi dyan, do. Pagpatukar na kay... kanang kuwan na mo kanta na ko. Doon si Virgo ang ikuwan tugtugay mo man ay... mamanang katakan niya doon nagkangyong nangakuwan sa ko.
0: Doon, mo kuwan sa siguro ta, mga itagkatahuran siguro. Kay...
1: una, mas batuon mo na yata. Tonyo, wata ka pangayong katahuran niya eh. Ay, ikaw na siguro ay pangayong katahuran niya. Kay masin ako ay mangayong bato na noon ko.
0: Sige, ako ay pangayong. Maing gabi sa mga naada sa balay. Mukhang kami diri akaroon. Siya ko ang apuhan nga si Pulon. Manghara namin.
2: Ito, Arlo. Nisiga ang suga, lo.
1: Sakto gina kung ikaw nirilag ito. Sige, sog din na kay bukanta na ko. Kailamin na kay kanta kay gusto na kong mudungaw siya sa tiris.
0: Sige, lo. Ato na nga ning katoni. Andam na ka?
1: Andam na kanina na kong andam.
0: Naralo.
1: Boss, yan ka nilang. Love, don't you hurt me.
0: Lo, lagi na ni magtingog, Loy.
1: Yes, don't desert me.
0: Lo, nigimaw sa kwanon sa kwanon.
1: Nigimaw, lo. Ano, sige, isa kong bukanta pa ko.

0: heart dim.
1: Yun, nalabag, yabag na kalon, yabag na ka.
0: May I being a part? I love you so. So please, don't ever go.
1: Tama na lo, tama na lo. Ma'am, salamat sa pagpadayon kay si kuanay ko, si Tony. Niya, ako ang lulo, si Pulon. Ikaw mo gano'n nakitaan niya di kagahapon daw. Siya to, no?
0: Siya ako, ako masipya. Siya gano'n ko nakitaan. Nga nag-heart-heart sa kong kasing-kasing.
2: Salamat sa baha kay ni sa kanta ni mo. Tay, isa kiti pangani mo?
0: Si kwarde ko just call my name Pulon. Oy, kalamisi mong kamot palangga.
2: Salamat ka ay tay. By the way, si pangani mo, ni si imuhang apo tay?
1: Ma'am, si Tony di ay.
2: Unya.
1: Ako na lang misturya ka ng kuan mangod si Lolo Pulon ako ba? Darimi kay nakitaan ko na kanyang gahapon ko no, nga ka na kanyang gapahan siya ni mo. O niya,
2: marag ng unsa.
1: Manguyab siya ni mo ba?
2: Unsa? Katawanan man ka, uy. Si tatay manguyab sa kuha.
1: Oo.
0: Oh, gano'n dahi palang gags. Di na dahi ka-single.
2: Ay, si tatay. Single tayo eh. Okay raman nga. Kuan, nagpasalamat gani ko nga kanang kuan na nanganta mo diri niya kanang salamat kay Gopper kakatiyog dahi tayo, no? Kanang, kuan dyan ako, mabatin ako mura kanang tag-domingo nga kanang tugtugid tayo.
0: Salamat kayo kung imong na kuan na kong tingog. Kaysa giti pangani mo dahil.
2: Si Nadia dahi ako ang pangantay.

0: sa inyo, gikulbahan sa ko gabi, apo. Matay, sa dihang natubang na ko, personal si Nadia. Akong natimbang-timbang na wala na ko magagusto niya.
1: Sibot pa sabot ni Mulo, wala ka makagusto niya. Naghago pa ito gabi, iguan ba ya? Run na ba ya?
0: Ang but na kong ipasabot. Nga, di walang ko magkagusto niya kundi nahigog mapayod.
2: Ayaw naman.
1: Lo, klaro ha ba yun, Lo, ha? Ba't anon man ka ito, Lo? Bro, kaya edad naman siguro na ako ito. Tanaw na ko, 30 taon bang iyong edad siguro, Lo?
0: Paano mo na ba't anon nang maminaw lang sa kong mga diskarte? Huwag mapon, balikan na ito dito kipanguyaban ako. Balikan na ito, banay ko kayo, balikan na ito.
3: Ayun mo, dayon.
1: Salamat, Nadia.
3: Tay, drikalingkod, dayon.
0: Ay, salamat, salamat. Butan mo dyan eh kahit ka na dyan, no? Mugin na yan kung akong mahuyang dyan ko niya na. Mamuhi po dyan kung makakita kong asama niyo mo kagwapa o kabuotan.
3: Si tatay ba, may edad na ba, tigo, medyo yagalagaon pa kaayo. Sige na kahit, amoy na mo kapi na ako'y kapidri ang lami kaayo nga kapi kining Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh, simple, simple. Timplahe ko to kung okay ba na.
3: Pabalik ko ha?
1: Lo, oh, medyo di ka masipiat lo. Gwapa mo ganyan si Nadia di personal ba no? Yang, samput ba?
0: ayaw ko gilogi. Ako nakakuan ko sa imo do. Do, Tony, mura mag maksong ka sa ako gubertek ba? Dito kasi gawas to, dito gawas lang kami kay. Ay, basigi mo na ng kukubiltikan.
3: Narang kapi.
0: Ay, ano siya kayo? Ang taga-kainin mo tayo.
1: Muta ni kapiha. Ay, unsan kapiha ni?
3: Muna siya ang Santon Gold Coffee Mix. The best ano niya. Nakababa mo, Tony, o tatay Fulon. Nga hamis akong pamanit. Tungkol kay muna akong gimitinar Santon Gold Coffee Mix ko sa buntag, sa udtog, sa gabi. Wala man say overdose. Kay dili man siya kuan kape o kanapod. Ang kadabes ani nga kape Lo o Tony. Kay gawas nga makapahamis sa tuang pamanit sa gawas, makaprimpyo po sa kinailagman. O niya, ang kalamian ni kay dili magpitik-pitik ang imong kasing-kasing.
0: Ayong, may pitik malagi ako kasing-kasing rong nakainom ko ani. Siguro tugon nakita ta ka. Yow!
3: Damin dyan kayo si Lolo.
1: Nadia, sa gawas lang ko maghulat kay kanang...
3: Asa ka no? Sa gawas man ka?
1: Hindi lang ko kay... Kuhan na si Lolo dyan. Kanang kurang wato na nako, ha?
0: Nadia, karoon kita na mulang duwa diri. Di ko ikawaw ni nga kong pangidaron nung atong agwat sa itong edad. Nadya! Why pag doa-doa? Gihigong ma ko ikaw.
3: Lolo ba?
0: Ayaw kong tawag lolo, just call my name Paul. Kay pulon mo na kong asubi ko di mo tagong Paul.
3: Sunod si mana mo uli ay akong lula diri ba?
0: Sabay, sabay na si mong lula.
3: Murag, kamog siguro yung match ato lo?
0: But pasabot si mo, di pa ko di mo sugton dahi?
3: Kanang, dili sa siguro lo, kanang, una-una akong sa siguro nako, lo, kung maayo ka ng imuhang kuan, lo, pangpanguyab sa kuha.
0: Ay, liso, yung kaining may edad na takay bisag kita, tiyunay na higog ma. Di kita tuuhan sa mga batanon. Kay, Mulag eh, tigulag naman tayong tawon.
3: Ayos at pag-ana, Lu. Ang ako lang ba nga, kuan man ka ng... Tiguhangan, ani niyo, ay nanguyab sa kuha. Nimaho naman yung kuan, dilooks.
0: Wala kay gisulti palaga.
3: Wala, Lu, eh, wala, Lu.
0: Ako di ka busugot. Magpaabot ko hantod na ikaw makadesisyon. Muli na ko dahil. Bale.

0: Ati, gabiin na magayaw. Wala ba matulog si Lulo sa balkon? Sige, buhat niya. Sige, hangad sa mga bituon sa langit. Adun ako siya.
1: Lo?
0: Ganun, huwag ba man ka matulog?
2: Di ko magkatog si Gunahuna kag Nadia.
0: Nahigugma na dyan Nadia, lo? Tinunod na yun ang imuha, lo? Nahigugma dyan ka niya?
2: Tony, pasaylo ako. Pero, tuminaw man din mong lola nga si Basilia karon. Pero mas kuyaw kita akong ibate ngadto kag Nadia. Naigog ba kong Nadia doon eh? Usahon ko man kini. Naigog mamang ko dia.
0: Lo, sige lang. Atun ako sa Nadia, ma. Istoryahan ako siya. Bahay na lang imuhang ibate. Tulog na kay masakit na nung ka nang di ka matulog.
2: Sige, matulog na lang ko.
3: Kung daw may kaluoy ka.
4: Unsa?
0: Oh, tinood ka na. Nadia, kabalo ko nga, posible kayo. Nga ka na ganing mahigugma ka sa kong lulo kay bata pagod ka. Halos mag-edad rata. Apo ko ni Lulo Pulon. Kanya, mura pong matawag nga apo na rin pong kaniya kay sa imo laging bata nga pagidaron. Pero, maluwa yung taong gawin. Yung kanang akong lulo ba, di na mukaon. Sige na lang, hit-hit atong iyang trisbin niyang gilikit ang dahon sa tundan.
5: Ayaw na ma!
4: Sa akong buhaton, anak nga, tiguang naman na imong tatay lamang ako ng pakuanan pa. Iyo, katiguang na ato.
0: Siya, wala gud kayo mahimo nga solusyon nga uyun-uyunan lang siya, habit-habit ito mamatay.
5: Ayaw na ma!
4: Kabadi mo. Kung ikaw pa siguro no ay nanguyab na ako, ay dako pa kachansa.
0: Nadia?
4: Kabalo ka. Kaning kuan, kabalo ka.

Ngayon ako ang problema tiya Daria maring Erika ug Lolo Amado. Saan ka maring gibati sa ko ang lolo nga si Lolo Polon? Kasi kung maamagin niya aning iyahang silingan Daria sa mungkayo nga si Nadia. Na problema ko maring Erika ug tiya Daria kanina ko siya dina kay siya halos mo kaon ay ang iyang ganing gatas dina kay niya ginainom. Ang iyahang kaya naman siya ay uma wala na kasi nagaling pisa kay mang huy-huy lagi ng abaga siguro na huna kang Nadia lagi ko karos sa sugton lagi oy nabalaka jug mayo ko maring Erika ug tiya Daria ikaduha ni akong ikabalakaan kay sa kuwa mo na nakagusto ni si Nadia. O, dili sa pag-unsa maring Erika ug tiya Daria, no? Kung makita lang mo sa personal ni Nadia, guwapa, gusto nga pagkababae, ay. Puti siya, medyo barbun. Itom kaya siyang buhok. Medyo, basta, oy, sa lakpag niya pagka-estudya, lamion siya kaya si Nadia maring Erika. Matura kayo, kagusto niya ako ang lolo pulon, maro-maro, sabi niya, may po, mamili ba? Kung kamo ako, kung ikaw ako, maring Erika og tiya Daria og Lolo Amado, o sa may angay no kong pagabuhaton? Sultian ko ba sa tanan si Lolo Pulon? Nga way gusto gin si Nadia sa iyaha? Nga ako ang kagustuhan? Palihag tabagi og tabangi ko. Inyong suwat magtatampo, Tony.

Tibok at mga maling ato ang gihatagan o pagtagaan nga kaagis o at kaagigikan kang Tony taga mong kayo Davao de Oro apan na taga Cagayan de Oro gid siya maring Erika. Maring Erika, ano ko gabasa naman noong ka. Tiya dari ya. Og siyempre na ako ang si Zamaring na kanagaling nabutan sa kanagaling nga mga sitwasyon ba? Nga amis yang lulo di ha yang gibisita aron nga maabagan lagi si Zaka kasi kanang permintira sige.

0: TikTok. Kaya ba't na panahon nga na in love kini sa babae? O niya kayo dito pag sa babae nga medyo batanon pa kayo. O niya ang babae, ang nakabahog iti sa sigbing laki mga maring tungkol kay Kang Tony. Ato ang sender na to nakagusto kining mga babae. Wala man po niya gikuan ni Dunok kung nagkuan ba sila atong tungura to. Kaya wala man po digitibas diri aswat. So wala po nato gapel. So ang sanyo ha, masulti ani mga maring ha, i-text na sa toan text line sa 0966309569. Masubo na ako 0966309569.
1: Medyo may pit ko ating kalakiya kaya ako may gada atong tiguan. Alangan po, ako'y magdato lang, makambyo ta. Mugani, so, ato kwaon ng ilang mga komento. Kung usag yun, mga mayong bato ni Tony. Kayon sa'y mga diskarte ni Aaron, mahupay kining balatian siya nga puhas. Nakarilit biya po ko, kaya ko biya usay, may ilang bukong batanon. Pero nga kong asawa nga si Julia, ang imo nga puhan, di dyan ako magkalimtan. Siya rag yun, isa sa kong kasing-kasing. Pero kung doon na gani mo bang ilaw na waton nga po.
0: Ang hawa mga maring, balik ko man lang sa pipila ka mga pahinom doon.
2: Uy! Wake up!
3: Ala, saan pa dito kwarto?
2: Kani, no.
3: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko.

0: pinaghalong cup ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
3: Trabaho na ako

0: Lords, suwayin niyo itong
1: Premium D3
0: Coffee Mix
1: para sa mga driver na makaubal ako permanente alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Claire's Skin Beauty's

0: Herbal Oil.
1: Ate ko, iskun pa.
2: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang ng mesa.
2: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
1: Saton, pati na si, hala, hibot ko.
2: Lang sa ha, yan mo, okay? Yaro. Kanya, tigdaan sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: Bi!
2: Time. Ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa mga tirada na to, Diapar. Ako rata rin ko lang yung kapitan, Diapar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Ay, balik ta mga maring sa tuang programa alas 11.37 na itong oras sa Matigyapon Kadiriya live gikan sa studio sa 107.1 XFM Tagom. Og babati sa Garandri ang mga maring sa tuang mga sister station sa XFM General Santos City, XFM Bukidnon, XFM Mati, og sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og yapon ni mga maring ang inyohang tig pamaba karong buntaga ko si Maring Inday Erica dili ma mistesa dili guapa. Apan dili makumpiyansaan tungkol kay mangunay og silingan.
8: Gato po si Lolo Mador, dili guapo, dili macho, pa delikado sa mga chin. Busa mo.
7: Kini mga orasa, mga katropa, hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang ato ang gigamingawan nga kape. I miss that coffee, ha ha ha. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring, nabis kini siya ganahan kayo mainom subsequent ani si si Ma'am Philly Feliciano. Mapuri ganahan ni Ma'am Philly inumon ang Santon Gold Coffee Mix. Kaya dili siya mag dili makapitik-pitik sa imong kasing-kasing ba, dili makapangurog. Kung suwayin ninyong inom ang mga kape nga grabe ka acidic, mangurog ang inyong mga kaunuran kabuko. Di ba na makurog ang, ugat, ang bukog, ang ugat di ay mga kaugatan mo kurog sab mga maring. Muna nga, the best is ang inumon, labi pa sa mga hamtong, o labi pag isa to ang mga kaigsuunan nga kuhan sa mga ni Lolo Amado, di ba, Lo?
8: Amugin niya kung ginatira sa matang karunogon niya, pero ang, posib- ang problema kay, wabamang ko kapiyaw sa senior. Di pa ko makapalit sa maong kapi kay wabak ko isapi, wabak kapiyaw sa senior.
7: Utang day lo, utang day kang kinit.
8: Awa po'y mautang kay Wise Tag.
7: Sangang ng danig mais. Mga maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga parmasig butika sa tibuok ng Pilipinas. Lili ako na yung mga butika di haon niya kung wala ganit sila yung Santon Gold Coffee Mix. Ina sila nga pag display mo, aron nga natin mapalit diri. Ay mo pitik na mong kasing-kasing anong sige naman ang mga kape nga mga kuwan mga na yung mga 1-1 ag syempre sab nga maring ang ato asab nga panahon karon bawal nga bawal kita magkasakit kay mahal ang krudo. Anang gikang ka dito sa lain nga mga ospital niya ka na nasakit ka niya ay di ka matransport diri sa dagko nga ospital kay mahal ang krudo. Anya, way krudo. O diba ka, way gasolina. Mahal ang pamasahe kay mahal po ang gasolina o krudo mga maring. Gusto nga aron nga di tamang kasakit. Ato ang panalipda na to ang lawas batok sa mga sakit. Ato ang paliguno na to ang immune system. O ato ang resistensya sa lawas. Inom ta adlo-adlo mga maring, mga pare. O Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga higala. Dun sa isang cup nga orange. Mamaginalo, di ba lo? Pakay, ingon tag vitamin C, di hagi na pinakataas o content anang kuan ka ng
8: orange. Pero nakabaho ba kay diary ka? Kang taas o content aning mga vitamina, taas pinakataas, wag kayo makatupog. Kining kamunggay mo, ginay pinakataas yun. O gagato kamunggay, makitaan po di sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangkap nga malunggay. Makita ni mo diyang mga minerals, mga amino acids, mga multi vitamins o nutrients makita sa kamunggay mo sa akong ingon sa akong mga bats. Mag-inom ta permiti og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Kung ako, Lolo Amado, kung ayaw biya ibigyan mo ng importansya ang sarili mo, don't waste your time for nothing. I-enjoy mo lang sarili mo at huwag mong saktan sarili mo. Wala kang mapapala. Enjoy lang. What a nice tambag. Ikan ka, Ma'am Philly Feliciano. Salamat kay ini mo, Ma'am. Salamat sa imong pagpamati. Walay puas. Salamat. Thank you, Kayon. Thank you. dapat buhaton na Day Erika i-assume na lang sa iyang apo kaya di na kahimo si Lolo Pulon.
8: Pwede po, pwede.
7: Dapat gingon diri ato yung tanawan mi kay basi ni tambag po ning uban diri sa ato ang kuan ato ang messenger na gingon diri call malakag kaon. Gigad kang Tia Daria. Asa man si Tia Daria ron? Oy, mga, ni kuha man siguro siya kanang ni Bakasyones. Mga taga San Francisco, Agusan del Sur, maayong buntag, buntag pa manood ka pa mga alas 12, pero maayong papaniood to sa mga naniood to today. Dahil mas maayong buhato ni kuan sa sender nga yang ingnon si Lolo nga nilakaw na si Nadja para di na mo adto. Tarong ko po niya, abing ka nang ino mo nang tunduag di maayo ato ang sender mga maring. Anyway, atong oras mga higala, alas 11:43 na. Ag ato nang tigtugaan, tambagan na nila nilo, kay basi tambagan pa nila sila yun lo, saman lo.
8: Ato na nang bigwasan.

0: ang namatik karon si Kuan, namatik karon mga maring ato ang sender na to nga si Tony. Tony murag Kuan jud ka na Tony ay medyo mabutang ka anas Kuan. Ano lang siguro anang kung ikaw kung tanaw na ko sa imo kay sa imong mga style sa imong pagsulat no murag kagusto po kang Nadia ay. Murag sama sa imong giingon nga kisabog gyud makagusto kang Nadia nga himos nga klase pagka babae. Ay sakto pa marup puti barbon pito ang buhok ay. It's very nice. Ikaw lo sa tanaw ni mo lo nakagusto po kas babae lo.
1: Siya kung tanaw mamatid ako sa gingong sa suwat ni Tony. Okay gandang babae. Pero di maganda ni mo pwede pugsun. Ay kung pugsun ni mo na masakitan lang ka. Kay abin ni mo sod kayong panahon ron. Kung nana kay edad niya jamo kay sapi din yung kamasugod. Pero mayo kang muniskarte parehas na ko doon at pa kay chance ang makaugbok. Pero ako lang ikasulti na Erika no si Tony na mahati mas Tony siguro ron. Ayaw lang siyang pakita huwag ka ng mga motibo do nga nakagusto po ka ng Nadia. Pero hindi masakitan ni mo nga puwan. Ay akong siya akong tanaw kung magkagustuhay mong Nadia itago lang sa ninyo. Ay sa ngadto-ngadto madawat naman si mong apuhan nga huwag isa'y paglaom kang Nadia. Madawat naman niya na mabot ang panahon. Kahina-hinay niyang madawat ang kaputuran niya. Huwag hindi ko siya makadama. Nanto sa batanon nga si Nadia. O, hinahot lang po ko do Tony. Nga, hindi mo binuangan si Nadia kung mahimu, mahumakuan manggaling nga ka ng mahimong kamo. Ayaw binuwangi nga kay ako, inginim, tigawag naman dyan ko, pero dejo ko mo binuwangan yung mga bahay kay sagrado mo yung babae. Kakita mo nang yung mga bukton. Ako bitaw na Erika, di saka ko kaboy na kita tong pulis nga gisumbag ang asawa. Kung saan naman na saka po na akong libido at ulo. Sabi niyo sa tinood lang klarong pagka-istorya. Kining at yung mga bukton, gitagaan tang mga bukton sa Ginoo. Aron nga kita. Aron nga kita makakuanta, makakitag panginabuyan. O, doon ay mahigdaan sa mga chicks. Doon ay kwanya muna kining purpose. Dilingon nga magpasipa mo ng mga babae kay bawal sama na siya. So Tony, good luck kung tayo nakakuha kag mga tambag bulawano.
0: Salamat lo sa imo ang tambak ug salamat sa Tony. Katong isulti ni Lolo Amado, marapunto ako ang isulti kay isa naman mi. Isa naman ni mga baruganan diri Dili mami paling-paling. But ato na ko edo nga gamay Tony. I power you Tony. Alagaay ginay mo ang kuan, alagaay ginay mo ang kuan. Ay mo apo niya patugilan sa sa sa iya mga plano patugila usa. Ay murag dara na sing katiguangon. Ya sabta siya nya ayaw gigapuol nga suportahan sa siya mga gusto. Ay sama sa giyon ni Lolo Amado. Ay sa pakitag motibo nga nakagusto pug ato ya nagusto nga baya siya. Kasi masakitan siya da. Kasi ma-hurt siya. Ag katulad salamat kaayo sa inyong pagsabay mga maring mga katropa. Sangaan sa ko sparring partner nga si Tia Dari ako ni si Maring Inday Erika Deligwapa de la Mistress apan dili makopyan sa antong kay mangunay silingan.
1: Ako si Lolo Mado Deligwapo de la Matsog madelikado sa mga chick.
0: Nakangay salamat og thank you for watching.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala oy di mo tari siya guwapo pero exciting man kaayo. Exciting

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio Santalisay, Cebu. Nainitubo ka na kumbukulo upag

0: Nihuyos ang nakumpukol sa kong likod.
1: Sample Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols o sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Hoy.
1: The Secret of Health.

0: 8 duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santog Plus Gold.
1: Santog Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santog Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-work

0: Pandemic na, healthy pa.
1: Salto Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.

0: C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Gold User. Atong paminawon. Zaton Plus Gold.

0: o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Food. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kung inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Nagkuna noon kayo ko gasto. Testingan na ko ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog ako sa Turbo sa XFM. May palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandong itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigis!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Nang Meralco, apektado po ng rotational brownout kahapon.
3: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
2: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca, walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
3: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PDM.
2: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang Commissioner naman ng GZG.
3: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Balitang international, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
3: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ang dating driver. Kampo ng aktres, pinalagan ang reklamo.
2: At sa sports, Cleveland Cavaliers, pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinals.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapainggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
3: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayong pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. At magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruption.

0: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Huwebes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan ito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon ng Bicol Soroporte List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinalaga nga prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no?
0: Mm-hmm.
3: So pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ang tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan sa Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan diin ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang inia-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isasailalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. Katropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report. Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaugnay ng tensyon at insidente ng pamamaril na naganap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang ahensya higit sa natural usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC, warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyan, wala pagtugon ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Kiitahin siya, sasagutin nila ang mga nakapinbin na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Wala umanong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng naganap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igreed din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Dagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong in-stage umano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o critical na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kompirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong Wi-Fi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na may mga hakbang pong ginagawang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Tinawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ginakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan. Sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta ng impeachment laban sa kanya At ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na rin humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2024. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
1: Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagnay naman ng West Philippine Sea. Petro pa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
6: Nagbabala ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa pag-iit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sa hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
1: Balitang regional
0: na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inisyu ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian ng protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy patuloy pa ang exhaustion of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustudiya ng Senado ang senador. Magkaibawan ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na iniyain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Cebu nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 milyon pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa sospek, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwan ng renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamay-aring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophanes na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .35 57 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng sospek maging ang pinanggagalingan ang nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga ilegalista at nakakasirang epekto ng ilegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos umanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 63 anyos na tindera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng Barangay Buhisan ng Lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit na sa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga polis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas ang mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na angulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Magandang paugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique. Live report. arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza, Culasi, Antique noong Mayo 13 taong Kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Elias Enteng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayn Magbanwa, kasama rin ang

0: pa ng kaso. Mula dito sa 93.3 Extra Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
1: At panghuli, Katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas, Capiz.
2: Natangay na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na halaga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga sospek. Nagtangka pa umano na tumaka sa mga sospek sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Gumunot umano ng baril ang isa sa mga sospek at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan narecover sa pinangyarihan ang motorsiklo ng pinaniniwalaang ginamit ng mga suspect. Na-recover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga suspetyado. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Melanie, natili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy. Huling namataan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
4: Katropang Buddy, inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumikat po ang araw, 5:28 katropa, kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce. Sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat tinuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing. Matapos ihayag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na paggiit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktres matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
3: Balitang Sports.
1: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons sa Eastern Conference.

0: The semis, pinawala ni James Harden ang Cleveland, bit-bit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang ang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News.

Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Month.

0: ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilib District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan kung kayo man ay merong iniinda ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa kala po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algy Bakla. Doc Algy, good morning po.
5: Okay, magandang araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang The Secret of Health.
4: Samahan po kami ni Doc Algy dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kaya samahan po kami ni Doc Algy sa loob po ng isang oras ng pagbibigay natin sa inyo ng samot-saring mga impormasyon. Ha? Kung kayo mayroong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa or kung meron kayong mga nais ikonsulta on air, ayan, sa programa po natin, text lang yan. Ha? Mayang magtanong, text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Huwag din kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong mga Facebook page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Update kayo lagi sa atin po mga announcements, mga papromos po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa atin po mga FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin po mga wellness center. Meron tayong mga services na pwede po ninyong ma-avail. Meron po tayong mga modalities and various programs. And kung gusto niyo pong masubukan at gusto niyo ma-try, ay available po iyon sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Ha? Meron po tayong mga clinic, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo mapuntahan at mapagpakonsultahan. Ha? At sa mga gusto pong bumisita, eh narito po ang ating mga address.
6: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel.

0: Hotel in front of Old DFA. 1-8-0-AGAN 0930-218-5221. Bacolod City Branch. Yes to Health Store. Number 46. Finco Building. Lizarra Street. Barangay 39. Bacolod City. Magum City Branch. Door 8. M Central Building. Ganti Road. Barangay Magugpu West. Tagum City. Davao del Norte. 1-8-0-AGAN 0999-939-0644. Mati City Branch. A Square Building. Quezon Street. Mati City. Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch. Cell Paul Building. Door number 3. GSIS Heights. Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch. Unit 7. Shock Arcade Building. Climaco Street. Poblacion. Ipil. Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watsons. Katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system, tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Sunzone Vitamin C, ayos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng atin pong alkaline base na vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C. Sunzone Vitamin C. Napakahalaga po ito, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, pati sa panahon ng tag-init. Any weather, doc. Any condition ng atin pong pangangatawan. Napakahalaga ng sapat na amount ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? Because almost every functions ng katawan natin ay nangangailangan ng aid ng vitamin C, mga kasama. Ha? Kaya nga, interestingly, Doc, yung vitamin C, halos lahat ng mga halaman, plants, herbs, fruits, and vegetables, merong amount ng vitamin C. Meron lang mga prutas at gulay na mas nakakaangat yung level ng vitamin C nila. Pero halos lahat ng mga gulay, meron silang taglay-taglay, ano, na vitamin C.
5: Kasi yan ang isa sa pinaka-importanting antioxidant.
4: Mm-hmm.
5: At ang vitamin C, crucial sa lahat ng body process.
4: Yes.
5: Kaya madali mong mapansin kapag may deficiency sa vitamin C. At ang problema, ang vitamin C, kahit mayroon ka sa gulay at prutas, napaka-sensitibo niya pagdating sa init.
4: Oo.
5: So pag niluto mo yan, malaki ang chances na mababawasan.
4: Mababawasan pa.
5: O kaya ganun na lang yung need talaga natin for supplementation kung hindi sapat yung nakukuha natin sa ating regular diet.
4: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag hayaan po na magkulang ang level ng vitamin C sa inyong pangangatawan. Uminom po araw-araw ng Sunzone Vitamin C. I-partner nyo po yan, mga katropa, mga kaibigan, sa pag-inom po ninyo ng Sunzone Gold Herbal Capsule natin. At yung atin pong Premium D3, ang atin pong Ultimate Trio, katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Magkasama po natin dito sa atin pong programa itong kahalagahan at importansya, ha, at benepisyo ng tinatawag po na water therapy at hydration. Itong tubig, Doc, napakahalaga sa katawan natin, ano? Pwede kang tumagal ng isang linggo o higit pa na walang pagkain.
5: Hmm.
4: Pero sa tubig,
5: mga 3 days ang maximum. 3 days.
4: Araw lang, hindi aabutin nilang yun. No? Hmm. Madidehydrate ka na. Ganun kahalaga ang water sa atin pong pangangatawan. So, itong water, Doc, since very important siya, pwede rin to siyang gamitin as part of therapy sa atin pong mga karamdaman.
5: Mm-hmm, tama. At una, ang tubig, ang katawan natin is a living proof na ang tubig is playing a big part. Ano? 60% ng isang standard adult, yung iba sinasabi 70%. Pero depende, kapag masyado kang mataba, yung percentage ng fat sa katawan, mas bumababa yung water percentage.
4: Uh-huh.
5: So at least mga 60% ng isang standard adult size ang composed na ating katawan. Ano? Sa ibang bahagi ng katawan, katulad ng ating utak, nasa almost 73% to 75% based on ang tawag dito yung estimate nila, no?
4: Mm-hmm.
5: At tama ka, mahalagang tubig kasi you can survive weeks even up to 30 days na wala kang magpagkain, ano. Lalo na kung marami kang inimbak na fat sa katawan mo, pag na-trap ka halimbawa sa isang lugar, the body will start to consume everything. Oo, kaya may pagkukunan ka. Pero ang tubig kasi talaga, eh, ilang araw lang. Kung wala kang tubig, pwede kang mamatay. Oo, yun yung kahalagahan ng tubig. Kasi bawat cell, bawat tissue at organ ng katawan, nakadepende sa tubig.
4: Gumagamit.
5: Para makapag-function sila ng maayos. Ano? Ganon din naman sa sasakyan, di ba? Pag ang tubig, bumaba yung water level ng sasakyan mo, eh, magtitirik talaga yun. Kahit marami ka pang gasolina, kahit walang problema ang gulong mo, walang problema ang kuryente ng sasakyan mo, pag bumagsak yung tubig sa radiator mo, eh talagang mag-o-overheat yan. So yung ating dugo, yung ating blood plasma, 90% water. Na napaka-crucial niyan sa pagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat cells ng katawan natin. Actually, yan ang ganyang kahalaga talaga. So marami pang importance, mamaya i-breakdown natin. Pero yung iba nagtatanong, gaano ba karami ang tubig na kailangan nating inumin? Actually, walang universally agreed, kumbaga na quantity of water na kailangan i-consume ng tao. Pero ang isa sa nagustuhan ko, may inilabas yung National Academies of Sciences and Engineering and Medicine sa US, na ang kanilang, based on study nila, no, yung recommended adequate intake daw nila, or AI, eh dapat ang mga lalaki ay mag-take ng at least 3.7 liters per day. Mga 15.5 cups yan.
4: Madami-dami yan, ha?
5: Oo. Ngayon, yung mga babae daw ay 2.7 liters per day. So, 11.5 cups. Madalas naririnig lang natin, 8 glasses.
4: 12, diba? 8 to 12.
5: Oo, 8 to 12. Pero sila, ang recommendation nitong agency na to sa Amerika, yun yung kanila nakikitang pinaka-healthy. Ano? Ang importante, kailangan daw yung computation mo kasama na lahat ng fluids. Yung ininom mong tubig, yung mga, diba, umiinom ka ng tsaa, yung mga soups,
4: juices,
5: yung equivalent fruit ng fruits, oo, na iniinom mo, eh kasama yung sa computation na ng fluid. Pero pinaka-importante, siyempre, yung typical plain water natin. Yun. About 20% ng ating tubig, must come from our food and 80% sa mga iniinom natin.
4: Of course, yung mga kinakain natin, ng mga fruits, ng mga vegetables, meron naman yan silang fluids.
5: Counted yan.
4: Counted yun. Sa 20%, Doc.
5: Tama, tama.
4: So, yung 80% nun, yun talaga yung fluid na ating iinumin.
5: Tama ka dyan.
4: At interesting, Doc, ano? Itong water therapy na ito.
5: Actually, basic life support talaga ang tubig na tinatawag.
4: Pero anong mga specific functions, Doc, nito at bakit dapat talagang bantayan natin, ha? Na masunod natin yung water requirements, yung tinatawag na, yung sabi pa, AI, adequate intake ng atin pong pangangatawan.
5: Okay, breakdown natin para maintindihan natin, mga katropa. Unang-una sa lahat, yung daloy ng dugo, yung circulation and transport ng sustansya. Kasi yung tubig, main component yan ng dugo.
4: Tama, Doc.
5: Eh, alam mo naman, ang dugo, ang trabaho niya, talaga magdala ng oxygen una sa mula sa lungs natin, papunta sa iba't ibang cells, kasama na yan yung sustansya sa pagkain, mga hormones, mga enzymes. Na kung walang tubig na sapat, yung dugo natin, lalapot yan. Yun ang unang mangyayari. Na magiging mas mahirap yung daloy ng ating dugo. So basically, yung circulation and transport of nutrients, yan ang unang-unang purpose ng water para mas efficient. Pangalawa, regulation ng ating body temperature. Kasi ang katawan natin, may thermostat tayo sa katawan, eh. Diba? Diyan nga ibinase yung diyan sa ating mga sasakyan, eh. Kasi yung tubig, tumutulong siya sa pag-regulate ng body temperature. Okay, halimbawa, ikaw nag-exercise or uminit yung katawan mo. Halimbawa, nag 40 degrees Celsius na yung katawan mo. Automatic na titrigger yung ating sweating mechanism. Pinagpapawisan tayo, ina-activate yung sweating para ma-absorb yung init na namumuo sa ating katawan, sa labas at sa loob ng ating katawan. So pag nagpawis ka, automatically, magku-cool down yung system mo. Ay kung wala kang sweating function sa katawan, yung temperatura na yun, pwedeng lutuin na yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, parang protein, parang egg, di ba? Ang egg, sa temperaturang more than 40 degree, maluluto mo na yun.
4: Tama, Doc.
5: So, ganun ang purpose ng tubig. So, kung ikaw ay hindi na pinagpapawisan, maliwanag na ikaw ay kulang sa tubig.
4: Nako.
5: Pero kung ikaw ay nag-exercise, tapos tagakta ka ng pawis, good news, di ba? Because your body is actually normal, na nag-cool down. pag ikaw eh nangangailangan ng pagpapalamig ng ating katawan.
4: Yung pinapawis natin hindi yung taba ha.
5: Kasi hindi yung taba.
4: Yung iba akala nila pag pinapawisan, the more na mas malakas daw ang pawis, the more na mas mabilis lumiit.
5: Ang taba, yun yung ginagamit mo pag nagagalaw ka na kino-convert ng body into fuel.
4: Mm-hmm.
5: O, kung kayo ay walang masyadong carbohydrates intake.
4: Nakakain.
5: Kumbaga, alternative fuel yun. So, yun yung mga kaibigan na. Maganda na yung malinaw, no?
4: Oo.
5: So, pangatlo, cellular function. Kasi bawat cells ng ating katawan nagre-rely sa tubig.
4: Mm-hmm.
5: Kasi, imi-maintain ng tubig yung shape at structure ng ating cells. Kaya nga may isang scientist sinabi niya na pag tinignan mo daw yung cells sa microscope na isang taong dehydrated, makikita mo parang shrink siya, hindi siya healthy. Ano? Even yung mga blood cells natin.
4: Uh-oh.
5: So, napapacilitate yung chemical reaction, transportation ng dumi, in and out of the cell, kumbaga nutrients and toxins na lumalabas sa cells para mailabas sa katawan, naapektuhan yan. Even yung mild dehydration ay nakasira sa normal function ng ating cells.
4: Nako.
5: O even yung mild dehydration lang based on study.
4: Sabihin lang dok, hindi mo lang ma-inom yung sapat na dami ng tubig sa buong maghapon. Yan.
5: Eh talagang sisirain ito yung cell function mo. Sunod, yung utak, yung brain function. Ang utak kasi approximately 73-75% water.
4: Mm-hmm.
5: So alam mo na kung saan tumatakbo yung iniinom mong tubig.
4: Mm-hmm.
5: Mostly ano. And ang cognitive function natin, yung how the brain function healthily, yung concentration, yung memory, yung mood stability, ayon sa mga pag-aaral, napakahalaga ng tubig. Sabi nga ng studies, even 1-2% lang ng dehydration pwedeng magkaroon na ng fatigue, confusion, and headache yung isang tao.
4: Mm-hmm.
5: O kaya pala, ganun yung nangyayari pag mainit ang panahon.
4: Oh.
5: So, mahalaga sa brain.
4: Ito yung madalas, Doc, na iniinda ng mga kababayan natin. Pagka nagkukulang ng water intake, sakit talaga ng ulo.
5: Tama.
4: Oo, sumasakit talaga.
5: Another thing, aside from that, yung digestion, saka yung absorption of nutrient. Kasi yung tubig, tumutulong yun sa breakdown ng pagkain. Ina-assist din ng water yung pag-absorb ng vitamins, ng minerals, at prevention ng constipation.
4: Mm-hmm.
5: Patunay, yung laway is made out of water. Kaya nga, ang isa sa sign that you need water, pagtuyo na yung lalamunan, no? Pagtuyo na yung bibig mo. Di ba? Pati yung gastric juice o panunaw natin sa tiyan, pati yung intestinal fluid at lahat ng parte ng katawan dumidepende yan sa tubig, yung ating absorption and digestion. Next, yung detoxification. Ibig sabihin, yung paglilinis ng katawan, yung tubig mahalaga sa kidney para itapon niya yung waste product. Kasi yung mga acids and anything in the body like minerals, dissolve in water yan. So, hindi yan makakarating sa kidney para mailabas kung walang sapat na tubig. Kasi dun sa dissolve pagpunta niya sa kidney, so the kidney will filter out water together with the waste. Then, i-separate niya yung nutrients. Ano?
4: Mm-hmm.
5: So, yun ang function ng kidney para ma-detox o mapigilan yung toxin buildup sa katawan natin.
4: Mm-hmm.
5: Kung wala kang sapat na tubig, hindi kakayanin ng kidney mo na magkaroon siya ng sapat na paraan ng filtration.
4: Mm-hmm.
5: Kung filter ka at walang tubig, ipifilter mo. And last but not the least, yung lubrication ng ating mga joints. Kung feeling mo, ikaw masyado nang nagpuputukan yung mga kasukasuan mo, sumasakit na. Alam mo, may isang Japanese scientist ako narinig na. Sabi niya, maybe you are dehydrated.
4: Mm-hmm.
5: So you need to fill up some water in your body. So, magiging maganda yung joints mo, yung articulation ng mga joints na. Kasi yung fluid ng joints, tubig din yun eh.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? So, ganun po kahalaga ang tubig, mga katropa. Kung iisa-isahin natin yung basic function nito sa katawan, napakalawak niyan. Sinummarize ko lang yung kayang gawin ng tubig at dapat na, kumbaga, ma-maintain natin. So, itong mga body function na to, hindi siya magkaroon ng problema.
4: Mm-hmm. Lalo na ngayon, Dok. Lalo ngayong panahon ng tag-init. Init na painit ng panahon. Madalas talaga mapapansin natin, na nandyan, nakit yung mga ulo, discomfort sa ating pangangatawan.
5: Mga cramps, ganun. Uso
4: mga crampings, yan. Marahil ito dahil sa kakulangan ng water intake natin o hindi na natin nasusunod yung sapat na dami ng tubig na naiinom po natin, mga kaibigan, ha? Tungkol naman, Dok, sa dehydration na kalimitang makita natin sa mga taong exposed ha, sa init o yung mga high risk jobs o gaya ng mga construction workers or kahit yung mga ano mga guard na mga katropa natin diyan
5: yung mga traffic enforcer, police, sundalo,
4: yung kumbaga yung ano sila exposed lagi sila sa direct sunlight. Gaano kadelikado ba yan, Doc, sa dehydration?
5: Naku, napakadelikado kasi yung dehydration ibig sabihin niyan yung condition ng katawan kung saan bumababa yung fluid volume. Kumbaga parang mas marami yung lumalabas kaysa pumapasok. Kumbaga sa bangko, naubos mo na yung balance, maintaining balance mo.
4: Negative na.
5: Oo, yun ang unang dahilan kung bakit yung nagkakaroon ng imbalances sa normal body function. Kapag yung fluid, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok. So, ang tawag doon, dehydration. Ang mga common reason ng dehydration, una, yung hindi pag-inom ng sapat. Yun yung unang-una, no? Common. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis. Dahil pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan mo, naglalabas ka ng sweat as a precautionary measure ng katawan para hindi ka mag-overheat. Ano? Saka yung mga pagsusuka, halimbawa, nagkaroon ka ng food poisoning, suka ka ng suka, dumi ka ng dumi, yan, nakaka-dehydrate yan. Tapos yung lagnat. Kasi ang lagnat, constant yung temperature ng katawan, very high. O, yun yung mga dahilan ng dehydration. At alam mo ba, ang kauna-unahang sign that a person is dehydrated is uhaw. Akala nyo yung uhaw nyo, signal yun na, hoy, uminom ka na. No, it's a signal, SOS na yun ang katawan. Parang, yun nga ang ano daw sa tubig eh, hindi proactive ang sign na makikita mo sa ating katawan. Kundi reactive. Kasi pag nauhaw ka, meaning you are mildly dehydrated. Sabi nga ng isang ano is mga nasa 1% of your body body fluid tawag dito ay na deplete na ng katawan mo. So ang sign ng katawan para mapansin mo that it needs replenishment is uhaw. Yung katawan natin, warning system niya 'yon, yung uhaw. Lumalabas yan after mild dehydration ay nag-start na. Kaya nga hindi siya nagiging reactive na lang yung gagawin natin and not as a proactive indicator kasi yon, ano. So yung mga other symptoms ay dry mouth, yung bibig natin dry, yung ihi mo masyadong dark, tapos nakakaramdam ka ng parang mga muscle cramps, fatigue, pagkahilo, panghihina. Yan, sign yan ng mga advanced dehydration. Pag hindi na-treat yan, pwedeng magkaroon ka ng hypotension, babagsak yung blood pressure mo. Pwede masira yung kidney mo, yung tinatawag ng mga acute renal failure at mga heat-related illnesses. Lalo na yung mga bata, bantayin yung mga bata kasi yan, di marunong magreklamo yan.
4: Yun na nga, oo.
5: Minsan yung bata, iyak ning iyak, walang luha. Tapos hindi na umiihi. Tuwan-tuwa ka naman kasi walang hindi magastos sa diaper. Yung pala, hindi umiihi kasi dehydrated na.
4: Nako.
5: Oo, lalo sa panahong ito na mga baby, hindi naman nagreklamo yan. So, dapat natin tingnan. Kasi yung mga heat-related illnesses, ngayong summer, usong-uso yan.
4: Speaking of heat-related illnesses, Doc, ano, kabilang ba dyan yung heat stroke na tinatawag?
5: Tama. Mag-umpisa yan sa tinatawag na heat exhaustion. Ano, na yung katawan natin, ibig sabihin ng heat exhaustion, yung ating katawan ay nagbabawas ng tubig at salt. Yung mga electrolytes. Ano, typically dahil sa pagpapawis. On the other hand, yung init naman, masyadong tumataas yung core temperature ng ating katawan. So, kapag tumama yung heat exhaustion sa'yo, kinakailangan pong dalhin sa isang lugar na malamig, and within 30 minutes, dapat ma-cool down mo, within the span of 30 minutes, dapat mapalamig mo yung core temperature ng katawan. Pero, kung sumobra na, more than 30 minutes na, hindi bumababa yung core temperature ng katawan, at ang pasyente, nakikita mo pa na lalong nanghihina siya, life-threatening na yun, maaaring siya itinatamaan na ng heat stroke. Kasi pag above 40 degrees Celsius, nagkukos na yan ng brain dysfunction.
4: Nako.
5: O, nagkakaroon na ng confusion. Yung balat, titignan mo, mainit tapos dry. Tapos ang problema kasi sa heat stroke, potential yung organ failure pag ikaw hindi na-treat. Kaya nga pag may heat exhaustion, kailangan talaga ma-cool down immediately. At kung hindi ma-cool down, dalhin nyo na sa emergency. Lalo na kung may mga high blood na yan, diabetes or any condition, mga may cancer, mga may asthma, may high blood, kailangan nyong bigyan pansin yan. Kasi yun nga, karamihang, sabi nga nila, nakakamatay ang heat stroke pag hindi naagapan.
4: Ang heat stroke po, hindi lang yan yung direct expose sa sunlight.
5: Hindi lang.
4: Tropa, ha?
5: Kasi nga, sa loob nga ng ano eh, meron nga akong kakilala na heat stroke daw, bedridden yung pasyente, ha? Siyempre, pag bedridden ka, nandun ka lang sa loob ng bahay.
4: Loob ng bahay, oo.
5: Eh, na heat stroke daw.
4: Mm-hmm.
5: Eh, hindi naman yung nagbibilad sa init. Oh. Kasi yung ano, yung heat wave na tinatawag, mm-hmm. yung heat index.
4: Yung singaw.
5: Yung singaw sa labas. Siyempre, nasa gitna ka ng lugar na mainit, mm-hmm. no? Siyempre, yung init nun, yung nararamdaman ng balat mo, hindi yun ang basis eh.
4: Tama, no.
5: Diba? So, pwede nung pababain yung water, yung tubig ng katawan mo, iangat yung core body temperature mo na hindi mo napapansin.
4: Mm-hmm.
5: Kaya yung mga may high blood, mag-ingat po kayo.
4: Ayan, tama po. Maging doble, triple ingat ha sa inyo pong kalusugan. At lalo't higit, Doc, paano ba natin masisiguro na maging sapat yung tubig sa katawan natin para makaiwas po sa panganib sa mga ganitong karamdaman?
5: Yan ang magandang tanong. Unang-una, hydration talaga.
4: Mm-hmm.
5: Ang pinakang... Eh, di ba, pag dinadala ka sa ospital, anong unang ginagawa ng doktor sa'yo?
4: Swero.
5: Siniswerohan ka. Bakit? Kasi most conditions ng mga panghihina, mm-hmm. exhaustion, ay pagbagsak ng tubig ng katawan.
4: Yan.
5: Kaya ang swero, ang laman nun, salt.
4: Mm-hmm.
5: Di ba?
4: Mm-hmm.
5: Yung salt, electrolytes eh. Mm-hmm. Di ba? So yun yung ginagawa. Dahil ganung kahalaga ang hydration sa isang tao kapag sila ay nasa ganitong sitwasyon.
4: Mm-hmm.
5: Ordinaryo, nagtatrabaho tayo. Uminom tayo ng tubig ng regularly.
4: Mm-hmm.
5: Maraming strategy actually. Kaya nga nauso yung mga 2 liters na mga canisters.
4: Tama, o. Oh.
5: Diba? Nauso yun. Oh. Mga tumbler. Kasi nga, 2 liters is just the minimum requirements. Mm-hmm. So that's 8 glasses. Minimum lang yun. Parang pinakang mababa yun. Ano? So, simple lang para hindi mo malimutan. Maglagay ka sa tumbler ng isang... yung good for your daily consumption.
4: Mm-hmm.
5: Then, kumuha ka doon every time.
4: Mm-hmm.
5: Hanggang sa maubos mo.
4: Mm-hmm.
5: Within the day. Hindi kasama yung gabi kasi yung gabi, supposed to be, hindi tayo dapat inom ng tubig. Eh. So, yun. Within the day, we need to complete the required number of glasses that we need to take.
4: Mm-hmm.
5: Kumain tayo ng mga mayayaman sa tubig na mga pagkain, gaya ng prutas at gulay na magpo-provide sa atin ng hydration, katulad ng watermelon. 90% ng pakwan tubig.
4: Water,
5: Yung pipino, matubig yan. Yung oranges, pineapple, at saka yung coconut water, yung buko.
4: Yan.
5: Kasi yung coconut water, bukod sa siya ay meron ng tubig, meron pa siyang ability to hydrate us ultimately.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yun yung, ang tubig daw ng buko, kung titingnan mo yung composition, is almost similar sa ating blood plasma.
4: Mm-hmm.
5: Yung sa tubig na ating dugo. Mm-hmm. Kaya ito ay may dalang mga electrolytes, syempre, vitamins. At itong electrolyte balance is importante sa panahong ito kasi sodium, potassium, and magnesium, mm-hmm. tumutulong yan sa fluid balance natin.
4: Ayun.
5: Kasi kung sapat daw electrolytes mo, hindi ganun kadaling madideplete yung tubig ng katawan mo.
4: Mm-hmm.
5: Eh kung mababa yung sodium and potassium mo, madaling madideplete yung water ng katawan mo. So kung walang electrolytes, hindi rin magiging effective yung tubig na iniinom natin. Mm-hmm. Hindi rin mapapakinabangan. Kaya nga, kinakailangan din talaga na yun ang gawin natin. Limitahan natin yung caffeine, mm-hmm. mga kape, na mataas ang caffeine, yung mga alcoholic beverages, yung matatamis na inumin kasi tumataas yung fluid loss natin.
4: Ayan pa naman, Dok, ang problema. Pagka mainit ang panahon, mas masarap uminom ng malamig at may kulay na mga inumin.
5: Trick lang sa utak yun kasi malamig eh.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, yun nga yung sinasabi ng isang narinig kong magaling na doktor, na kapag daw iniinom natin malamig, it tricks the brain as if we are hydrated.
4: Mm-hmm.
5: Pero sa totoo, hindi.
4: Nako.
5: O, alam ba, soft drinks. Inom ka ng soft drinks. Tapos may mga pag-anon-ganon ka pa. Kasi malamig. Para kang na-cool down. Pero,
4: low.
5: Yun yung iwasan. Kasi the more we consume foods that rich in sugar, mas maraming fluid ang mawawala.
4: Mm-hmm.
5: Saka alam mo yung caffeine, ihi ka ng ihi dyan eh.
4: Tama, Dok. Oo.
5: Diba? So, ano yan? Diuretic yun.
4: Masalbahan nyo pag uminom kayo ng isang tasa ng caffeinated coffee, ang ihi mo, mga isang baso o higit pa.
5: Tapos pag amoy mo sa pag-ihi mo, naamoy mo yung kape.
4: Kape, oo.
5: Yan ang amoy ng pa-check na kayo ng kidney pag ano. Mm-hmm. Tapos natin yung mga exercises na matindi, lalo na kung sa mga panahong mainit na.
4: Mm-hmm.
5: Kaya kung mag-exercise kayo, piliin nyo yung medyo hindi mo masyadong mainit. For the sake of exercise. Tapos, gumamit kayo ng mga hydrotherapy technique, di marami pwedeng gamitin para ma-cool down ng katawan. Nandiyan yung paliligo, yung cold shower, warm bath. Alam mo ba, ang warm bath, nakakatulong din. Dok, mainit eh.
4: Mm-hmm.
5: Bakit? Nakakatulong siya sa pagpapasingaw ng body temperature, ng core body temperature natin, yung warm bath.
4: Mm-hmm.
5: Ginagawa yan sa ibang mga bansa na may mga winter. Sa atin naman, walang winter. So, cold bath is cold shower, okay na yun.
4: Mm-hmm.
5: Tapos yung mga cold compress, lalagay mo sa batok mo, pag tanghali, lalo may high blood ka, lagay mo yung ulo, yung batok mo ng cold compress. yung paa mo isok mo sa malamig na tubig, yeah. It will cool down the body. Kasi alam mo, dumadaloy na dugo dun sa paa mo. It's the same thing na dumadaloy sa puso mo.
4: Mm-hmm.
5: So, naku-cool down yung blood kapag dumadaan dun sa cold soak.
4: Mm-hmm.
5: And yung mga foot soaks and compresses, yung basain mo daw yung medyas, i-medyas mo, it will lower your temperature. Ngayon, yung iba na nasobrahan naman, mm-hmm. Sabi ni Doc, kailangan uminom ng tubig ng marami.
4: Mm-hmm.
5: Eh, hindi naman, nag-warning tayo dun sa tinatawag naman overhydration.
4: Yan.
5: Oo, kasi merong...
4: Meron kasi yung iba, Doc, ang iniisip nila, inom ako ngayon ng 1 litro. So isang
5: litro, isang inom.
4: Para mamaya, hindi na ako iinom.
5: Para sabi nyo, kayo nga, sasabihin nyo, 8 glasses, ako 8 liters.
4: Grabe.
5: Mali po yun. Kasi ang tawag po doon ay overhydration, tinatawag din nila itong water intoxication.
4: Mm-hmm.

0: Pwede ka malunod. Kahit hindi ka lumalangoy sa ilog, pwede ka malunod sa iniinom mong tubig. Kasi kapag umiinom ka ng tubig na more than your body can handle, nagkukos siya ng balance, sa balance ng electrolytes natin, hindi na nagiging effective kasi nadidissolve niya yung electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: At pag na-dilute yun ng todo, yung mga electrolytes sa katawan natin, magkakaproblema tayo. Ang tawag doon is yung hyponatremia.
1: Mm-hmm.
0: Okay, na kung saan ikaw ay nagkaroon ng oversupply of water in your body. So, doon tayo sa gitna lang.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa nakikinig ngayon, hindi ibig sabihin uminom ka ng sandamakmak na tubig, sundin mo lang yung required. Kaya nga sabi nga ng isang magaling na author, uminom ka daw ng tubig, hindi mahalaga yung maramihan sa isang inom. Kahit pa konti-konti lang, basta ma-follow mo yung number of water na you need every day.
1: Oh, throughout the day.
0: Oh, throughout the day. Oh, yun yung suggestion po natin mga katropa para manatili tayong hydrated. At iwasan mo talaga ang direct prolonged exposure sa sunlight. Lalo na ngayong summer, iba yung init ngayon eh.
1: Tama do.
0: Ako, lumabas lang dito sa studio, pupunta lang sa CR eh. Iba na yung pakiramdam ng balat, sobrang init.
1: Something talaga sa balat.
0: Oo. Oh. Yun ay delikado sa ating kalusugan.
1: Sa lalo po sa mga prone. Ayan, or ibig sabihin, meron kayong mga current condition like hypertension.
0: Yan, una-una yan.
1: Diabetes, ano. At iba pa na mga inflammatory diseases sa inyong pangatawan. Kaya wag mo nang masyadong mag-expose sa direct sunlight, mga kaibigan. Ha? At syempre, of course, sa room din ninyo, mas maganda, well-ventilated. Ha? Tapos yung, kumbaga, ayos yung ano niyo yung room temperature, ha. Kasi hindi nga lumalabas, doc, para maiwasan yung direct sunlight. Doon naman sa loob ng bahay,
0: kulong na kulong
1: din. Oo, naka-electric pa naman, pero yung hangin na umiikot, nanginit pa din.
0: Oh, dapat ay well ventilated. Yes, talaga. Yung tawag nga nila aircon, air continuous.
1: Yan. At huwag kalimutan, water talaga, mga kaibigan, ha.
0: Yes.
1: Plenty of water, enough water na intake natin, napakahalaga yan. Sabayan nyo pa ng mga fresh fruit juices. Kaya ngayon mga katas ngayon na season na mga prutas. Yan po ang kainin natin.
0: Sabayan nyo na ng Santon Plus Gold.
1: Yun.
0: Kasi yung Santon Plus Gold, ang dami niyang electrolytes.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami niyang mga plant phytochemical na nakatutulong sa balance ng fluid ng katawan natin. Mm-hmm. Oh, yun ang kagandahan dyan. Tapos, siyempre, ang pag-take ng Santon Plus Gold ng walang sapat na tubig, hindi rin masyadong ma-absorb ng katawan. Kaya sabayan nyo lagi ng tubig po.
1: Oo.
0: O yung inyong pag-inom ng Santon Plus Gold.
1: Santon Gold, Herba Capsule, at Santon Vitamin C. Mga mahalagang mga suplemento yan, ha. Ngayong panahon pa rin ng tag-init, ayan, init ng painit ang klima natin, ay uminom po ng ganitong mga suplemento. Isabayan sa pag-inom ng sapat na dami ng tubig para maiwasan po, mga kaibigan, ha, itong dehydration at iba pa mga karamdaman na link sa ganito pong problema.
2: The secret of health.
1: So, mga kabayan din dyan, ako meron kayong mga katanungan tungkol sa atin pong pinag-uusapan, text lang yan dito sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Ha? Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hey, good morning po. Ano pa pala natin po?
4: Kirina.
3: Hey,
4: Kirina Buboy.
3: Buboy. Nanay, nakwento ko sa amin na gumagamit na po kayo ng ng produkto ng East to Health.
4: Opo.
3: Ano product na yan?
4: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
3: Santon Gold capsule. Gold,
4: oh.
3: Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
4: Tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
3: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
4: Oo.
3: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
4: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng juice, parang nag-jamunin mo nang niyang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-iisa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakas ka sa taas?
3: Okay. So, bok, nakagay

0: nyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
1: Yung panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong tantol cookie at saka mga tantol flat. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na maganda, malusog.
0: Salamat na, Nay, ha, sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yes to Health.
2: Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Sunzone Gold, Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice, agahanap talaga ako ng kape nang di nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sunzone Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Sunzone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
4: Mampibili sa mga butika.
2: Gusto

0: paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ako po si Louis La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast. At simula reporter hanggang maging broadcaster, angkorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang nasanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
1: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Shanton Gold Coffee Mix.
4: Hey, good morning. Ano pala natin?
5: Melchor Riano.
4: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
5: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
4: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
5: mas okay pa siya.
4: Maraming salamat, sir.
5: Okay, thank you rin.
1: Shanton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Shanton Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Shanton Gold Live Testimony.
6: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
7: Ako po si Dominic Sin Abarac Valdez.
6: Taga saan ka, ano, Dominic?
7: Taga San Mateo, Isabela po.
6: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Shanton Gold?
7: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minum po ako ng Shanton Gold at Shanton Plus Herbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
6: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Shanton Plus Gold?
7: Iniimbitahan po sila na subukan din po ang Shanton Plus Gold at Shanton Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
6: Maraming salamat.
1: Shanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Dr. Michelle Hinas at Dr. Algie Bakla.
1: Magandang hapon mga katropa.
0: Ang programa po ito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Napakinggan nyo naman mga kaibigan ang mga kababayan natin na sumubok ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Sa mga hindi pa nakasubok ng atin pong napaka-powerful na suplemento, ha? Ito yung ano natin, Doc, madalas magkaubusan din sa mga parmasya ang napakalakas na Santon Gold Herbal Capsule. Punong-puno po yan siya ng mga antioxidants, mga nutrisyon, ha, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ano yung ba ang nutrisyon? Amazingly gumagawa sa atin pong pangangatawan beyond our imagination, ano?
1: O, tsaka kita mo yung ano, yung kahapon nga, Thursday kahapon, nandiyan ako sa Batangas branch, ano? May isang pumunta doon na yun ang bugan niya kaagad. Sabi niya, galing-galing talaga ng ano, Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi yung kanyang nakakapang bukol daw dito na matagal na yan, parang gusto niya pa-opera. Kaya lang, wala siyang pera. Mm-hmm. Matagal lang siya nagtitake eh. Pero napansin daw niya, minsan isang araw, maliit na. Mm-hmm. Hanggang sa tuloy-tuloy, nawala na yung bukol.
0: Yun, no?
1: O yun yung, kaya sabi niya, andito ako, bibili ako ng, ano, ng isang box. Mm-hmm. Kasi meron din akong mga kapitbahay na ano, papabili daw.
0: Oh.
1: O, kaya, happy listening doon sa atin. Hindi ko na ano yung nahingi yung, ano, yung name niya.
0: Pangalan niya. Oh.
1: Pero nakakatuwa pag may mga ganun mga result. Kasi, hindi naman ibig sabihin na yung Santon Plus Gold gamot sa bukol.
0: Mm-hmm.
1: Kundi nagbibigay ito ng sustansya na yun naman yung nagpapabilis sa activity ability ng katawan natin na siya mismo magtatanggal ng bukol.
0: Siya mismo yung magkocorrect eh.
1: Yun ang actually, built-in yan sa katawan natin eh. Kaya lang naman hindi nangyayari yung ganong effective sa mga ibang tao. Kulang sila sa mga ano eh, sa sustansyang kailangan.
0: Mm-hmm. Kulang yung tools, kumbaga, nagagamitin ng katawan mo para maisagawa niya yung ganong functions. Ano?
1: Parang nagpatayo ka ng bahay, meron kang hinayar na karpintero, o alwagi, or mason. Wala ka namang
0: materials.
1: So, yun ang point. Mm-hmm. So, ang ginagawa natin dito, we are just providing what the body needs to function well.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan natin, ha? Santon Gold Herbal Capsule. Sito it na nakakainin po tayo nito araw-araw bilang pangontra sa iba't ibang mga karamdaman. At syempre, dagdag ng nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ano? Pang-prevent, ha? Ng samot-saring karamdaman na po pwedeng maminsala sa atin pong kalusugan, ha? Santon Gold Herbal Capsule. Sabayin po ng pag-inom ng Santon Vitamin C at Premium D3. Mabibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. Sa mga may mga katanungan, ha, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, unsay tambal sa usahay lang makabawas. Andi ng Cotabato.
1: Naintindihan ko yan.
0: Ayan.
1: Kahit isaya. gamot sa hindi makadumi.
0: Mm-hmm. Isang beses, minsan lang daw makadumi. Yan.
1: Yun ang problema, pag minsan lang. Kasi ang pagkain mo, halimbawa, hindi lang 3 times a day. Madalas kang humakit, tapos hindi ka dumudumi ng sapat. Ano?
0: Naku, problema yan.
1: Ang tawag nga nila dyan, you can develop toxemia.
0: Mm-hmm.
1: O yung toxin, pwedeng mag-accumulate sa katawan natin. So, ang gawin nyo po ganito. Very simple lang. Actually, doon sa mga namang problema, ito challenge ko sa inyo. Ganito lang. Kumain ka lang ng kanin isang beses ang araw. Ang gawin mong breakfast, either yung mga prutas gaya ng pinya, papaya, mansana, saging. Yan. Tapos saging na sabah, na nilaga.
0: Mm-hmm.
1: Breakfast mo, tapos sa gabi, fruits. Fruits din. Yung, actually, saging na sabah, yung nilaga, ha, nahinog na saging na sabah, magandang roughage yan. Tapos yung kamoting kahoy na sinausaw mo sa, ang ulam mo ay kinudkod na nyog na may konting asin.
0: Mm-hmm.
1: Actually, yun yung mga fiber na nagbubus ng peristalsis ng ating colon.
0: Oo.
1: Kasi, alam, noon ang panahon, ba't hindi masyadong problema yan ng mga ninuno natin? Mm-hmm. Kasi noon, hindi uso ang mga refined na food.
0: Hindi uso yung mga processed
1: foods. Panahon na siguro ng mga ninuno natin, way back 40-50 years ago, ng mga maliliit pa tayo. Maraming fiber talagang kinakain ng mga natin. Yung mga dilata, pag mahirap ka lang nung panahon, mag-average ka lang, yung mga noodles, hindi yan available eh.
0: Mm-hmm.
1: Actually, naalala ko nun, yung mga noodles, mga ganun, pag may package galing ibang bansa, yun ang laman. Yun ang laman, mga noodles. Ngayon, di, international na yung, ano, yung na makikita mo sa grocery ngayon. So, ibig sabihin, bumaha na yung mga processed foods na kulang talaga sa fiber. Yun ang isang unang reason bakit mahina yung pagdumi. So, ang gagawin mo, reverse, damihan mo ng fiber. Kain ka ng mga kangkong, malunggay, everyday. Saka bawasan ang karne. Kasi ang karne talaga, yan ang unang-unang reason bakit nagkakaroon ng pagbabara yung dumi sa tiyan na hindi na nakakalabas na maano. Kasi ang karne kasi walang fiber yan. Zero fiber yan. Oh, ganun pong gawin ninyo. Tapos, sa umaga, pagising mo, mag-Santon na plus coffee mix ka. Yung unang coffee natin. Kasi mataas ang fiber content nun.
0: Because of the
1: soya. Yung soybean. So, yun ang inumin ninyo. Sa umaga, pagising, unahin nyo muna yung mainit na tubig.
0: Yan.
1: Mga isa o dalawang basong mainit na tubig. Pagising ha, pwede nyo samahan ng apple cider vinegar or pinigang kalamansi.
0: Yan.
1: Tapos pag nainom mo na yon, palipas konti, pwede ka na magkape. Yun yung magandang gawin po ninyo sa umaga. O, tapos yun, yung once a day ka lang magra-rise, sabihin na natin 2 weeks mo gawin yan, magiging okay ang ano mo pagdumi.
0: Malaking ano nun.
1: O, ang dami nating mga listener dito na nagchat-chat sa akin, Dok, yun lang naman pala ang ano, tagal-tagal kong tiniis ng constipation, yun lang pala pwede kong gawin na mabisa eh. Umiinom pa sila ng ano ha, yung mga pampadumi. Tapos yung iba, dependent pa sa mga iniinom para makadumi. Oh. Which is hindi maganda na lagi kayo nakadepende doon.
0: Oo. Oh. Kasi pagka naging habit nyo na yung pag-inom ng mga laxatives na yan, mahirapan na yung colon nyo, ano? Na gawin yung, ano niya, yung sariling functions talaga niya para ipalabas yung mga dumi na yan, ha? And then, drink plenty of water pa rin kasi ang tubig, water, tutulong yan siya.
1: Yan ang isa sa sinasabi nga natin kanina na yung digestion and accumulation and ano. Pag kulang ka sa tubig, isa yan sa problema mo, matigas yung dumi, hindi ka makakaano. Saka yung muscles ng ating mga bituka, dumi depende rin sa hydration
0: sa
1: yun para makagalaw sila ng maayos.
0: Yan ha. Fiber, water, tapos yun, bawas sa mga highly processed ng mga pagkain.
1: Tama.
0: Para maging normal ang inyong pong bowel movement, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Doc, ano po ba talaga ang gamot sa fatty liver? 6-8 years old na po ako. Kaso, nagkaroon po ako ng fatty liver.
1: Oh, commonly yan sa mga edad na ganyan. Kasi yung, kumbaga, bumabagal na yung metabolism natin.
0: Yes,
1: Yung how will the body process fats and cholesterol. Pag nagkaroon kayo ng fatty liver, unang-unang way is to lower your intake of tawag dito, dietary cholesterol. Ang dietary cholesterol, makukuha mo yan sa animal products. Okay, so unang-una, bawas karne or kung kayo naman kayang mabuhay ng walang karne, much better. Puro gulay ang kainin nyo, prutas, and it will automatically change everything, ano, yung inyong fat sa katawan, dahan-dahan magbabawas yan. Kasi hindi na maraming pinapasok mo eh. Ano bang rules and common law of nature? Kapag sapat, ang pinapasok mo at hindi sobra, it will not affect you. Normal lang. Pero pag sobra kaysa sa kailangan, it will clog the system.
0: Yun,
1: so pag nag-clog yung fat sa katawan natin, saan yan magdideposito? Sa ating mga muscles, sa ating liver, maapektuhan niya. So ganun po yung unang gawin nyo. Bawas po ng mga animal products. Then uminom kayo ng mga inumin na pwedeng nagpapabilis, nag-accelerate ng process of metabolism. Yung Santon Plus Gold, napaka-epektibo niya na capsule na nagbibigay ng mga sustansyang kailangan ng katawan to accelerate our metabolism. Yung mga phytochemicals dyan ay proven na nakakatulong sa katawan natin. Yung mga diabetes, yung mga matataas yung cholesterol. Marami nang gumawa. They take that for a certain period of time. Tapos yung iba nagdi-detox. May program kami sa Yes to Health na gagawin nyo, ano yung mga iiwasang pagkain, ano yung mga focus ng diet ninyo, ano yung mga iti-take nyo herbal supplement or may capsules or lalagain. And eventually, after a few weeks, pag nagpapatest sila ng kanilang, nagpapa-ultrasound sila, wala na yung fatty liver nila.
0: Okay na, SGP to SGO.
1: Oh, kasi alam mo, ang fatty liver is a lifestyle disease eh. Ibig sabihin, condition, dahilan sa ating dietary choices, sa ating lifestyle. Na hindi naman ito mahirap gawin, pero ang consequences of having fatty liver for a long period of time ay mahirap. Kasi pwedeng magkaroon ka ng scarring of your liver. Kasi just imagine yung fats mag-i-embed sa liver cells mo for a long time. So pwedeng magkaroon ka ng liver fibrosis or anything that affects your normal liver function. O kaya dapat pag may fatty liver kayo, yun ang unang gagawin nyo, diet ang i-consider nyo muna.
0: Even yung cirrhosis of the liver ay minsan or madalas na nag-uumpisa sa fatty liver.
1: Yeah, yung mga non-alcoholic liver diseases, yung tinatawag nilang, ano yan? Isa sa common reason yung hepatic steatosis, yung liver fat talaga.
0: Yan, ako.
1: Kahit di kayo umiinom ng alak, pwede kayong tamaan ng mga liver disease na ano. Commonly makikita mo sa umiinom ng alak.
0: Kaya ingat-ingat po talaga ha, sa ating mga kinakain. Yung iba na

0: it will be stored in the liver mm-hmm. in the forms of fat.
1: Fats, yeah.
0: Kumbaga, matalino ang katawan eh. Kasi kung yung sugar, hindi mo sobra. Iko-convert yun ang atay mo into fats. So kahit minsan yung iba umiiwas sa mamantika pero fatty liver pa rin. Eh mahilig kumain kasi ng matataas yung mga carbohydrates mm-hmm. na properties, yung mga glucose sinasabi.
1: Saka yung mga drinks na masyado matamis, Dok.
0: Yun ang pinakamabilis magbigay ng sugar sa katawan yung iniinom.
1: Ako.
0: Kasi direkta na yun eh. Pag ininom mo yung isang bagay, it will be directly absorbed.
1: Digestion diretso na sa absorption. Kaya doble ingat po tayo ha sa ganito pong mga ipinapasok natin sa atin pong pangangatawan. Hence, ito po ay makapagdulot ng problema. Ano?
0: So, kaya ang gawin nyo, i-take nyo yung Santon Plus Gold, Santon Vitsi, saka yung Premium D3. Kasi yung tatlo na yun po kasi sinadyang i-combine together. Kasi may kanya-kanya silang purpose eh.
1: Yan, oo.
0: Diba? Yung Santon Plus Gold will give you phytochemicals na kailangan for metabolism, etc. Vitamin C naman, catalyst. Parang susi yung vitamin C. Then, essential fatty acid. Kasi alam mo, kailangan mo to suppress and control fat din. Kaya, di ba, yung mga vitamin D, vitamin E, vitamin K, hindi mo ma-absorb yan pag walang fat.
1: Tama, Dok. Oh.
0: So, you need essential fatty acid. Meron tayo yan yung sa Premium D3 Softgel Capsule. Plus, vitamin D3 na very important naman sa pag-facilitate ng calcium absorption, yung immune system. So, lahat ng yan may purpose, mga katropa. Kaya nga, pag sinasabi namin na, i-take nyo yung yung tatlo, ultimate hindi namin sinasadya na marami kayong iinumin. Kumbaga, nakikita kasi namin na pinaka the best na meron kayo nung kahit yung tatlo lang muna na yon. Then yung mga coffee natin as an alternative, di ba? Instead na yung kinakape ninyo, mataas yung diuretic properties kasi mataas ang caffeine, ay di-ship kayo doon sa pinakang healthy coffee.
1: Ayan ha, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito po mga problema, see to it na may sasayos na o mamomodify natin yung atin pong diet at the same time, lifestyle changes. At isama po ninyo doon sa inyo pong changes na yun, yung pag-inom ng atin pong ultimate trio. Kumbaga, isama natin siya sa atin pong lifestyle at sa diet po natin, mga kaibigan. Ha? Para naman sa mga kababayan natin, mga mahilig sa kape dyan, subukan nyo yung mga healthy coffee po natin. Ha? Meron tayong mga plenty of choices ng coffee na pwede nyo pong pagpilian. Nandiyan natin pong Santon Gold Coffee Mix. So, sa mga gustong makakuha ng collagen and glutathione sa kanilang mga kape na iniinom, plus may mga herb extract. Kung ano yung components ng Santon Gold Herbal Capsule natin, siya rin nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ha? At saka yung atin pong Santon Plus Coffee Mix. Para naman sa mga kababayan natin, itong Santon Plus Coffee Mix natin, tinatawag natin yan na friendly coffee. Pwede makainom kahit mga bata, matanda, may sakit man, wala. Pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix natin. Especially sa mga nakakaranas ng hormonal imbalances. Ha? Kasi meron yan siyang mapagkukunan na mayaman ng mga isoflavones through the soybean powder po niya, mga kaibigan. At meron din tayo, Dok, yung Premium D3 Coffee natin. Pero sa mga gusto magpatibay ng kanila pong mga buto, kumbaga gusto mong mag-intake ng vitamin D3 in form coffee of form. Coffee, yan. Meron tayo, Premium D3 Coffee, mga kababayan. Ha? Yung mga choices of coffee na pwede po ninyong pagpilihan at available po lahat yan sa mga pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Gastro Health para po makasigurado na inyo pong inumin o gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. The secret of health. Para po mga kaibigan, napakabilis ng oras natin, Dok. Baka ipahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you ha sa ating mga katropang taga-subaybay dahil lumipas na naman itong ating isang episode na hopefully nakatulong po sa inyo. Alam niyo naman na talagang maraming sakit ang pwede maiwasan kung alam lang natin kung ano ating gagawin. Salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto hanggang sa muli po. Maraming salamat. Si Dok Adjo po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan tayo na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganyan na rin salamat po ng tumatangkilik na mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa mga katanungan na hindi po natin tugunan, ay sa mga susunod na programa po natin, sasagutin natin ang inyong pong mga inquiries. Sa alam po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hina.

0: Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang kapagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Ka Clarex sana.
3: Exciting!
0: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Summer managatrupa.
3: Ang
5: saya-saya! Sa Tibuok XFM Network Philippines.
3: Summer na! Katropa!
6: Ka-Clarex, Ana!
1: Exciting!

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Hello sa mga naglantaw karon, si Gengski, Roylan, Rekla, Ritikan Jeff, and kinsa pa man ni Christina Taliedo. Shoutout day sa Roylan family. Yeah, siya may katmon. Actually, dili man lang yung Roylan lang kay gibag-on man guna. Roela. Oh, naghan pud og Roylan. Shoutout pud sa Abafo, Abafo. Abafo family. Okay, mo nang kadugo sa ako ang amahan. Abafo ang akong papa. Pero inangutana, share ko lang. Mo lang, Padilla Sokio Editha. Hello po, may pagpaminaw. Asa mo na minaw karon? I-comment niyo asa mong lugar karon. Aron pud nga mahibaw-an ato. Asa ba kita kusugag yun? Shout out diri sa mga amigo na ko, DJ Reyna, si Anthony, si Uncle Gaga, Ray Kims, Darwin, RG Boys, Wawi, Tata, Eddie Boy, o si ako. Oh, apil daw siya eh. Apil na to. Sige, apil na to ni. Si Andy Pinathan, thank you DJ Reyna, I love you. Kadawat ragi kog I love you, no, sa ako mga listener ragi yun. Ay naman. Charlene, ma'am, hapon na sad. Yes, hapon na bitaw. Hello sa imuha din ha. Pero ay lang kay kunonaan nyo ang panihapon o niya kay maminaw sa tadinhi. Oh, samtang gubot kay ang gobyerno na to. Diba? Kanang, I know. Kalagitnaan tayo ng gulo. Mura naman nag-circus atong gobyerno. Ay, variety show ba ni? Taki kaayo atong gobyerno rin ay pindihon man sa mga variety show ani sa Korea. Na para bang kuan K-pop drama? Korean drama di ay napapaitin, asikaso na ba ang mga asikaso na ba ang ato mga gimbuhaton di sa pagservisyo sa katawhan? Nabisi naman mo ginukdanay din ha? Bansad po. Minom lang. Toasang bosing sa kuha na di ko ay ba't napagawa sa mag-statement? Ang wala lang nangyayari ay wala gubot niya, walang resolution. Saan na naman taani? Pahuman na lang tuig. Sige na silang inawayay dahil sa gobyerno, kita ani ng umbot lang, wala giyo, wala giyon. Hanggang may ibabayad tayo ng tax, sige lang, away lang muna kayo dyan. Magipang bayaran nato ni sila sa ato ang mga tax nung no? Sige rin, inawayay din ha. Apoy, kayo mo ay. Kami din nga muna ragdawat sa among mga minimum wages. Kamu gadawat mong sweldo. Nasa naman ni TGC na nangasaba naman. Pero kung makalagot mong gudo ay. Tanan na to, naiuban di hapod nga. Wala di karapatan nga kaniha chika lang nako ni nayo man mga ngano magyoyo man ang uban niya nga wala man ni mga trabaho apo di gayoyo nga walay trabaho do man do gabayad og tax ingan bitag iskwila mug tarong ang tax mga katropa wala lang na nagikan sa income tax anang tagabayad wala exempted din bisag ang tambay diha gabayad di nga naman pag mupalit nag yosi dako kayog taxes ang yosi. Naapod yung mga dagang klase-klase magunang taxes mga katropa. Ay mo, pag kamuno, ambot lang. Tanan ta dapat mga saba, Lord, kung tanan kita, gabayad og taxes. Dili lang tungkol sa income tax, mga business tax ninyo. Musa man ng tax-tax, kay gobyernos Pilipinas, puros taxes man. Hindi lang man ang gobyerno sa Pilipinas, tibok tak at tibokan, mga yan lang. Bisag laing naso, dami mga taxes. Pero kung lang bakapoy kay day. Unang, wala ko'y laing tumong din eh. Sa stress sa gobyerno, tagaan ta mo og lingaw. Diba, mura man na, adlib dagun na ako. Kung parang kasunin ako ang programa. Ako po DJ Reyna, gi-profile pic pod sa Taka DJ. Love you DJ. Sara ka buka kung ganahan niya mag-profile pic na ako si Jordan lang. Pano galing? Jackie Rayleigh Minyoza. Sana ako sana. Okay. Sorry nga. Kataas yung pangalan. Shoutout ko sa akong amigo. Diri si Tonyo Bayawa. Mikan Terodel S. Ramirez. Ang atong X-rated drama. Adlong ko ayon. Unsa man Biyernes man dito ron, no? Naluding si Ginita. Adlong Biyernes mga katropa para ni makarelate mo ani ay. Actually dili na ang story niya, dili man makarelate ang tanan pero ang thought ani kitang tanan. Kay bahaw mo mga katropa. Dili lang sa gugma nagpangita ta og second chances. Apan nangita sa tag second chances sa ato ang kinabuhi. Angay ni mong buhaton kung ikaw ang letter sender. Kung diin nagikan ka sa mga binuhatan na ang tanan nga makahibaw, palayo ni mo tungod kay gituring kang kriminal. Gituring kang dautan nga tao. Sa may angay ni mong buhaton. Sa may angay buhaton kung ang imong kinabuhi, paminaw ni mo gikontra na kastibo kalibutan. Kailaing tumong kundi dawaton kapag usap. Unang andam-andami katropa, basi ka muna makarelate ani. Kung di manggaling mo karelate, basi niya huwag ka na makahatag mong advice. Sa mga taga XFM Canlaon, XFM Bukidnon, Gihulungan, XFM General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, sa XFM Pagadian, XFM Mati, Cotabato, Zamboanga, and San Francisco, Agusan del Sur. Iyon na na iyong mga tigpaminawan diha nga. Pakusgi ang radyo. Kaya ako ng Sugdan, ang X-rated drama, mga katropa mo ng sit back and relax mo ng ayaw liswahan.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Sugo sa may pamatasan, may labot na mga way batasan. Of course, may hapon ka ninyong tanan. Hello, welcome sa programang X-Rated. Laing sugilano na sa habang atong madung kaniining atong programa. O kayo mo kalimot ka tropa ha? I-like and share and comment. Kasi niya maglimot-limot mo din ha. Sa puto niya ako. May hapon sa inyo mga suking tigpaminawan, DJ RC. Labi na sa X-Rated. Kaning swatampo nga, atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga, taga Dumaguete City. Kining maong tampo karon, ato ning giuluhan. Og born again. Yes, DJ RC, born again ang ako ang title ni ining ako ang sulat sugilanon. Tungudugog alang, kay gusto ko na ako i-share ang akong kaagi. Tago alang ko sa pangalan. Bell. Nanak ko sa hustong pangilaron, DJ RC. Aduna ko'y kaulaw nga i-share kining akong kaagi tungudog alang nga posibleng inyo kong mahusgahan. Apan, DJ RC, wala ko'y laing tumong kundili maghimong silbi nga inspirasyon sa uban. Nga aduna pa'y paglaom para nato. Aduna pa'y paglaom. Pero diligid malikayan, DJ RC, nga inaanig yun.

0: Ay, ay, ay. ¿Tú? Ay, con crush. Ay, blanco. Backstage ang imong beauty.
1: Ay, aha ka.
0: Lakas ni ka, gugda.
1: Gugda na. Gugda na ka.
0: Ay, ay, ay. Ay, ay, sa good.
2: May mo ba? Ayaw alihan akong dan?
0: Hmm?
2: Suspito, good?
0: Naina ni mo, oy. Mag ka man agad. Sorry ha, nagkainom lang ko gamay. Uy, quick crush biote ka. May ko nagod ta. Ayaw ko kuy chapuira.

0: Dunay kaibog sa anak ni Mamer? Kana si Jonas? Oy! Wa ka mayabag! Wa gani ka magtanaw sa imong kaugalingon? Kuya, in ka naman lang gani! Kay tagsa ka naman lang mapauli din eh! Kasige lang ka gwaldas! Ambot ni mo! Kano sa baka ka mabutan?
1: Ma?
0: Hoy! Tanaw na gano'ng imong kaugalingon, ha? Nay, naitsura ni mo, ha? Nay, wa magani kay panudlay sa imong buhok! Hoy! Unya ang anak pagyud ni Mamer? Nga katarong anak? Doon na pa'y trabaho! Disente! Unya ikaw! Ambot lang! Babay ka mong tangbuha, pero badlongon nga way sama!

0: pariwara jud ko, DJ RC. Walay nakapugog na ako at tungtungura bisan pa nga akong mga ginikanan. Abot ba? Wala naman ko'y paki sa unsay may sulti sa mga tao din hinako. Ang mahinumduman lang ah, kung mahinumdanon lang kay magmalipayon ko. Aminado ko, DJ RC, nga wala na namaong nga kumagi pang buhay. Ugo niya, maukin eh. Ang sunod nga nahita po.
1: Oh.
2: Saan? Trip ko ni mo?
1: Trip, tika.
2: Sa pamayagang gido kayaan. Atong paboto ng atong doha ka-trip.

Ay, gitano de acá. Ay, gitano de acá, pues, tía, vamos.

0: Hai.
1: Uy, ikaw ang Denibel. Kiyawan ang tanim mo na. Pasalipod ka man dia sa kahoy yung kalit lang kang tunga. Sabituyo niyo.
0: Sorry, ha? Kanan lagi ko ni mo.
1: Bida! Ikaw ba? Kulit lagi ni mo eh? Kapila mo kakipagkatao sa mong mama eh? Anong gaya ka mong kiko? Abili mo no? Siguro no? Kung tarong ka pa? Patulan ang tati ka!
0: Bantay ha! Bantay, Jud! Ano nga? Kung magtarong ko, pwede na ta! Ha? Tubag!
1: Isa?

0: kamu inom? O gonsa may nakaon ni mong babayhana ka?
1: Ay, maghinahinay na kong usap sa kong kaugalingon. Tungod og alang ni Jonas.
0: Hala? Unsa?
1: Ay! Ikaw ilang ko diya. Pero mo nang inuod. Og andam ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hoy, try pra na ni Musa.
1: Hmm?
0: Hmm.
1: Ako gigamit rin ay.
0: Ano mag-trip man?
1: Basta, willing ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hala, doy. Doy, tayo paragod. Sure ka? Naigot na gig ka niya? Apin ako. Hinubog lang to ni mong imong pagngisi-ngisi og ingon nga ganahan kay kaniya.
1: Tinood akong kisulti, uy. Wag yun ko magbinuang. Wa.

0: nagpuyok ka na og bay.
1: Pa.
0: Usa. Wa na kay kwarta? Ha? Wa na kay ikalipay-lipay, ha? Unsa man?
1: Pa. Tabangi lang ko kumagbag-o. Ayaw lang kuyaw yaw eh.
0: Unsa to? Magbag-o?
1: Oo pa.
0: Eh, saba ka niya, Bilay. Sa una na magkasigig, pamulong, anak. Magbago, magbago. Pero, muhatag na ganimi sa mong kumpiyansa si mama ni mo, o yan, maghatagan na may kwarta ni mo, auto ah. Balik na sa gas imong bisyo.
1: Pa, tinudalay maguling ako, good. Gusto lagi ko magpag-o. Oh, please, tabangi ko ninyo.

0: Kenal je Dimu?
1: Ina-ina yang tapi aku bago tungod Dimu. Ina-ina, katawaan lang ta?
0: Hubog ka.
1: Ikaw bagoy. Tarong kong nagsulti ni mo.
0: Ah, asa ko too.
1: Sa mga akong buhato na rumutuo ka nga nagsulti ko si Tinuod.
0: Hmm?
1: Gabi ni mo, mag-usa ka si Mana na nga huwag ko mainom. O hingpit na ginan akong biyaan, nakit na ang drugas. Magbago ko, tungod lang ni mo.
0: Sa iyo, pakaibila. Usap pa lang ka si Mana? Sana eh. Kanang usa ka tuig. Too ko nga hingpit ka na yung nagbago, kumulapas na ug usa tuig.
1: Jonas!

0: may kwarta kon sa man. Lupad ta?
1: Hindi na ko day, uy.
0: Oh,
1: tinawag ka ni.
0: Kung hakyaran ka day, ambot lang. Paputol ko sa akong dila. Di mga to lang imuhang kaunuran.
1: Hindi na lagi ko.

ni karon ang dako na kong problema. DGRC. Nahigugma ko sa usa ka lalaki nga murag wala may langkoy effect diha niya. Bisan ako mabasol siya. Dila sana ako mabasol siya to kay. Saksi si Jonas, nakita niya ang ako ang kabugay. Pero may ko niya makitang hubog. O ilado ko sa among lugar nga maukining akong ipang buhat. O babaeng buhat ko, DGRC. Pero willing na ko magbago. Gusto ko nga magbago. Kung sa may anayin akong buhaton, murag ang palibot na ako, labi na ako ginikanan, di man mo to o nga nagbago na ko.

luksab ko, ko basig, inigtrabaho na ako. Doon ay drug test. Mahibalaan nga, nakatilaw ko og drugs. Dili ko daw ato eh. Okay, Jonas DJ RC, angay pa ba nga? Akong ipaglaban ang akong gugma diyan niya. Mabaw man paminawon ang akong problema, DJ RC, pero naglibog ko kung unsao na ako ni. Gusto na ako nga mahimutang nako sa maayong kahimtang. Ako si Belle, ugma o kini ng akong X-rated drama.

0: tres, dos, tres, y na. Sharon Rias. Mora to, mo't ibagay nga kanta sa imo hamads. Unsa man, laban pa ba? Oo. Ay. Adlaw-adlaw kita na i-problema din sa gubangon. Mora ba niyong kuhaan din eh? Mora niyong... Mora niyang trabaho nga. Nangita kong trabaho aron masulbad ako mga problema. Pero akong trabaho ang mag-atubang sa inyong mga problema. Bitaw, Belle. I appreciate and I'm so proud of you. Nga naana ka. Itungtong na ka sa kabaguan. Diba? Dili tanan kaya nga mabutang sa inyong anak. Uban din ha. Naglisod pagbiya. Lisod yun eh, biyaan ba ni mga inaani nga bisyo? Feeling na ko kaya rani mo. Kaya rani mo, Belle. Sa mga wala kaapas, no, ang ato ang sulat sugilanon karong sulat sugilanon. Grabe ka, kalaw mo eh. Ang atong drama, X-rated drama. Karong adlaw nga. Biyernes, bahin kini kay Belle. O sa kadalaga, pagkikan sa nasaag nga dalan. Padung unta siya og kuan, padung siya og sibunga, niabot na ato siya padung mualbual. Ito, kay Belle Manggo na nahitabo sa iyaha man. Instead mangkod ni Belle nga naatsa din nagatiman si Ongko Galingo, nabutang siya sa sitwasyon nga nagibuhat sige yung tagay. Marang maigo mo sa kuan ni katropang Doc JJ, oi. Pero wala kong gakuan, ha? Huwag tayong magsuyop. Tagay ako pa nagsang. Tagay na ka nang na-happening, sa na na-celebration. Mura kang si Doc JJ, pag nalay mga happenings ba? Kasi, kami camera man sa diri, alam mo, pasangin lang kuning uban din eh. Kami camera may classroom tayo. Dito lang ta, alam mag-apilo na ko si Jairo. Magod pwede. Okay naman si Jairo, kaya bisag idamay ni mo, di ginamit reklamo. Anyways, balikon ako. Ang nahita mo bangun kay Belle. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga ipakita sa uban, labi na siyang ginikanan nga. Kaya niya magbago. Ang problema lamang niya karon, naglibog siya o nasamot siya ka-pressure tungkol kaya mga tao sa iyang palibot. Dili mudawat o dili sa tuhuan sa iyang gustong kabuton. Ba po, Belle, o nga nung gidepende ni mo ang imong pagbago sa mga tao nga nasa yung palibot. Pero before, panako na ingon, mas better nga ang ato mga suking tigpaminaw, Ibuok Visayas, Mindanao, ang muhatag sa mga suhestyon, advices, kay Bao ko, ang uba nakarelate. Mo nang mas maayog sila ang mutambag sa imuha. Open na nga itong linya, mga katropa. 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ano na tayo sa kalinya, San? Sa itong caller line, open po na. I-comment na lang na ako, Bikay, para makuha ni 0928-55-08-727, mga katropa mo na nga. Ayun ang dugaya, tawag na, maghuwat ko ninyo. Kaya aron makatambag, nasag ko, manguli na po midiritanan. Birnes magwadron. Kamu, mabiyak mo nga pag Birnes, tinguli na mong sa sayo manguli ang tanan. O nang paspasig tambang. Nanabay ng uban din na, basta padung ng weekend, no? Excited na, kay it's Tagay Day. Makarelate mo naman, karelate should mo rin sa itong letter send. Unsay number, 0995-994-6868. Ana, mo nang number. Ang unang mo tawag, Palahubog. Kinsa ni...
1: Pinawa pala, hubog yung disiri.
0: Ay, ikaw man niya, ay, ginaya akong suking tigpaminaw. Oy, kumusta man yung dagas sa dalagit?
1: Palahobog gid ko pero dili kuning soyo.
0: Ah, ikaw ba tong ingon nila pag may alak may balak?
1: Oo, ano?
0: Ogoy! Ay!
1: O, lagi na. Kung magbibutan ka, wak na imo to, oh.
0: Mm-mm. Sige, pag, sige, igawas na imo gibati din ha. Maminaw ra ko ni mo.
1: Ako, tingo, anak ko magbibutan. Nga, wak na may imo to, oh. Ako, distirada mo ko sa kong kinabuhi ron. Kaya mga pinot, akong gimal, napalid sa hangin, napunta sa lain.
0: Agoy.
1: Oh.
0: Sa, usba, naunsa imo nga taong imong gigugma?
1: Dahil tao, DJ, na maon sa inong dan, nilingon ko sa kong kaugalingon, nausbo na akong batasan kay maldita mandib ko. Makinong, pero dili mo sayo ka.
2: Ay!
1: Maldita mandib ko. Gusto yung tanah akong usbon, karon, papalit sa hangin, napunta sa lain. Ang magkakulian niya, wagid ka po ni.
0: Ang importante diha, Miss M, ana-ana ka karon sa ginatawag na tong kabaguan. Tama ba ko? Nagbago na ba ka? Basi nisabot sa day mong kamaldita.
1: Marang mabalik ko sa dati kay ang binuhat na akong ipainong dalawa na marap.
0: Eh pag ginawa na, uy, madisappoint sa si Ketropang Doc JJ. Ni mo na proud na unta mi? Ana-ana kong proud, di ba o?
1: Para pag unta ba sa uban ba?
0: Mm-mm, sige.
1: Kinang... Ay, lasat pa sobray na atong naman kita ka, di man kita perfectuan yung kalibutana.
0: Ano naman tayo itong free will? O, oh, yung pag-alita.
1: Ngayon mo to, o. Moment lang gyapon, i-judge ka man lang gyapon, may pagwa.
0: Suku, aban ni mo eh. Kalma lang. Niya ang sapaman.
1: Para na ko, sa ako alang bahin, gusto kong mabalik sa dati kay parang na-discourage ko sa kong kinabuhi kaya kung mag-dinarong pa, huwag mo to mismo, ang iyong pamilya, di mo to, o. O, diba? Gidiscourage siya ang papa sa iyang mga ginikanan. O, sa imong pagkama kaigalaan. Labaw na sa binuwat ng imong imahal, dili ka to, ah. May pagdi na lang.
0: Wait lang.
1: Bitaw, Didi. Bitaw na akong gisulti.
0: Padaw niya ko nga masakit. Padaw ko nga mura ganunay. Murag na inibalik sa kuwan din nga mga kaagi.
1: Oo, gani, Didi. Pero,
0: wait
1: okay na lang.
0: Wait lang, kaya na court ko. Ay,
1: ako. Wako kay Bao. Dako, bagidiay akong sa anong may malinitanan.
0: Mihilak na ka?
1: Oo.
0: Ayaw pa kaya na.
1: Muli imong inod na imong ginan nga ang manampak o tros ang sambaganan.
0: Kadang wait na.
1: Malagitan ni Didi. Bitaw tinabitaw. Punta po doon ta sa mga tao na may doon sa imong kinabuhi. Uto po doon ta sila. Kahit na bayay panahon na kuan. Iyan ni baya dito sa kalibutan. Wa sa mga mata. Wala bayan siyam ani para sa mga mata. Para man siya sa mga makata sa
0: actually,
1: yung anong nai makatasa ka gusto magbago dili man nila dawaton. Dawat mong gani ang Ginoo. Pero, sabaw ka.
0: Oh, wala po kay bang.
1: Ang mga makarong, pinapadoon sa Ginoo may kusok ay mamakat.
0: Shhh, di maginana. Abi ni mo, kanang sa tinood lang, kanang abi ni mo, Miss M, kami good ni Doc JJ, makarelate good mi ni mo.
1: Hindi ka na, Didi. Di ko lagi tago. Muna yun na ako.
0: Ano na mo rin mga kaagi ba nga ni balik din hin ako mga kagahapon nga. Susama ni mo.
1: Ay, lang na nagdrama ha kay. Ngayon lang raba ko niya, dramaturga.
0: Ah, dinan lang kanila.
1: Dramaturga ko, oo. Pero, sa tinod niya kinabuhin mo binakot, dili ko plastic na pagkatao.
0: Kana!
1: Lang ko sa atong pagkako.
0: Husto si Miss M! Salamat kay... Kahilakot mo... Ako gipugan ako kagalungan, Miss M. Actually, kami din ni Rock JJ. Murami o kanang... Kami, murag na-feel dyan na mo. Babisag na akag dalagit, no? Abot din

0: Ay, abita, salamat kay Miss M. Ha, actually, tinuod bitana. Mo gani ka matuoran bigit sa kinabuhi, no? Actually, ako isa man gid ko anak po nga makaingon ko, kaya di man po ingon ka lang. Kuay nga ganang, you know, ang mga tao sa tapalibot mo, husga man gid na. Isa gina sa ako, gidawat na. Sa unang panahon, mga, sa unang pa na ako na sabtan, no? Parehas ni mo, Miss M, makapangutan na, magkita, o ganun, di bang gano'ng mutuo, nga inani-inani. Pero para na ako, Miss M. Para mag na ako, Miss M, dili na to kinahanglang suk dun. Ato ang planong kabaguhan sa tao sa atong palibot. Kung ato mangong basihan ang validation kumbaga sa laing tao, kumbaga dili genuine ang atong kabaguan tungod kay nag-agad man dito sa ubang tao. Buhatan na lang ng kabaguan, nagbago ka tungod. Ano, ginahapon sa isod.
1: Hindi ko magkasya kay natukay ko.
0: Pero bito, Miss M, para na ako na personally, inaot ko nga, di lang ato basira to pagbago sa laing tao. Dapat nagbago ta para sa tong kaugalingon o para lang yun sa akong kaugalingon.
1: Wala naman, good ko'y panitikin. Ano, layo man ko sa ako ang inanog mga isoon. Wala sa ko'y papa, ang asa na rin siya. Nag-inasara, lagi ko sa kumina ko eh. Maunan.
0: Ayaw ka, Gool. Ayaw ka goal na ako diri oh. Eh, may bitang kuban adlo-adlo bitang tawag.

0: kumbaga dili genuine, dili genuine ang atong kagool. Ayaw kagool na ako din. Drama sa una. Di lang nakabaw mo ago. Di lang na mo ago. Muhilak sab na. Mo nang ayug.
1: Aguli.
0: Ang tuwa mga mga taxi driver sa una. Pautog mga guys. Salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Ah! Exciting.
0: Kapuya, Miss M. Kaiso. Bisa asa nun abot na damay pasdok JJ na nga bulgar ang mga dapat dili i-bulgar. Open na nga tong linya katropa ha, ana pa si Christ, kagawad Christian una na po di ay. Tripingan man ka ana imong caller. Uri, suki na ko na kuan kagawad. Tinuod anay man to iya ha. Shout out ko sa akong bata, dati caller sa Pickens linya. Salamat dahil standby sa kadali ka. Kung basaw ni si Joel Besa. Kung ako pa niya DJ no, RC, magtarong na lang na si Bell. Sa ang kinabuhi DJ RC, kung balik siya sa Ginoo, kaya ang Ginoo rin makasulbad sa atong mga problema o atong ka, o katong kaibog niya kay bo, ka, sa boy DJ RC, ipakita niya nga wala siya magbisyo aron makuha niya ang kasing-kasing sa boy. O salamat DJ RC. Ah, salamat. Ana. Hello, kinsa man inaa sa Pickles linya? Himaya og pagmaya, maing buntag. Happy Friday. Yes. Correct. Oh.
4: Hello.
0: Oh.
4: Hello. Hello.
0: Napadana na ko. Madawat na nimo. Napadana na ko. Nadawat na nimo ang OTP. Kinsa ni oi?
4: Dawat na. Ako dai si Louie.
0: Uy. Uy. Louie. Louie tagas ulit.

0: Dewan Tunggangis.
1: Oh, cerita niya ay? Ha?
0: Tipaklong.
1: Tipaklong. Oo, oh, pwede na kong kaon. Pwede na kong kaon ng tipaklong na adi-adagan ka na sa Coronadal ay ka na sa dalan gani. Nami, tanagid.
2: Ayaw!
1: Oo. Oh. Sa diba sa Humayan man nakatropang Louie?
0: Sa Maisan.
1: Ay, Maisan? Baugitan na si Chinita. Taka, lag-ataki. Betaw, uy, may hapon sa inyo na sa Jensen Louie. Nya, unsa man, nanawag ka diri kay nakarelate ka? Or na... nanawag ka?
0: Nagabutan lang.
1: Aka na. Okay. Sige, tagaanta ka og ka ng isa ka o minuto nga magtambag kay Bell. Kay kinahanglan gid ni Bell karon og gusto nga mga suggestion ay.
0: Bote yung problema.
1: Putol-putol ka, Be. Putol-putol, dili si Bell. Mani si Bell. Putol-putol ka, Louie. Ano man eh?
0: Sige. Akong tumpay-tumpay yun, ha? Ako, okay na, okay na.
1: Wala pa, nisamot noon.
2: Ayaw!
1: Sige, pangita daw. Cut-cut na sa Manzanitas, B.
2: Ayaw!
1: Tapo di kuan? Namoy nangka, di ha? Sige, istorya, sige daw. Kamatarong atong paminaw. Ako na ibahalag su... Kuan nang kuan din
0: eh.
1: Ah, samot. Mura na magsikuki akong ka-istorya.
2: Ayaw!
1: Mura nasa kalaing planeta. Balika daw, Dong Louie. Sa Miss Dong Louie, eh. Doon mo tani sa kuan nung transmitter. Kasi katawa. Sige, go! Nawa, gipalong niya, kaya nangitag signal. Ana man lamang, bitaw sad pod, no? Tuba ra, tuba pa more, layo sa sakit, duol sa igit. Nung naabot mo tuba. Wait! Kabayo sa tuilang ginom, what if DJ magbag-ora na siya para sa laki, moabot ang panon nga, why gana ang lalaki niya, base mo balik siya. Muna akong giingon, tama d'yo ka Christian, muna akong giingon nga, kung magbag-o gani mo, dili tungod sa usa ka ta, what if ka nang tawana? Dili na magdugay sa inyo ang kiliran. Kaya mahugno na sa inyong kalibutan, muna giingon ginako ninyo nga, importante yun nga, tagaan nyo, og importante sa inyong kaugalingon, ayaw idepende sa laing tao, kaya kung kanang tao mawala sa inyong kiliran, muna hinungdan nga kamo mawala ang paglaom o mubalik mo sa mga butang na dapat di... Wait lang.
2: Ayaw!
1: Hanga ko eh. Hanga ko ito mag-inato. Hanga kayo eh. Kung ikaw kung kauban DJ, pag may alak, may balak, Jude. O ginanin mo Christian. Ay, Christian naman noon. Napasangil lang si Christian. Miller! Kasi si Miller Perez.
2: Ayaw!
1: O, balik tawag ha. Pero manawag, hubog man po daig ka... Dili ko hubog kagawad ha, patakag tabi. Kani si kagawad Christian Amodja, mamabasar ba dahil na ako yung sa imo i-chat diri ha? Bunal, mga palahubog, ana si Neryu Maturan. Arlene Placibe, may hapon diya sa kanduman. Wala na nawag balik, Doc? Oo, pasigdan mo daan ba? Kanang, kuan da yun, automatic signal ba, ana? Para ka nang dilita mang glasud. Ming habin di chichinita ang kugmagtunay mo abot na sa isaktong panahon. Karon ang imo kaugalingon mo ay baguha simba na aron malamdagan ka. Sa Espiritu Santo ug hingpit nga makagawas ka sa kingit-ngit sa imong kinabuhi. Amen! Thank you kay Ma'am Angie Remo. Uy, kanang Daybel, basahan niya yung kwan ha. Kanang basahan niya itong comment section diri. Okay, daghan ka makuha diri yung pagtulunan yun. Sa itong mga sukinti paminaw sa laing-laing dapit din sa Visayas, Mindanao. Good PM DJ, pasarot ko sa Trihedron diha sa Cebu. Watching and listening from Samuel Davao del Norte. Nibalik siya katropang Jock JJ. Kaya ito ning... Okay, hello? Hello? Ikaw ni Louie, nibalik ka Louie?
0: Ado na si Louie, ma'am. Good morning.
1: Ay, insan eh?
0: Good morning.
1: Ha?
0: Good morning.
1: Chanwa? Jungkook? Limino?
2: Ay,
1: asa ka dito eh?
0: Ha?
1: Asa yung saan sa?
0: Jungwo na eh.
1: Jungwo?
0: Eh.
1: Koreano ka?
2: Ay, ya!
1: Anyo nga sa'yo? Ito, taga-asa ka, Jungwo. Jungwan. Jungwan eh.
2: Ay, ya!
1: Taga-asa man ka?
0: Taga-asa man ka?
1: Ha?

0: Asa ka oy naka sa CR, naka sa bowl? Asa ka oy? Anaka sa kyanan, sulod sa kyanan?
1: Oo.
0: Oh. Mura mong kaguna ka sa bowl, good. Hindi madungog ka ayo. Anyway, chungwa, chungwa. Kakapoy sa simong pangal. Kisa may naghatag ni mo na pangalan na, oy?
1: Ako lula.
0: Ah, inay mong lula hang ka na naglisod taglitok diri on air. Nya, unsa may matambag nimo? Nitawag ka din ni kay naka-relate ka or unsa ba?
1: Matambag lang gud ni Ben.
0: Sige, taga-asa gani ka?
1: Mangagoy bukid Surigao del Sur.
0: Mangagoy Surigao del Sur. Ana, salamat kay naabot gitag Mangagoy gidi ay gintawon. Oh, sige, tambagi ni ato ang letter sender dinhi kay naguol na pud baya ko ana tong letter sender diri ka tropang kuan, Chungwa. Chungwa, Chungwa basta.
1: Tawag na babay o kapitbel.
0: Unsa?
1: Ano to yung mga... Ah, si Bel lang ang tambagan mo.
0: O sige, tabagi si Bel, dali eh.
1: Hindi ano na ipadayon mo kung mag-inap.
0: Kung magbago siya, ipadayon na lang ganiya.
1: Ay, wala siya ikuhan. Siguro, hindi pa panahon din.
0: Oh, ang iyahan lang dapat magbag-o lang sa siyaron, undang sagsuyop. No, unsa may ma, unsa may maingon mo sa mga sigasuyop, sigsuyop diha? Ha? Wa na. Ano man ito mga caller? Eh, kanang maglisod tag-reach out ninyo ba? Para feel ako no, kay wala mga signal. Kung ako'y pagkatanon, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oy, mo na Bel, pagbago na ayaw sigig suyop og katol ana si Charlene nga taga Bukidnon. Wa man kay angay buhaton kana ra imong pagbag-o day day Bel. Kanang ako kana kung hingpit na jud ka nga nag-usab. Shout out dai ko kang Gaw Ryan, Brex Lloyd og Ninoy Rogelio Dilaw nga nagpaminaw sa X-rated sa XFM nga naglawig paingon sa Liluan. Hello sa inyo ha may nga pagpaminaw diha. Bel, padayon lang sa pagbag-o pasagdira na si Jonas. Wala na walay ayaw ha? Wala, ayaw nagpugsa. Ah, basta mo ito'y pasabot niya. Shout out sa akong bata nga si Adjia Jade. Laagan, gapislat lang ilong. Taga Corva San Vicente sa Liluan, Cebu. Ayan. Hello eh, gihanga ko ato kung mga pangyaw-yaw dito ay. Sa tinood lang no, kanang... Sometimes, no, dali na kayo na ito iingon eh. Kumbaga, dali lang kay nato ingon ang mga tambag na naa sa itong huna-huna para kay Bel. Pero kung buot lang naon, dili susama ina na kasayon ang paghimo ni ana. So, Bel, sa punto pa lang na nakadesisyon ka magbag-o, panindigin na siya. Kay mong manay first step, God, dili man taka-proceed sa laing ang-ang sa ato ang kinabuhi kung dili gid ta ingon nga... Sugda nato ng ito ang mga gusto mahitabo. Labi na nga ng pagbago nga butang. Dapat yun, panindigin na, naana na ka, nasugod na ka. Sayang imong gisugdan. Hello, maing hapon! Maing pagpaminaw, Debbie Gore, salaw po siya tal sa akong apo, Dine and Dion. Hello, maing hapon! Yes, maing hapon.
2: Nana.
0: Oh, lagi nana, pizza. Oh.
2: Oh, nana, connect
0: na. Oh, maing hapon!
2: Aro na lang kung maminaw siya.
0: Oh, palunga lang ng kuan. Ay lang, paminawan niya. Kung na'y maminaw dito sa layo, kaya magparadilita magkuan. Feedback, ha? Ah, sige, maing hapon. Kinsa man eh. Ang
2: parang Facebook?
0: Ah, dito sa akong Facebook? Ah, dito na lang pangutanan ako. Badunggan tamong duha. Nagsabot-sabot sila. Asa doko? XFM 88.3. Sabot-sabot sa duha niya, madungog na nako. Ay, nanak ko, ay! Nanak ko! Ay, ako na!
2: Hello?
0: Oh, ako ni, ay!
2: Ako na, di. Ikaw na, di. Ma'am Chinita?
0: Oy! Ay! Tama, ako ni, ay! Ako ni, what's the man?
2: Sa lahog.
0: Oh, sa lahog ni, lahog ni. Oh, basta mong lahog.
2: Kanang, okay ah, naglingkod-lingkod. Ala akong kauban na rin, naglingda-higda. Ako nag-aray-aray sa akong unlad para naminaw-nimo.
0: Oh, salamat ka sa pagpaminaw. Malipay, yugo ay nga. inyo kong ginauban sa inyong pagpahuway.
2: Kala kung edad si Rita, pili ako edad.
0: Kuan, 3 years old. Ha?
2: 82.
0: 82?
2: Oh, yes.
0: Grabe, naka-cellphone pa. I,
2: kuan,
0: honestly, man, I wish...
2: Bugay na po namin, panahon pa nila ni Tita Diwata ni Kaplodi.
0: Ah, wala na ka na.
2: Tiwala ko, ba nang nawala man sila? Mauna. Sinita naman ang poli.
0: Oy, do. Karo pa din. Hala, dugay na kay kuan ng istasyon na. Pagtulon ako katuig, karo pa kakadungog na ako.
2: Oy, oy, kaya ka sa tinood.
0: Sultihiko.
2: Kaya
0: ka sa
2: tinood. Blind ko, blind.
0: Ah, okay, may problema man na. Uy, ang importante makadungog ka na ako.
2: Blind ko.
0: Mm-mm, yeah, yeah.
2: Ano, GoPro? Di, ako ipadaya lang akong Miga.
0: Ah, salamat kay Miga. Salamat kay Miga, ha? Bantog
2: rawat. Ako ipadaya si Jojo.
0: Kasi pangalan?
2: Ako ipadaya si Jojo. Ikaw tawag na rin. Gapar may sigdayal ni Mra. Wala ni Kuntak.
0: Ay! So, basiglahi ka number to yung gitawagan na basi kay PBBM to.
2: Bili, ino kayo. Abay ni mo, kaya ang cellphone, nagdaya na, roll na, man.
0: Ah.
2: Hindi ko maabay ka, may nanaisab.
0: Sige lang kayo. Busy mag ulang layup. Pero anyway, mangutan ako sa pangalan sa kong kaistorya ka ron.
2: Si Pina Flores.
0: Dina? Pina?
2: Josefina Flores.
0: Josefina Flores, all the way from Lahog. Itong tigpaminawan.
2: Salinas Drive.
0: Ayan. Salinas Drive, no? Naranig ka na sa Salinas Drive.
2: Umuha kami sa GY.
0: Ay, umuha sa GY. Makatuntun, makatultul dyan ko ani, kaya mag-iagi rami din hapuhon. Anyway. Oo, anyway.
2: Makita tabi mong naonglay. Makita tabi. Makapaklaro mong naong.
0: Guniti lang akong naong. Guniti lang akong naong. Mahibawaan yun ni mo, mami, nga ka ng guwapa o maanyagig ko. Mauna di ha. Anyway, nakadungog ka.
2: Bawa ko sa imo na tingog baan. Wag na, napana ko na. Nagunahan ako na minaw ni mo.
0: Uy, salamat ka ayo, mami.
2: Joke, joker. Kay kasaman. Ang ikita lang doon doon ang problema. Mawala ang problema. Mangising-isit at kapil doon sa pagkatawa.
0: Mawa lagi bitaw, ingon bitaw sa mga listener na ako din nga suka doon na minaw sila sa ako ah. Nawa ang ilang mga problema. Pero ako din rin, nagsigig ato bang ano yung mga problema.
2: Ang saan naman matatambak ka rin sinita ba? Ang babae na sa laki.
0: Babae ni siya si Belle.
2: Oh, wala na ang... Ako, hindi na yung kumukuhan ka. Ako rin sa una panahon. Panahon ako sa akong kabataan nun, para hubo kay Kustanan.
0: Na, mauna ka ron. Same ta.
2: ako lang advice mo ba, ayaw lang ihurot ang iyahang pag... Sanang, iyahang pag... Kuhan, ayaw ihurot na iyahang pagbati ba? Bilindi mo para iyaha.
0: Correct. Mauna. Bel, paminaw Bel, sapot na si Mami Josefina ni mo ba? Sinyag magkusik-kusian. Og nyag makusik-kusian ka ng imong bugan, Bel, kung di ka maminaw.
2: Ayaw lang ihurot.
0: Bitaw.
2: Bili nilang para gasto.
0: Mm-mm. Bindig pang uli ba?
2: Para gasto.
0: Nya, unsa pa may maistura ni mo niya na yung ana man siya diri mami nga. Ana siya, asa tabi? Ana siya mami, o nga. Naglibog daw siya, kaya mga tao siyang palibot daw, dili daw mo to. Unsa di yung buhaton.
2: Di mo
0: oo. Kaya na-stress lagi siya. Kaya
2: ano magina?
0: Unsa man, ana?
2: Ano magina dahil kinita? That's right. Dahil to, dahil di mo to, dahil mo to.
0: Correct. Oo. Kung magpabilin siya nga, magbasi.
2: Ha? Kung ikaw, panahon sa una, nabuang pa sa inom, huwag yung matawag niya magbuang. Pag ikaw nagtinaro na kayo, magbuang, ang gina ka. Kasuhanan ka na, nagana kayo, maingon mo. Na, nag-usap ng Bruno Hio, ni Stina, nabuang naman tingali ni Mado, ha? O nabuang ba kayo, nga lang kumbuang?
0: Ngayon, ingon si Mokro, ha?
2: Ano nag-usap na to?
0: Giingat ka?
2: Nag-usap na to?
0: Ngayon, ingon ni Moana? Ngayon, ingon ni Moana nga, pag magbago ka, mabuang na noon? Uy, klaro. Kami ng mga tao, no? Anyway. Usap pa may maingon ni mo diya, mami, para kay Bel. Bel, na, pilong-palong-palong. Ay, palong-palong.
2: Ako lang yun lang sa Bel.
0: Oh.
2: Sigahin na lang ang mga tao nagsigi o kuhan sa imo. Ang imo lang, kuhan na lang, galang, kung baga, kanamay diretsyo na lang, imo lang, hanahanaw, kuhan sa imo muna. Ayaw na lang mapalumaliyan ang mga tao, diyan na magsigig kuhan sa imo daw.
0: Mao. Pasag din na na, uy. Importante ikaw.
2: Pasag din na lang na. Oo, importante nga. Barang-barang ka.
0: Bataw. suko na ko din ba?
2: Ligon, ligon na nimo yan. Imong, imuhang pagka, ligon na nimo, imong kaugalingin ba? Yabit na ka madaan ng mga, unsa pa din ng mga pagdaot.
0: Correct. Salamat kaayo, Mami Josefina. Flores, all the way from Lahog. Salamat kaayo nga. Kanang giganahanap ko ka na minaw na ko.
2: Thank you.
0: Ayan, okay. Sige.
2: At tingnan ako gradyo. Kaya gibadyo ko sa imo hang kung ano, Dog Jeng, pahinay at pag na imo radyo.
0: Paminaw, gid mo. Kay, kung napala mo sa iyong atubangan, makusik-kusian gina inyo ang kilid. Paminaw, gid mo, anak.
2: Ang ganang radyo ni imo hang kay kwan, ka na mag-feedback ba?
0: Thank you, kaayo, Mami. May pagpaminaw din ha, amping-amping, may hapon, wala na ko igong oras mga yes po. Wala na ko igong oras mga katropa ha. Alas 2:43 na, ako anang tambag ni Chinita. Andami niyong kaugalingon kay mutingog na ang utro pong tambaganan. Before ko mo musuti sa akong tambag, daghang kang salamat no sa mga na-appreciate yun ako nga. Muingon mo bang kanang nawain yung mga problema nga naminaw na ko. Alam, makaingon sa'yo ko nga, may panisila. Nakuha-kuhaan lang problema. Salamat ka, Ayong. Misaw, makagana mag-trabaho, bahalag na nga paos na kundiri, makagana ag-trabaho. Nga, muingon mo nga nalipay mo. Wana, di na, sirado na ato ang color line, ha? Kay tungod, mahot na natong oras, ma-update na taron din sa sunod niyong programang asintado. Bel, why dagang istorya Bel? Dito dito on nataka din hi, latus latus on nataka sa ako mga pagtambag. Day ka nang buhata ang pagbago day tungod kay gusto ni mo magbago dili tungod para sa laing tao. Mao na ma-frustrate kag sa mo tungod kay agad mangu ka sa validation sa uban. Para nimo kung magbag-o ka, daigun ka nila, mamotivate ka. Kasi mo tradyo ko, anak, kisa may gudili ganahan mamotivate no kung makita sa ubang tao nga itong pagbag-o. Agisan ako naman, ganahan man kita makita sa uban. To be heard, to be seen. Alam ko na itong, normal gina. Normal na kitao naman yung tagod. Pero kinala, tutunan yun na nga. Kaya nato ng validation sa uban. Labi na kung nagbago ka para sa imong kaayuhan. Kaya mapabilin mag-o ka anak day Bell, musabot ka, unsa, di ka ka-proceed sa imong kabaguhan anak. Kaya nga naman, mag-agad ka nga, nabay ni dayig ni mo, para sa anak ka ron, o, dapat dili, mag-actually, dili ka dapat malibo gani kung maghuwat ka nga makita nila imong kabaguhan. Pasagdi nga dili pa nila makita karon. Sugdi kung gusto ka magsugod sa imong kabaguhan kay para ra maguna nimo at the end of the day. Sama ra gud sa imong pagsugod o pagbinuang sa kinabuhi, di ba para ra pud sa imo ha? Para ra pud sa imong kaalautan. Kani imong kabaguhan para ra pud ni nimo. Ayaw pag agad nila. Ngalot ra magulo si Bel. Kung sa parang parias diha nga naangkasinati og susama ni Bel. Ni agisan og kanang suyop-suyop og katol. Ayaw na lang gid yung sugdi. Pero kung nagtagay-tagay ra mo, sim-sim-sim na mong katropang Doc JJ, madara mo gud ko and good. Pwede mo na ihimuon og kanang occasional, di ba, Doc JJ? Pwede na gid. Pero wa ko ni ingon ha nga makaayo na sa lawas. Yan na ba nga promote mog tambal ni imong kagatagay ka. Na occasional ba? Di ba malamit mo yung gwine-wine din ha? O, makatagay di tagamay, pero ayaw ganyan abusuhan yung lawas. Drink moderately. Kaya naanday, ingong guys sa science, kinahanglan daw alcohol ang atong lawas. Kaya na gusto ko mo trabaho, DJ. Pero mahadlo ko kung doon ay drug test. Pero naamay ka nang, naamay pa maagi nga mahuwasan, di ba Doc JJ? Naamay ito yung ba niya, magpalaylo naman gud na siya gud. Basis ako ni bawuan ha, mayon na pud sa kabaw lang. Oy, ano syempre gistadihan ako na. O pwede man ka ana mawa ra man na sa imong lawas. O pahuway sa gud ka palayo sa kaana. Palayo sa kaana ha. Ayo sa gud og gunit ni ana. Ay pada sa imong mga amiga. Basta na ato'y buhaton, kalimot mo ko sa term. Uy, naunsa may tigtambag, uy, kulang magkana-study doon. Basta na siya'y buhaton nga, aron mawala ng droga sa imong lawas. Inabito ko sa imo hanga, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Oo, pag mo hawa na gyud ka ana, mahimo na kang clean. Ahuway og pasingot. Nagindagan kada sa puwente ay. Ito dumagiti mo dai ni di. Dito ka sa may kuan o. Sa may boulevard sa Dumaguete, di ay nagindagan ka ng Daplins dagat. Ya pahuway ka nya. Di lang pahuway nga body rest, pahuway jud kag suyop ha. Basi nya budagan ka nya dala suyop. Ayaw. Ayaw lagi. Ita dai ana ra ginanday. Ayaw lang mo. Ako rin may ingon sa mga padili ka ma-frustrate, Tybel. Hinay-hinay. Kaba mo kung nga gusto ka paspaso ni kay gusto ka na kay giagad nga mga tao ba nga makita imong pagbago. Hinay-hinay lang, day. Normal mang ginanday. Na naman ka rin. Nasayop naman yung ka rin. Naman ta pwede rin magbasulan, ay. Alam, magkasabaan pa ta ka din, he. Sakit na kaya kung pangaom. Mura ganun yung mapilo na yun akong dila. So, mura kong maingon sa'yo. Mabahin po kay Jonas, day. Ayaw i-focus imong kaugalingon nga magbago ka para kay Jonas. Magbago ka para sa imong kaugalingon. Normal man gina si Jonas nga palayo sa imo tungod kay nakaibaw, mangud siya kaila, mangud siya sa imo. Dili po na automatic si Jonas nga moingon ang sabtan kaniya, nakapasabot siya nimo. Tungod kay ang una niya nakita si imo mga negatibo, ug normal lang na siya. Kung imo mong i-focus, imo kaugalingon, imo kabaguhan, tungod kay maggusto nimo makuha si Jonas. Therefore, wala ka nagbag-o tungod kay genuine ang imo mga plano, kundi tungod lang sa usa ka lalaki. What if, mawa na si Jonas? Mutaliwan ba? Ay! Or asa man napadong si Jonas? Or dili, hangtod sa hangtod nga magka-interes si Jonas ni mo, mawala siya. So mawala po din imong inspirasyon. O posible nga mo balik ka sa mga binuhatan ni mo kiniadto. O nasa karong palang daan, paghuha imong mindset, unaha sa imong mindset, magbag-o ka para sa imong kaugalingon o sa kaugalingon mo lamang. Maura ka to, Daybel. Mauli na ko, Dayoy, kay kuan na, hapit na alas stress o, ha? Ay! Kuan diha, i-rewind lang ni. Naras sa akong page. I-delete man ko ni sa among page sa XFM. Istriktuhon gamay si Mita. Madamay ang mga balita sa kalaki. Ba, kuan lang ha? Kanong review ha lang na. Napoy mga tambag tusto mga caller. Dako kitong tabang, Day. Sa ito mga katropa din ha, nga nakaagi susama kay Belle. Bisag unsa pa man nga problema sa kinabuhi nga niingunta nga nagbag-o na ta. Ikan man ta sa bisyo ug unsa man na. Sa inom ug pagkalaagan, lahi-lahi nga bisyo. Aduna gid tay utlanan ana. Natay kabaguan, atay chance na chance ang tanan ha. Kasi moingon man gud mo nga kun nanata ning bisyo ha, basi moingon wala tay paglaom, nay paglaom mo. Aduna ni paglaom. Kaila mo na ni G Dorano? Kana si Sho? Sana siya sa ako ang mga nakita nga pwede nyo pagkukuhaan o ka ng inspirasyon ba? Karon si Sho, sana siya sa mga active kaayo nga mga nag-promote o healthy living. Search lang niyo, G. Durano. Open man na siya ng hisgutan na tungod kay Giwi ihamang ginagibutang sa online. Tanawa siya, Day, Bel. Igong oras, alas 2:51 na sa kahaponon. Ugma pun. Adi dito, ugma pun. Wadi ko ugma din. Mura na magdi naman muundag duty ni Chinita. Sa Domingo pohon, magdunggan nita sa programa Tatak Lokal. Uban-uban ta sa lain na po. Kisa na po ka itong mahimamat nga Tatak Lokal guest artist pohon. Og sa atuang kauban sa Pikas Lawak, si katropang Doc JJ. Sa atuang mga kaubanan din sa istasyon. Ayaw liso niyo mga radyo, pabili lang gihapon sa pagpaminaw mga katropa kaya napaila yung mga programa, musulod pa ang asintado kauban si katropang Eric Seras Manait. Sa atong station manager John Leman Chavez by King Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated. It's 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
5: X FM.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa tour nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss. Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: X FM.
2: Exciting!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM.

0: Pino Ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang.

0: gani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadungkan na

0: medyo ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunflow Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunflow Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sunson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunflow Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunflow Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.

0: FM.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: X-FM.
5: Exciting!
6: Santon Plus Soap.
7: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
0: XFM.

0: ay mga bana? Nga bisag bag-ura lang nga nagang ilang asawa? Mga mang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3

0: ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
1: Wala wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santan Plus Herbal Soap.
4: Nanami gin!
5: Santan Plus Herbal Soap.
7: Santan Vitamin C.
8: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.

2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadungka na ako

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: FM.
1: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplitado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Soap.
7: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

God is good. And all the time. God is good. And all the time.

We bow before him. We worship him.

Ha ha ha!